0: FM. Exciting! Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. Madaling kapitan ng ubo, sipon, tragaso dahil sa pagpapagod ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Sanzone Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, ang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sanzone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sanzone Plus Coffee Mix.
1: Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas as na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
4: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Walang pating na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Walang pating na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM. 99.5 XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhan Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santhan Gold Coffee Mix.
3: Santhan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Playing only the best, best music. 99.5 XFM.

0: 99.5 XFM. Exciting! Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santone Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe! Kissing!
5: Laging bitin, ibalik ang bagsik! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
4: Oh, yes!
5: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa!
6: Santone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: One hit after another, and here's more on XFM.

0: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino. Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: 99.5 XFM. Exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay! Sundown Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sundown Plus at Sundown Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga lalaki, iba't iba yan ang

0: kilig, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The best, and the latest songs. Dito lang sa katropa mong istasyon, 99.5.

Playing only the best music. 99.5 XFM.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: 99.5 XFM. Exciting! Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Plus Gold.
2: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Xanthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kumplituhin ang ating lakas.

0: Si ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Playing only the best music. 99.5 XFM.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: FM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhid.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalap raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant,
3: may collagen
4: at glutathione pa.
3: At sa lasa,
4: kape-kape.
3: Panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
4: spirulina,
3: garlic,
4: plus
3: collagen
4: and glutathione.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nagkape

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
1: Maraming salamat po sir. Ano nga po yung name natin?
0: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
1: Maraming salamat sir. God bless po.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: mapagpala at malusog na araw sa ating pulahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang po rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programa at nasa likod ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto pong ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan, mga kababayan. Welcome po sa ating programa, mga kaibigan. Samahan po niyo ligod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner na kasama ng live dito sa ating pong programa. Sa ngalan po ni Dr. Remily Tuoy, ating pong CEO. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng isang oras ng pagbabahagi natin ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto, ha? Kung paano po natin lulutasin ang samot-saring karamdaman, mga problema sa atin pong pangangatawan gamit ang mga natural at mga herbal. Pwede natin makuha dyan sa atin pong paligid, pwede natin makuha dyan sa atin pong kusina. Ayan. Kinakailangan lamang ay sapat po na kaalaman kung paano yung mga hakbang na gagawin po natin. Kasi hindi naman porke herbal, hindi naman porke gulay purtas lang yan eh. Kung basta-basta lang natin sila gagamitin. Meron mga proper procedures at meron mga pamamaraan, ano, tamang paraan kung paano po sila gagamitin na magiging mas effective, ha? Na pangunang lunas sa atin pong mga karamdaman. Ha? Kaya dito sa programa po natin ay atin pong ibinabahagi ang mga kaalaman po na yan para sa dagdag na impormasyon sa atin pong mga kaubayan, ha? Pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong talakayan, mga katropa, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasayalan ng iyong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin, ha? Kung saan man kayo naroroon at kung hanggang saan nakakabot, ito ang atin pong mga programa. Ayan. Pakalimutan, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa, mga kaibigan, ha? At kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa atin pong mga produkto o patungkol sa mga branches ng atin pong mga wellness centers, ay pwede nyong i-ask po dyan, mga kaibigan, ha? Na meron namang sasagot sa inyo dyan ng mga admins po natin. Kung meron din kayong mga experiences o mga karanasan patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto, ay pwede nyo rin pong i-post dyan, mga kababayan, ha? Kasi sa mga nakasubok na ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ha? Ating mga powerful supplements, ang atin pong mga healthy and delectable coffees, ayan, ha? O yung mga talagang hindi natin sabihin na adik. Ayan. O, nasasarapan. Ayan. Sa atin pong kape. Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin, actually. Eh, napakarami ng mga kababayan natin ang sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix. Parang they have one thing in common sa naririnig ko ng mga feedback nila. No? Eh, masarap daw at swak na swak yung lasa ng Santon Gold Coffee Mix natin. Isa pa na naririnig ko palagi ay hindi daw nagre-reklamo yung kanilang tiyan. So, kasi yung mga yung mga coffee lover ng mga kababayan natin dyan, ano? Mga talagang kumbaga sabihin natin mga 30% ng dugo daw nila o 40% ay kape na ang laman, ano? Dahil sa sobrang dalas ng pagkakape, ayan. Eh, naiiba talaga yung Santon Gold Coffee Mix natin, ano? Kasi bukod sa ito ay mild sa atin pong tiyan, hindi ka makakaranas ng any discomfort sa stomach area po ninyo, eh, biruin nyo, meron pa yan siyang mga powerful herbs. Kung ano yung makukuha natin dun sa ating capsule, Santon Gold Herbal Capsule, ay siya rin namang nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Kagandahan lang yun dyan, sa coffee natin, meron po yan siyang dagdag na glutathione and collagen. Ha? O kaya sa mga gustong magdagdag ng collagen, actually yung collagen, napakaraming pinagagamitan sa loob ng katawan po natin. Ano? Sa ating po mga tendons, mga ligaments natin, even sa skin, kung paano po ginagamit to ng vitamin C as antioxidant sa ating pangangatawan, pagpapatibay ng ating pong mga buto. Yan, lahat yan ay meron pong ginagampanan na tungkulin ang collagen dyan, mga kaibigan. Ha? Plus yung glutathione, isa rin po yan tinatawag na master antioxidant sa ating pong pangangatawan. Hindi lamang yan pampaputi, hindi lang para sa ating balat. Actually, ang glutathione ay nakakatulong ng malaki sa ating pong liver area. Detoxifier yan, ha? Malakas na detoxifier ng ating pong liver area. At the same time, para sa heart health natin. Alam mo ba ang glutathione ay tumutulong ng malaki na katuwang yung mga ibang enzyme like CoQ10 or coenzyme Q10, potassium, vitamin C also. Nagtutulong-tulong po yan sila para mapanatiling healthy and functioning ang ating pong heart muscles, yung pagtibok ng ating pong puso, mga katropa, no? Eh kinakailangan itong mga nutrition po na ito, mga kaobayan, ha? Kaya yung glutathione yun na yan, napakalaki ang role na ginagampanan yan sa ating pong cardiovascular health. At the same time, sa ating pong immune system, it plays a big role also, ano? Yung glutathione. Kaya pag uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix natin, hindi ka lang basta-basta nagkakape. Ayan. Hindi nagpapalakas ka pa ng inyo pong pangangatawan. And na susolusyonan pa yung ibang mga problema sa atin pong pangatawan eventually, ha? Okay, sa mga gusto makasubok, gustong makatikim at hindi pa nakasubok ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, Santon Gold Coffee Mix, Tatak Yes to Health. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produktong inyong iinumin, inyo pong gagamitin para po makasigurado ng inyo pong i-intake. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit. Ayan, kasi marami na ngayon nagsilabasan, ha? Ano, mga counterfeit. Kumbaga, parang sumasabay sa trend, ano? So, ingat po tayo, mga kaibigan. Kasi mahirap na ma-compromise ang atin pong kalusugan doon sa mga ganun pong produkto. Especially kung hindi yun sila FDA-approved na mga produkto. Take note, lahat ng produkto ng Yes to Health, FDA-approved po yan and halal certified, mga kababayan. Ha? At yan po ay pwede mabili sa mga authorized dealers nationwide. Ganun rin sa atin pong online platform sa Shopee. Pwede kayo maka-order niyan. Ha? Search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. O isabay nyo na rin ang pagpapakonsulta sa mga kababayan natin na gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness clinic. Eh, meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Mahalaga na nakakapag-consult dahil naman monitor natin yung atin pong health. Meron mga problema sa katawan natin, ha, na hindi basta-basta nagpaparamdam ng mga simptomas. Kasi yung iba na mga kababayan natin, hinihintay full, kumbaga, full extent ng symptoms bago umaksyon, ano? Hindi kasi tayo sanay dun sa tinatawag na health system, ano? Sanay tayo dun sa sick system. Ano ba yung sick system na yan? Ayun yung ano, at saka lang po tayo kikilos, saka lang po tayo magkukumahog na palusugin yung katawan natin o solusyonan yung problema sa ating pangatawan. Pag halos hindi na natin matiis yung mga problema sa atin pong pangangatawan, yung mga nararamdaman natin, ano? Halos hindi na makalakad, halos hindi na po makagulapay, nako. Eh doon pa lang a-action, ayan. Which is mahirap na, mga kaibigan, kasi yung ibang mga problema sa ating pangangatawan nagpapakita lang ng mga simptomas kapag ito ay malala na, no? Like for example, yung ating kidneys and other organs, internal organs sa ating pangangatawan. Tsaka lang sila nagpaparamdam pagka talagang grabe na yung epekto, ano, sa ating pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kababayan natin, wag pong hintayin na lumala o lumubha yung mga problema po na iyan. Lunasan na kaagad at agapan na kaagad, ha? Kaya yan ang maganda na nakakabisita po sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa mga gusto pong bumisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na mayroon pong vitamin D3 or cholecalciferol, mayroon din pong VCO at mayroon pong Moringa Seed Oil Extract. Isa sa nakapagpayunik sa atin pong Premium D3 ay ang Moringa Seed Oil nito. No? Kasi bibihira lang ang mga suplemento na naglalaman po, ha, ng Moringa Seed Extract, mga kababayan. Ang Moringa Seed Oil ay nakakatulong para sa iba't ibang functions ng ating pangangatawan, especially sa atin pong source ng mga essential fatty acids. Nakakatulong din yan siya para sa pagbabalanse ng mga lipid sa atin pong pangangatawan. Ang VCO naman na matatagpuan po dito ay napakayaman na mapagkukunan ng mga MCTs. Itong mga MCTs na po na ito, mga kaibigan, ay tumutulong din, ha, sa pagbabalanse ng kolesterol sa pangangatawan po natin. Nakakatulong para sa atin pong puso at sa atin pong mga kaugatan. Ayan. Kaya sa mga kababayan na gustong sumubok ng atin pong Premium D3, mabibili na po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. At alam nyo ba na ang Premium D3, nakakatulong po ito ng malaki, ha, para sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong brain functions or atin pong cognitive functions, mga kaibigan, ha? At pag-uusapan nga natin dito sa atin pong programa. At syempre, ating kukonsulta po kay Doc Algie itong mga problema, ha, na makikita sa atin pong brain area. Especially, Doc, itong tinatawag po na memory problem. Mm-hmm. Dati, Doc, ang nagkakaroon lang ng mga memory problem, mga nagkakaedad na, ano, mga elderly person. Pero ngayon, pabata ng pabata ang mga ano, malilimutin. Ayan. Oo, bakit nga ba ito, Doc, nangyayari itong ganitong mga problema?
5: Okay, so isa sa pinakang ano, complex at pinakang amazing sa isang tao, mm-hmm, is how memory works. Mm-hmm. So, pag pinag-uusapan natin yung memory, isa ito sa component ng healthy brain. Mm-hmm. So, ibig sabihin, ang isa sa palatandaan na ang brain, utak ng tao ay hindi na nagiging maganda yung kanyang condition, is kapag apektado na yung importanteng function nito, yung memory. Kasi ang memory ng utak natin is, yun yung ability niya na mag-encode or kumbaga sa computer, parang bukod sa encoding, mag-store at mag-retrieve ng mga information ng isang tao based sa kanyang personal na activities at sa buhay. O meron tayong tatlong uri daw ng memory. Yung una, yung sensory memory. Mm-hmm. Yan yung mga very short, ultra short, kumbaga na memory na within millisecond, na natatandaan ng ating brain. Mm-hmm. Yung mga nangyayari sa paligid natin. For example, pag sinalat mo isang bagay, ay magaspang, makinis, or whatever the texture, automatic yun, nare-register ng brain natin. Mm-hmm. Yung pangalawa naman, yung short-term memory, ito yung mga, it takes about last minute to hours ng memory capacity. Mm-hmm. Kaya di ba may mga taong, ano, pag nagkaroon sila ng memory, short memory problem, mm-hmm, paulit-ulit sila.
0: Tama daw ko.
5: Diba? Ibig sabihin, natatandaan nila yung mga matatagal nang nangyari. Na. Pero yung nangyari within, mm-hmm, just a few minutes ago, hindi nila maalala.
0: Minsan niya, kahit yung kakasuot mo pa lang na eyeglasses mo,
5: oo,
0: hinahanap mo na.
5: Ito pala, nasa ulo mo lang. Yung ikatlo, yung isa sa pinakang ano, kinakailangan always kumbaga intact is yung long-term memory.
0: Mm-hmm.
5: Na itong long-term memory natin, it can last for a lifetime.
0: Mm-hmm.
5: Okay? So lahat ng mga nangyari sa buhay mo, mula nung ikaw ay magkaroon ng awareness, even yung mga chismis,
0: mm-hmm,
5: mga controversial na nangyayari, alam na alam mo yun. Ano mo yun. Pag inisip
0: mo,
5: marirecall mo yun. So yun ang ating memory. So napaka mahiwaga daw, mm-hmm, ng memorya ng tao. Okay, di ba? Itong memory is, dito rin nagdidepende kung ikaw ay magiging bright sa school.
0: Mm-hmm.
5: Di ba? Yun yung kagandahan po noon. So, ang mechanism ng memory natin, una, yung encoding, yung information ay tinatransform ng ating brain na kaya niyang i-process. Okay? Involved dito yung attention, perception, ayan. So, ini-encode ng brain yon yung mga nangyayari sa paligid natin. So, dito pa lang, sa proseso na to, nangangailangan ng nasan damakmak na sustansya.
0: Mm-hmm.
5: O, mamaya pag-uusapan natin. Pangalawa, yung storage.
0: Mm-hmm.
5: So, yung mga information na kanyang na-detect, na-inform, is ini-store yan sa ating neural network, sa ating utak. Yung parte ng utak natin na tinatawag na hippocampus,
0: mm-hmm,
5: yan yung major role niya. Yung pag-consolidate ng short-term memory to be long-term memory.
0: Mm-hmm.
5: Yan, kumbaga sa utak natin. Kaya nga ito yung ano, ito yung pattern ng paggawa ng mga hard drive.
0: Yan, oo.
5: Diba? Nung diniscover nila how to store memory, mm-hmm, in a certain device, ang pinalo nila is yung how the brain function.
0: Mm-hmm.
5: Yan. Then yung retrieval, ibig sabihin, yung mga nakastore na yon, the brain have the ability to retrieve it in times of need. Yan. Kaya naalala natin, even yung mga matagal na, mga 30, mm-hmm, years ago. Diba? Yun yung, kaya may mga tao na depende anong klase ng memory nila ang magkakaproblema. Mm-hmm. Ayan. So, kung titignan mo yung biology behind memory, ang mga memory natin ay nakadepende sa neurons.
0: Mm-hmm.
5: Yung mga neurons ay mga bahagi ng brain niya na napaka-importante at tinatawag din nila yung synapses na tinatawag. So, pag nag-aaral tayo, yung connection ng ating neurons, napapalakas yan, na tinatawag na synaptic plasticity, na kung saan lahat ng ginawa natin is nagiging parte na ng ating utak.
0: Mm-hmm.
5: Okay? So, ang brain natin, it can work healthily with neurotransmitters. Yung mga neurotransmitter, narinig yan, di ba? Ang word na transmitter.
0: Mm-hmm.
5: Kaya lang yung neurotransmitter, pag sinabi neurotransmitter, sa utak talaga natin mm-hmm. yan. Yung mga sustansya like yung acetylcholine para sa learning ability and memory, very important yan. Yung glutamate na nag, parang excitatory signaling ng ating brain, saka dopamine.
0: Mm-hmm.
5: Yan. Motivation and reward learning ability ng utak natin. So yung tatlo na yun is very important neurotransmitter para ang brain natin is always condition. Diba? Sounds familiar yung mga glutamate. Mm-hmm. Diba? Parang nasa betsin yun. Ayan. So dopamine naman, makikita mo yan doon sa mga paborito natin. Minsan yung mga tsokolate, diba? Yung mga reward food na tinatawag, it can dope the brain, kumbaga. Ngayon, ang tanong, bakit pumapalya yung memory? Mm-hmm. Eh, napakaganda ng ating mechanism of memory. Ano? Una, nagdi-decline ang memory ability because of aging, mm-hmm. yung pagtanda ng tao. Kasi naturally daw, nagsishrink yung brain natin sa region ng hippocampus.
0: Mm-hmm.
5: Kaya pala ang pagtanda ay isang natural mechanism to deplete or to diminish our memory capacity. Oo, kasi lumiliit yung parte ng hippocampus while we age. Ano? Oxidative stress, ito yung mga oxidation na mm-hmm. nagkukos ng pagkamatay ng brain cells because of free radicals. Alam mo naman, yung mga stress, diba? It can damage our brain.
0: Oo.
5: Yung pamamaga, so mga chronic inflammation, nadidisrupt yung neural communication. Alam mo, meron kang isang uri ng inflammatory mm-hmm. condition. Ang utak mo kasi, kapag masyado na siya stress because of the pain
0: mm-hmm.
5: na nararamdaman, pwede magka-problema siya. Okay?
0: Kumbaga nadi-disturb yung functions niya.
5: Yan yung ano mechanism of ano nagpa-pass out.
0: Mm-hmm.
5: Yan, napapansin mo yung mga tao na hinimatay. Because the brain cannot hindi na niya maintindihan mm-hmm. anong identification, how to interpret the signal of pain na hinimatay. Nag-shutdown yung brain natin.
0: Mm-hmm.
5: Yan. Poor nutrition, most commonly because yung mga sustansyang kailangan ng brain para to function ng mas maayos ay hindi niya nakukuha sa ating diet. Isa pa sa pinakang worst devastating ang effect sa ating brain is yung sleep deprivation.
0: Nako.
5: Ang sleep kasi is critical daw to consolidate memory. Ibig sabihin, oo, meron kang memory, pero pag hindi ka natulog at masyadong stress yung utak, kasi that's the way our brain relax by sleep. So, yung mga critical memory processing and consolidation, nagkakaproblema. Kaya, yun ang reason ng mga bagong henerasyon, bakit malilimutin sila in spite na bata pa sila.
0: Yun ako.
5: Because of poor sleep pattern. At isa pa yung stress. Kasi pag na-stress tayo, ang daming cortisol. And cortisol can greatly damage our memory centers. Tapos yung toxic lifestyle natin, yung alcohol taking, smoking, pollution, maraming toxins sa katawan na nakakasira. Actually, may mga chemicals na tinatawag na neurotoxins. And ang nakakalungkot dyan, partner, yung mga neurotoxins na yun nasa mga common products like yung mga cosmetic products.
0: Yan, napakarami yan.
5: Yung mga preservative na nasa pagkain natin, some of that are tinatawag na neurotoxins. Na ibig sabihin, dahan-dahan na lumalason doon sa mga neurons natin sa utak natin. Kaya maapektuhan yung ating cognitive
0: function. They can disrupt, Doc, the normal functions ng mga neurotransmitters sa ating brain area.
5: Kasi pwede mo excite ang brain . Sorry. Pwede mo siyang, kaya may mga pagkain na kapag kinakain mo, nagiging nawawala stress mo.
0: Mm-hmm.
5: Parang sumasaya ka. Because ang brain mo nakakuha doon ng mga healthy neurotransmitters.
0: Mm-hmm.
5: Diba? So, may mga sakit naman na common. Ipaliwanag ko lang ito ng saglit. Ano? Yung mga Alzheimer. Yan, narinig niya. Yung Alzheimer. Ano ba yung Alzheimer? Ito yung progressive neurodegeneration ng ating memory. Kaya yung tao, kahit bata pa yan, pag tinamaan ng Alzheimer yan, pwedeng magkaroon ng memory loss, confusion, magbabago yung behavior niya. Diba? So, ito, talagang kahit bata ka pa, pag tinamaan ka ng Alzheimer, malilimutan mo talaga yung bagay-bagay. And later on, even yung breathing and every automatic function ng ating katawan, nagkakaproblema yun. Kaya ikinamamatay ng isang Alzheimer patient yung mga complications.
0: Mm-hmm.
5: Hindi lang yan dahil okay lang yung malilimutan ka . Pero yung complication kasi because yung utak natin, wala yung capacity niya na normal, pwede maging dahilan ng kamatayan. Mm-hmm. Sa mga aging naman, dementia. Mm-hmm. Yan. Yung dementia, general term yan na meaning is cognitive function decline.
0: Mm-hmm.
5: Oo. Kasama na dyan yung mga Alzheimer, vascular dementia, marami yan. Kumbaga, gusto ko lang sabihin yung mga terms na yan para maalala nyo, ano? Kasi minsan nalilimutan
0: nyo.
5: Yan, yung mga mild cognitive impairment, yung early stage yan, between normal aging and dementia, may mga ganong mga tao. Amnesia, loss of memory due to trauma, injury, o psychological factors. May mga tao na bigla kang nakalimutan. Diba? Yung pala, dumaan ng trauma.
0: Mm-hmm.
5: May mga ganon eh. Ayan. Brain fog. Itong brain fog, common to.
0: Mm-hmm.
5: Yung feeling mo, ang tali-talino mo naman, pero ba hindi mo maalala isang bagay o hindi mo magawa ang isang bagay?
0: Sabi nila minsan, parang hinahangin yung nasa isip mo.
5: Oo. Tawag ng iba, bangenge.
0: Oo.
5: Oh, poor concentration ka, sobrang mong malilimutin, tapos mental fatigue. Parang kahit maghapon ka nag-aral, parang wala akong natutunan. Mm-hmm. May ganun ba kayo?
0: Common yan, Dok, sa mga ano eh. Ito, sa mga estudyante na nagre-review at lagi natin ipinapayo sa kanila, iwasan yung pagpupuyat ng gusto para lang sa pag-aaral.
5: Meron akong kilala niya, para lang magising siya.
0: Mm-hmm.
5: Kung anong ginagawa kasi, nagre-review. Akala kasi, may mga tao kasi na... ewan ko kung ikaw, ako kasi ganito ako. Matututo ako ng mas intact yung memory ko. Weird nga eh. Pag nagmamadali ako.
0: Mm-hmm.
5: Ang tawag doon, nagka-cramming. Pero for example, mayroon akong may papagawa ka sa akin na isang bagay, how complicated it is, mahirap siya. Hindi ko siya kayang gawin agad-agad pag mahaba pa yung
0: panahon.
5: Mm-hmm. My brain can function faster and incredibly pag minamadali ako.
0: Mm-hmm.
5: Yun ang ewan kung bakit ganun ako. Even yung mga anak ko ganun eh.
0: Mm-hmm.
5: Kaya pag mag-e-exam na, saka ko sila nakikita na
0: nagre-review.
5: Oh. Hindi sila mahilig mag-review, pero before the exam, saka lang sila nag-aasikaso. Pero ang ganda ng grade sila, minsan, kumbaga, kunti lang mali.
0: Mm-hmm.
5: O kasi depende sa capacity ng utak natin.
0: Baka manamana lang, Dok.
5: Siguro, genetic. Pero merong iba naman.
0: Pero meron talaga mga ganun.
5: Review talaga na review, pero sumasablay pa rin. Mm-hmm. So ano yon? Hindi yung kasalanan, diba? Yung anak mo, masyadong mababa yung grades. Huwag mong pagalitan. Hindi niya kasalanan yon. It's how the brain works. Hindi mo
0: mas maganda, supplyan na lang ng mga yung brain area.
5: Hindi mo nga kayang bilhin yung talino eh. Kaya lang, ayon sa pag-aaral, marami kasing sustansya ang malamang na kulang mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Oh. Katulad ng mga omega-3 fatty acid, naririnig lang natin yan. Yung DHA and EPA. Ang DHA and EPA, part siya ng omega-3 family. So, importante sa utak yan. Mahalaga yan din even doon sa mga may umiedad na. Okay, di ba lagi nating binibida yung omega-3 fatty acid, omega-6, omega-9. Kasi omega-3 usually found in some sources like yung fish oil. Sa plant-based naman, makikita mo yan sa mga flaxseed. Pero, kung titingnan mo yung moringa seed oil, yung galing sa sa coconut,
0: BCO.
5: Napakaraming omega 3, omega 6, omega 9 o na mga essential fatty acid. Kaya nandoon yung sa Santo na sa premium D3 So yung mga B vitamins, yan, B6, B12, folate, kaya pag na-stress ka, anong pinapainom ng doktor sa iyo? General supplementation, di ba? B complex. O kasi sinusuport niya yung neurotransmitter production natin. Kumbaga, ang B-complex parang natural na nagre-relax sa atin. And part of the water-soluble vitamins. Diba? B-complex, pinakamarami niyan makukuha mo sa mga like soybeans. Araming B-vitamins ng soybeans. Kaya diba yung Santon plus coffee mix natin?
0: Santon coffee.
5: Bakit maganda siyang inumin pag stress ka? Kasi ang taas ng kanyang B vitamins.
0: Mm-hmm.
5: Yan. Okay, mga antioxidant. Name it. Vitamin C, vitamin E, glutathione. Saan ba makukuha ang glutathione? Sa katawan natin. It can manufacture ang glutathione. Mm-hmm. Pero pag humihina ng katawan dahil tumatanda tayo, bumababa yung glutathione. That's why we have products like
0: Santon Gold
5: Coffee.
0: Coffee.
5: Mm-hmm. na nakapagbibigay sa atin ng extra boost of glutathione sa ating katawan. So mahalaga yan sa brain. Yung mga magnesium, mga zinc, iron, lahat yan ay napaka-importante sa ating utak. And even, alam mo, sa pag-research ko, even yung Santon Plus Gold na mga natural extracts nito, ang tindi pala na kaya niyang itulong sa utak natin. Okay? Kaya, yun ang gusto nating i-share. Ano? Una, malunggay. O, malunggay, mayaman siya sa mga flavonoids. The flavonoids can prevent inflammation, di ba? Yung mga chlorogenic acid. O, ang malunggay pala is nature's natural anti-stress reliever. Mm-hmm. Di ba? Yan yung kagandahan. Ang mangusti naman, kilala siya sa Santons na napakataas ng neuroprotective effect saka yung kanyang antioxidant capacity at nakaka-bawas ng neuroinflammation. Ibig sabihin yung, alam mo, feeling mo, may mga tao, di ba, pag yung kanilang parang may hangin daw sila sa ulo, hindi literal ha, yung parang pag ginanyo yung ulo mo, ang lambot-lambot ng anit mo, baka you're experiencing neuroinflammation because of stress. So, maganda yung mangustin, meron siyang santon, yung alpha mangustin and gamma mangustin that prevent neuroinflammatory condition. At ang isa sa pinakamatindi, yung spirulina. Mm-hmm. Ang spirulina, yung kanyang picocyanin, beta-carotene, and V-vitamins is yun talaga ang napakataas ng ability to help the brain. Una, yung enhancement ng memory and learning. Kaya bata pa, dapat nag-spirulina na yung mga anak nyo. Diba? Pinoproteksyon na niya yung, actually, anti-neurotoxin ang ano eh, ang spirulina. No? Anti-inflammatory yan. Kaya, yung spirulina as part of Santon Plus Gold in every capsule, I think you have 50 milligrams of pure extract. Malaking bagay yan, especially kung iniinom yung Santon Plus Gold every day at ang edad ninyo ay nasa edad na golden age, di ba? Eh, malaking bagay po yan sa inyo. And last but not the least, yung mga ano kasi, sakit gaya ng hypertension, diabetes, it greatly affects the brain. Kasi dependent ang utak natin sa circulation eh. Pag maganda daloy ng dugo mo, maganda rin yung function ng brain. Maganda dyan yung ampalaya. Kasi common reason why we have poor circulation ngayon, diabetes. So yan, charantin, polypeptide, flavonoid, nasa ampalaya po yan na katulong sa blood sugar regulation natin. So sa madaling salita, yung brain natin, magiging healthy siya pag healthy din yung ating pong supply ng nutrients. At ang brain, wala siyang pinipiling edad ng kanyang decline. Ngayon, sabi sa isang pag-aaral, ang mga mental health ng mga tao, pabata ng pabata yung nagkakaroon ng problema. Kaya makikita mo mga bata ngayon, bata pa lang, diba na, magagalitin, mood swing. So, malaking bagay po ang magagawa ng natural medicine, nutrition and food, and especially Santon Plus Gold can really, really help. Even yung ating iba pang mga produkto, malaking tulong po yan.
0: So, mga kababayan natin doon, ang brain natin very complex yan. Very, ano, maselan ang pumapasok dito ng mga, ano, ng mga dugo. Since yung brain natin, parang ano yan eh, command center. Kumbaga, pinaka-ano ng, ano yan, base ng ating pong pangatawan, base of information. Kaya nga meron tinatawag doon na, ano eh, blood-brain barrier. Ito yung sumasala lahat ng pumapasok na, ano, mga nutrisyon, tubig, saka, ano, hangin.
5: Blood-brain barrier, Doc Misael, selective yan. Hindi lahat ng sustansya is permitted dyan in the brain. Ganun ka protected ng katawan natin ng ating utak. Kaya nga, selected din yung mga infection that can damage your brain. Eh.
0: Tama, Doc.
5: Kasi nga, yung tinatawag nga ng sinasabi mo, blood-brain barrier, parang ano yun eh, kumbaga sa bansa, mayroong border na hindi ka basta-basta pwede pumasok ano sa Amerika. Dadaan ka muna sa immigration. Ganun din sa brain.
0: Sasalain talaga yan.
5: O kaya yung binangbanggit ko kanina ng mga nutrients that can really help the brain. Sila yung mga nutrients like yung DHA, di ba? Yung omega-3 fatty acid.
0: Mga B-vitamins.
5: Yan yung ano, kaya niya mag-penetrate sa blood-brain barrier.
0: Yan.
5: O, kaya sabi nga nila, kinakailangan focus ka doon sa mga pagkain na yun kasi not all nutrients can enter the brain itself.
0: Kaya nga, Doc, pagka yung dugo natin, hindi ganun kaganda. As, for example, yung nabanggit mo kanina, mataas ang sugar dito, mataas yung mga bad fats, ano? Masyadong madumi yung atin pong dugo. Eh, hindi yan basta-basta makakalusot dun sa blood-brain barrier po na yun.
5: Tama.
0: And possibly na magkukulang ng ano, mga nutrisyon yung ating pangatawan. Of course, kung hindi makasupply ng sapat, ano, na mga oxygenated blood papunta dun sa brain area natin, dun na unti-unti nagdi-decline yung atin pong brain functions, kabilang na dun yung memorya natin.
5: Kaya to wrap up, ano, to summarize, how you can make your brain healthier and prevent any ano any problem and loss ng cognitive function natin, ano. Una, ito yung sinasabi nila na pinakang healthy way to make our brain more healthier. Number one is regular exercise. Yan, based on study, ha. Kasi yung exercise can boost our brain at nadi-derive yung neurotrophic factor ng ating katawan, ano. Quality sleep, don't forget. Kasi yung quality sleep ay essential for memory consolidation. Tandaan nyo yan. Pag kayo nalimutin yan, na, alam mo na ang dahilan, kulang ka sa tulog. Mental stimulation. Okay din yung mga buzzers, reading, learning. Ako, paminsan-minsan pag wala akong ginagawa, yung minsan lang mangyari, naglalaro ako ng mga puzzle game sa cellphone. Yeah, habang naghihintay, halimbawa sa bus or anything like that. Ano. Because mental stimulation game is not actually a theory na makakatulong sa memory. Actually, anything that challenges your brain can help your brain rewire. Alam mo ba na bawat memory, the brain rewires. Oo, ganun yun. So, pag yung mga mahihirap na isipin ng pagtagumpay, ibig sabihin, your brain is as healthy as ever before. Ano? Then, yung mga pagbabasa, any new learning. Kaya kahit nalang, di ba, yung mga naturopata sa atin, every time we have opportunity to have a new learning, we go. Nakikinig tayo sa mga trainings. Ano? Social interaction is very important sa isang healthy brain function. Kaya alam mo yung mga psychopaths, yung mga may malalim na problema sa brain. Ang psychopath kasi is, hindi ko lang sure kung part na ba yan ng pagiging baliw or isang unang uri ng behavior. Ang kanilang isang problema is yung social behavior nila.
0: Hindi kaya, sila marunong makapag-socialize?
5: Hindi ganun ang pattern na gusto nila sa sarili nila. Marami yan. So, social interaction, keep your brain active and also healthy, even yung emotion natin.
0: Wag lang dun sa mga dok, sa mga ano, mga chismisan.
5: Ay, hindi. Meron din daw ano nagagawa yun. Kaya lang napupollute yung brain
0: mo.
5: Nakaka-addict pati daw ang chismis. Hindi ito sabi-sabi. Nakaka-addict ang chismis.
0: Kumbaga iba din yung effect niya sa brain natin.
5: Iba. Yung iba mga chismoso, pag nakakaring sila chismis, para silang nahahay. Para yung feeling ng brain nila, nasa euphoria sila. Hindi ako nagjo-joke, ha. Ito ay isang ano, sa behavioral science. Ito yung kanilang bakit daw maraming mga tao na even they know the reality, they twist something so that a certain facts can be a more exciting for them. Konting twisting. Yun yung mga paggawa ng mga chismis. Ano? Ayan. Stress management, meditation, very important. Pinaka-importante, prayer and relaxation time. Kahit gaano tayo ka-busy, let's have our relaxation time. Meron ka bang mga pagkakataon na may ginagawa ka ba na yung ginagawa mong yun? Hindi pagtulog lang, ha? Hindi pagupo lang. May mga tao na nare-relax in some things na ginagawa nila na yun lang yung makakapag-relax sa kanya. Hanapin mo yun. Kung makakapag-relax sa inyo, ay may kaibigan ako na ang gusto niyang gawin, maglinis ng bahay niya. Once a week, nare-relax daw siya. Hindi gawin mo yun. Kumbaga, malaking tulong sa inyo yun, eh. Anything that relax you, whatever it is, do it. Basta, ano ha, basta hindi masama. Yun lang ho, mga katropa, yun yung ating dapat isipin dahil ang utak natin is the command center of the body, sabi nga ni Dr. Misael. At ito ay dapat na mananatiling healthy dahil kung hindi healthy ang brain natin, kahit bata pa tayo, something is wrong sa ating kalusugan.
0: Maraming salamat, Dong, ha? Sa mga information nito. Sa mga kabayan natin, ganyan po kahalaga ang pagkakaroon ng healthy brain functions, kabilang na ang pagkakaroon ng healthy memory, ha? Lalo na kayo, pabata ng pabata. Nakakaranas po ng memory problem. Minsan, makikita mo, kahit yung mga teenagers, yan. Ako, malilimutin na. Kaya mahirap po ito, ha? papalakasin, busugin ng sapat ng nutrisyon ang atin pong ang atin pong utak, ang ating brain area, at syempre ipagpahinga. Yan, dapat balanse kasi yung pagkatrabaho at yung pagpapahinga ng atin pong utak, mga kaibigan. Pagka hindi nagtatrabaho yung utak natin, problema din yan, ano? Pero pagka sobra sa trabaho yung atin pong utak, ay eventually magkakaroon din po ito ng problema. Kaya kailangan balanse yung pahinga at yung work ng atin pong brain, and especially, most especially, yung nutrition na makukuha ng atin pong brain area, dapat ay balance din po, mga kaibigan. Ano? Take note, huwag nyo kalimutan, ang brain natin, meron yung blood-brain barrier, na yan yung nagsasala ng mga nutrisyon na pumapasok dito. At yung quality ng blood, diyan nagdidepende kung paano magsusupply ito ng sapat na nutrisyon sa atin pong utak, mga kababayan, ha? Kaya itong mga suplemento ng Yes to Health, nakakatulong ng malaki para po sa mga kababayan natin na gustong mapangalagaan ang kanila pong brain functions, especially ang memory, ano? Lalo na yung premium D3 natin at yung mga nabanggit ni Doc, mga functions or benefits ng mga powerful herbs na nandyan sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule, kung paano po niyan natutulungan ang functions ng ating pong brain area. Ha? Kaya uminom po nito araw-araw, mga kababayan. Ha? At syempre, keep hydrated. Yung iba, Doc, malusog nga yung mga kinakain, kulang naman sa tubig. Nako, magkakaroon din ng problema ang ating pong utak, ha? Ating brain, pagka tayo po ay hydrated. Yung iba, napansin nyo yung madalas makaranas ng brain fog. Yan yung mga tao na kulang ang fluid intake nila. Maliban sa kulang sa nutrisyon, kulang sa tulog, kulang pa sa tubig. Pag pinagsama-sama yon, napakalaking impact sa atin pong brain area, pag-decline ng brain functions po natin, ha? Alagaan ang atin pong brain, alagaan ang atin pong yung command center ng atin pong pangatawan, mga kababayan, para makaiwas, maiiwas po ito sa mga simple at mga malang karamdaman.
6: The secret of...
0: Mga kaibigan natin dyan, ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
8: Ako po si Dominic Sigabagat Barnes.
7: Taga saan ka, Dominic?
8: Taga San Mateo, Isabela po.
7: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Santon Gold?
8: Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Santon Gold at Santon Preserver Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
7: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
8: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
7: Maraming salamat.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
9: Good morning. Ano pala natin?
10: Milcho Riano.
9: Si Sir Milcho. Sir Milcho, ano pong ang reaction sa kape namin?
10: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
9: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
10: mas okay pa siya.
9: Maraming salamat, Sir.
10: Okay, thank you rin.
6: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang magkakaramdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutin. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at Zia Saltin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
12: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
14: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
15: Christina Salen, 51 years old.
14: Taga saan po kayo ma'am?
15: Asuncion, Davao del Norte.
14: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
15: Santon Gold Capsule.
14: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?

0: Welcome mga katropa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama rin po at Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon po muli mga katropa.
0: Sa mga kababayan po natin, na gustong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, hanapin lamang ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa lugar po ninyo. Ganoon din sa ating pong online shopping platform, pwede nyo mabili yan ha, sa Shopee. Search lang Yes12 2011, o di kaya sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan at pwede rin kayong maka-avail dyan sa lahat ng mga produkto ng Yes to Health with discounts pa po yan. Especially if you are a senior citizen, dalhin lamang inyo pong card o yung inyo pong ID, mga kababayan. Okay? So may mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ayan. At tanghali pa lang pala. Sana ako ng hapon na tayo. Para naman doon sa mga ano, Dong Misaya, sa mga katropa natin, mga kaibigan natin na naghahanap ng mga tinatawag nating naturopathic modality, pwede niyo pong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron tayo sa Quezon City, meron tayo sa Batangas City, sa Santa Rosa, Laguna, meron din tayo no? Sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kasi sa Yes to Health, yung ating mga modalities, pwede mong ma-avail yung mga program natin.
0: Sa mga kababayan natin na gusto maka-avail ng mga modalities natin or makasubok ng mga services na ino-offer ng Yes to Health Doc, marami tayo dyan. Yung ating pong acupuncture therapy, mugok buyang therapy, yung ating naturopathic therapy. Ayan, at iba't iba pa.
1: Oo. Meron din tayong program lang yung mga cleansing and detoxification, nutritional therapy, cancer management, yung nutritional management for cancer patient, meron tayo yan. At iba pa na pwedeng gamitin nyo sa inyong home treatment. Kasi ang ngayon kasi iba, ayaw nilang magpa-ospital.
0: Yan nga daw.
1: Pero ini-encourage natin sila na preventive. Kasi alam mo, pag ang tao may sakit, hindi pa iwasan na ma-ospital ka. Kung ayaw mong ma-ospital, gawa ka ng paraan. Napigilan yung paglala ng sakit. So sa naturopathy kasi yan yung forte namin. Yung mga programs, yung mga protocols na pwede nyo gawin sa inyong mga tahanan. And of course, aside from doon sa mga modalities ng naturopathy gaya ng BioZapper therapy. O yan, yung BioZap is isang Western traditional medicine na gumagamit ng gadget that can energize the body, ano, yung BioZapper. And iba pa ng mga pamamaraan. So yan po ay sa Yes to Health. Maka-avail na kayo na ating mga consultation. Maka-discount ka pa kasi may special discount tayo sa almost lahat na pumupunta sa Yes to Health para doon bumili.
0: Kaya bisitahan po, puntahan. Atin po mga Yes to Health Wellness Clinic.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Ito Doc, mayroong katanungan. Doc, ano po ang dapat kong gawin or inumin kapag meron pong thyroid goiter sa loob?
1: Anong goiter? Meaning pag may goiter siya?
0: Toxic goiter or ano?
1: Dalawa kasi yan, hypothyroid at saka yung hyperthyroidism. Yung toxic goiter, yun yung parang yung ano yun, hyperthyroid. So yan kasi ang isa sa pinakang ano ng katawan, ano, pinakang halagang hormonal gland yung ating thyroid. So kung ikaw ay mayroong thyroid problem, lumalaki yung leg mo, kinakailangan balansehin mo yung ability na ating pong thyroid na mag-produce ng mga thyroid hormone. Okay, so actually, ang isa sa pinakang mahirap yung toxic goiter eh. Kasi fueled yan ng stress. Isa yan na nadidisrupt yung balance ng ating thyroid. Yung isa naman, katulad ng hypothyroid, yung common noon na lumalaki yung bosyo, kailangan lang natin namang sustansya katulad ng enough source of iodine. Di ba? Marami naman sa mga seaweeds niyan. Tapos kailangan natin na mataas din level ng ating mga minerals na kinakain, yung zinc, yan, yung iron, at potassium. Kasi lahat yan, even calcium, kapag ikaw ay may thyroid problem, nahihirapan yung katawan natin sa balancing ng mga minerals na yan.

0: At actually, wala namang talagang special or definite na nutritional approach for thyroid patient.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan lang talaga, for example, hindi niya sinabi anong klase ng thyroid problem niya. So, depende kung anong klase ng tumama. Hyperactive thyroid ba o underactive thyroid?
1: Mm-hmm.
0: So, may mga dietary consideration na pwede natin gawin. Ano? Kaya nga, pag may mga thyroid problem, una, inuuna natin yung cleansing and detoxification. Mm-hmm. Kasi sa cleansing and detoxification, ang katawan ang nakaka-determine ano yung possible imbalances.
1: Mm-hmm.
0: Kasi reactive lang naman kasi yan sa nangyayari sa katawan natin, yung mga gland natin eh. Kaya you can do something as balancing, yan, cleansing and detoxification, nutritional therapy. Kasi wala talaga definite na ano na ito yung iinumin mo para humusay, umayos yung thyroid.
1: Oo.
0: Dumidepende yan kasi sa internal balance, sa metabolism ng katawan natin.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya ang suggestion ko sa mga may mga thyroid problem, mapa-hyper o hypo or nodule, iba rin kasi yun eh, yung mga thyroid nodule, iba rin yun. Yeah, kinakailangan nyo ng malinis yung sistema ng katawan mo. Yung cleansing and detoxification, it was one of the best talaga ng program ng naturopathy. It can balance anything in your body. Kasi ang dahilan naman ng common na hormonal imbalances kasi either toxicity, stress, or nutritional imbalances.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya sagot ko dyan, wala akong specific na pwedeng i-ano, kundi punta tayo doon sa pinakang safest side.
1: Mm-hmm.
0: Yung general balancing na system natin through nutrition and detoxification.
1: Ayan. So lahat ng mga kabayan na mayroon pong goiter, dapat na malaman nyo kung ano yung nagkakos ng pamaga ng inyong pong thyroid gland, mga kaibigan. Ano? Kasi magkaiba yung doc, ano? Kung paano yun siya ihahandle.
0: Yes, magkaiba.
1: Oo. Okay, doc, ito. Another inquiry. Doc, pagkatapos ko pong kumain, sumasakit ang dibdib ko, pakiramdam ko, parang may bumabara. Parang bumabara yung mga kinain ko. Pag umuupo ako at humihiga, lalong sumasakit. Ang ginagawa ko, tatayo ako ng 2 oras o 3 bago mawala ang painikip ng dibdib ko. Pati tubig, pagka naparami yung inom ko, ganun din po, sumasakit din ang dibdib ko. Payuhan nyo naman po ako, Doc. Maraming salamat po. From Aling Inday ng Cebu City.
0: Yung difficulty of swallowing, ano?
1: Minsan, meron yan eh. Parang nandito lang na sa lalamunan mo lang yung ano, yung mga nakain, parang hindi tumutuloy, ano?
0: Oh.
1: Parang bumabara.
0: Alam mo, isa sa pangunahing dahilan yan, acidity.
1: Mm-hmm.
0: Pag masyado kang acidic, ang ano, ang nangyayari sa ano mo, parang nagta-tighten yung area ng esophagus area mo, ano? So, maraming dahilan, ano? Ang tawag dyan is dyspadia.
1: Mm-hmm.
0: Okay, or difficulty of swallowing. Akala mo, nalunok muna, pero feeling mo, nakasabit pa rin.
1: Oh.
0: Maraming dahilan, pwedeng nervous system disorder, oh, yung problema sa nerve, pwedeng muscle disorders,
1: mm-hmm,
0: weakness or dysfunction ng mga muscle doon sa area ho ng ating parte ng lalamunan. Oh, kaya naman, iba, medication side effect or pamamaga ng esophagus,
1: mm-hmm,
0: pwedeng thyroid gland enlarge,
1: mm-hmm,
0: eh, dapat magpapacheck up kayo. Kasi yung parang feeling mo sinasakal ka lagi, mm-hmm, tapos nachochoke ka. Yung pala, nagdi-develop ka na ng thyroid nodule or anything that tightens yung stress doon sa area ng lalamunan natin. So, suggestion ko doon sa ating texter, magpa-check up kayo.
1: Pakonsulta.
0: Oo, magpakonsulta kayo. Tapos, kung feeling mo palaging may nakabara, parang malapot na laway. Commonly kasi yan, ano, acidity.
1: Acidic.
0: Kasi pag umaakyat, kaya ang tawag nila sa GERD, yung is heartburn, mm-hmm, di ba? Kasi nga, literally irritated yung ating lining ng ating pong ano, esophagus, pataas. Kaya feeling mo na bawat panahon nakakain ka or after meal, mm-hmm, mga ilang oras, iba na yung pakiramdam ng dibdib mo. So, pa-check up po kayo kasi yun na nakikita kong possible reason na parang madalas kayo na-chuchok o hindi maganda yung paglunok ninyo. May mga ganun kasing cases.
1: Mm-hmm.
0: Pwede rin allergy. Pwede ganun din.
1: Oo. Oh.
0: So, to rule out that, kailangan mo mong pa-check up para malaman ng doktor ano yung talagang nagkakos ng problema mong ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero anyway, kung kayo ay sa kasalukuyan, nararamdaman nyo yan, ang highly suggested ko na supplement talaga is Santon Plus Gold,
1: mm-hmm,
0: tapos yung Premium D3. Ito kasi yung ano, for example, yung Premium D3, after mong kumain, no?
1: Mm-hmm.
0: Ano mo yan, pigain mo yung, butasin mo yung capsule, tapos sipsipin mo siya.
1: Mm-hmm.
0: Usually, yung soft gel, iniinom yan diretso.
1: Uh-huh.
0: Pero ang purpose kasi noon, pag sinipsip mo yung laman, para ma-penetrate niya yung lalamunan mo. Tapos huwag ka munang iinom ng kahit na ano.
1: Mm-hmm.
0: Hayaan mo siya na mag-stay sa inyong lalamunan yung mm-hmm. oil na makukuha mo doon sa premium D3 sa loob ng 5 to 10 minutes.
1: Yeah, no.
0: At saka ka lang uminom ng whatever after that. O, makakatulong yan kasi meron tayong mga texter dito na ang problema nila yun nga. No? Laging parang hindi maganda yung lalamunan, mm-hmm. sinusitis. Sama-sama yun eh, yung sinus area, yung lalamunan, mm-hmm. sikmura.
1: Mm-hmm.
0: Pag nagsabay-sabay na yan, maganda gumamit ng premium D3 soft gel. Pero unusual yung pag-take mo. Dapat parang ipipenetrate mo yung oil.
1: Yung oil niya.
0: Nakakalat sa lalamunan mo sa ano mo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon kung hindi pa talaga nawawala, in spite of nag-diet na kayo, iniwasan nyo na yung mga ano, magpa-check up po, baka may iba pang dahilan.
1: Mm-hmm. Okay, so, mga kababayan natin ha, nakakaranas ng ganito pong mga karamdaman, mahalaga ma-rule out kung ano yung root cause na pinagmumulan po niya mga kaibigan. Para hindi siya magpapabalik-balik.
0: Bago ka pala ano, bumasa ulit ng isang text, batiin lang natin itong isa sa ating napakasugid na taga-subaybay. Si Sir Efren Portus. Rosario, Batangas.
1: Mm-hmm.
0: Nakikinig daw siya sa ating mga programa at bumisita siya noong Thursday sa Yes to Health Clinic, Batangas City.
1: Mm-hmm.
0: At batiin natin siya. Sir Efren Portus, happy nising po sa inyo. Mabuhay po kayo.
1: Yun, no? Maraming salamat po ha, sa pakikinig at pagtangkilik ng atin pong mga produkto, sir. Okay? So, Doc, pahabol ng katanungan. Okay lang po ba uminom ng herbal tea sa gabi before matulog?
0: Yes naman. Kasi ang pag-inom ng herbal tea, diba, nag-take ka ng isang tsaa sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Depende lang kung anong tea yan. Meron kasi mga tea na stimulating.
1: Stimulant.
0: Stimulant. Matas ang kafe.
1: Pero kung yung Santon Gold Herbal Tea natin.
0: Maganda yun. Yung Santon Gold Herbal Tea, may mga issue kasi sa gabi sa pagtulog natin na pwede matulungan ng mga phytochemicals. Kasi may mga phytochemicals siya na una, cleansing.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, relaxing.
1: Yan.
0: Calmative. So pag ininom mo yung tea that can relax at night, mas masarap yung tulog mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag ang tsaa na ininom mo stimulant,
1: mm-hmm.
0: parang kape din yan. Oo, na ano. Pero yung Santon Gold Herbal Tea, malaking bagay. Ang pag-inom nga nun, before bedtime, saka after gumising tayo, pinaka the best time na uminom.
1: Okay, ayan. Para sa mga kabayan na gustong sumubok na ating Santon Gold Herbal Tea. Napakaganda po ito. Pa-detoxify ng liver natin, kidney, colon. Kasi meron yan siyang cinnamon bark extract at turmeric extract. May santon din yan siya. At ang pinangpatamis yan is stevia. Kaya hindi mo na kailangan ng any sweetener ha. Masarap yan. Napakasarap mga kaibigan ha.
0: Lalo ngayong panahon tag-init, na try nyo na ba yung Santon Gold Herbal Tea? Ilagay ninyo sa something cold.
1: Uy. Parang iced tea yan, Doc, ah.
0: Oo, kasi yung iba, hindi maiwasan. Iinom din sila ng refreshing drink. Ano. Doon na tayo sa healthy.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung itry ninyo na gawin doon sa ating Santon Good Herbal Tea.
1: Mm-hmm. Yan po yung bibili na rin ha, sa pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret
1: of... Ano, Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc.
0: Ayan, syempre, salamat po sa pagtangkilik sa ating programa at ganun din sa ating mga produkto. Yung mga listeners po natin na nakikinig sa Kamay Nilaan, ha, sa ating pong mga himpilan sa DWWW774 na masugid na taga-subaybay natin mula pa noon. At ganoon din sa mga himpilan ng XFM sa buong Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Salamat po sa inyong pagtutok, Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang sa muli po, tomorrow, Monday, every 12:30 ho, yung ating palatuntunan sa The Secret of Health Nationwide. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. God bless. Doc Algie po mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sa ngalan po ni Doc Remilitoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa bilet na malapit butika sa inyong lugar.
4: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
3: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Sanson Plus Coffee Mix.
5: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sanson Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
3: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Ito ang XFM.

mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Anong halaga, anong tama, saan pupunta ang balita? Dito tatalakayin at ilalagay sa tamang perspective. Samahan si katropang Brian De Paz sa Express the News. Express the News.

0: It's a Sunday, mga katropa! May 3, 2026. Samahan niyo po ako, mga katropa, ngayon pong araw ng Linggo. Ito po ang Express the News, mga balitang pumutok at naging headlines sa nagdaang mga araw. Siyempre, mga katropa, mula po dito sa mga balita, ukol po sa ash fall, dyan po sa may Bicol, dulot ng pagputok ng Mayon, hanggang sa maiinit na usaping politika, korte at mga viral na kwento online, iatin ko po sa inyo yan ang buod ng mga pinakamahalagang nangyari. Dito po sa XFM 99.5 Mega Manila. Ito po ang inyong katropa. Exciting! Sabayan din po tayo, mga katropa, na napapanood sa ating Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Start your day the better way with Santon Gold Coffee. Enjoy every sip, mga katropa, ang simpleng kape. Hindi lang po yan pampagising, kundi katuwang din po natin sa ating mga glow up, wellness at everyday energy. Supports glowing skin, may antioxidants para sa daily wellness. Smooth, creamy at masarap yan, mga katropa. Lalo na yung mga katatapos lang mananghalian. Sweetened with stevia. Make your coffee work for you, mga katropa. Feel good and look your best every day. Yan po yung Santon Gold Coffee Mix.
1: Ryan De Paz, Express the News.
0: Yung mga katropa po natin na ngayon po ay nasa kanilang mga bahay. At syempre, gumagamit po kayo ng inyong mga transistor radio. Meron pa po yan, mga katropa. At yung mga katropa po natin, syempre, na nasa Facebook page, mag-comment po kayo, mga katropa. Kayo po ay maaaring makilahok dito po sa ating pagtalakay sa mga nagdaang mga balita. Alam nyo naman po, mga katropa, ngayong Linggo, isa po sa mga tinututukan pa rin itong nararanasang ash fall dyan po sa mga kababayan po natin sa Bicol Region matapos itong pagputok ng Mayon. Yan po yung una nating babalita sa inyo na binalot po ng ash fall itong ilang lugar sa Bicol matapos po yung pagputok ng Mayon volcano nitong Sabado, May 2. Ayan, makikita nyo po sa ating video. Talagang ano yan, kumbaga para kang hinahabol eh. At merong ganyang mga kababayan tayo na videohan nila na talagang tumatakbo siya. Kasi yan po ay ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Albay, umabot po sa zero visibility yung ilang bahagi ng Ginobatan at Kamalig bandang alas 6 ng gabi. Itong Sabado po yan, mga katropa. Nanatili namang nasa alert level 3 ang Mayon volcano habang patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at posibleng epekto nito sa mga residente sa paligid ng nasabing bulkan.
1: Express the news.
0: Kaya yung mga kababayan po natin dyan, meron po silang mga pag-iingat na ginagawa at nagfe-face mask dahil nakikita po ninyo, mga katropa, yung dulot na ashfall na yan. Kasi ano yan eh, nakakasama din yan sa ating kalusugan. Maging doon po sa may mga kababayan tayong may mga sakit, may asthma, lalo na yung mga senior citizen, mga bata. Kaya dyan po sa may Bicol, nagtutulungan po itong LGU, pati ang ating national government, para yung mga kababayan po natin ay mamonitor at lilinisin din naman itong mga idinulot na mga ashfall, dahil yung mga sasakyan, mga katropa, may mga ganyang mga senaryo na viral ngayon sa social media. May mga kababayan nga tayo na buhusan talaga ng talagang namuti sila, mga katropa.
1: Express the news.
0: Dulot ng ashfall. At ganoon din naman ay patuloy ang ginagawa ng LGU para naman na tulungan yung mga kababayan nating naipit sa sitwasyon po dyan. Kaya yung mga kababayan po natin sa Bicol, ingat-ingat lang po. At sunod po tayo dun sa pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng mga pag-iingat. At nakita rin naman natin yung updates ng Philippine Red Cross. May mga iba po ay namamahagi ng face mask. Dahil alam nyo na mga katropa, mahirap yan pagkaya na ipumasok sa ating baga.
1: Express the news.
0: Samantala mga katropa, Malacanang kinumpirma na aprobado na ang foreign trip ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma po ng Malacanang Palace nitong Sabado na inaprobahan ng Office of the President ang muling itinakdang foreign trips ni Vice President Sara Duterte mula May 2 hanggang May 15. Kasunod dito ng naging kalituhan sa naunang travel plans ng Vice-Presidente matapos umano niyang hindi ituloy ang multi-country visit dahil sa sinasabing late release ng travel documents. Wala pang ibinibigay na karagdagang detalye ang palasyo hinggil sa itinerary at layunin ng nasabing biyahe. Kung babalikan po natin yung mga nagdaang balita, isa po yan dun sa naging usapin din dahil sinasabi nga na mabagal itong palasyo sa pag-aproba niyang foreign trip ng pangalawang pangulo.
1: Express the news.
0: Pero kahapon makita po natin mga katropa, inaprubahan na. So May 2 hanggang May 15. Ba, mahaba-haba po yung foreign trip ng pangalawang pangulo. At alam nyo naman, pag kami mga foreign trips, siyempre may mga activities na ginagawa yung mga opisyal ng gobyerno. Pero ang hinahanap ng ating mga kababayan, kung ano-anong mga bansa, kasi may mga nababanggit na bansa, pero ano-anong mga event yung mga pupuntahan ng pangalawang pangulo ukol po dyan sa inaprobahan ng Malacanang na foreign trips.
1: Express the news.
0: Samantala mga katropa, Man Scorpio nagsampa ng kaso versus BSP, AMLAC at House panel members. Naghain po si Attorney Man Scorpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office laban kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona, Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura at ilang miyembro ng House Committee on Justice. Ayon sa reklamo, inakusahan ng kampo ni Carpio ang mga respondent ng umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Data Privacy Act at Bank Secrecy Law kaugnay ng paglalabas ng mga sensitibong impormasyon. Patuloy pang iniimbestigahan ang mga nasabing paratang habang wala pang opisyal na tugon mula sa mga kinaukulang ahensya. Binigyan din naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na ginagawa lamang nila at ng AMLAC ang kanilang mandato alinsunod sa tamang proseso ng batas. Ito ay kasunod ng paghahain ng reklamo ni Attorney Man Scorpio kaugnay ng umano'y paglabag nila sa nasabing mga batas.
1: Express the news.
0: Kasi pinakita po nung nakaraan mga katropa dito po sa impeachment hearing ng House Committee on Justice itong mga dokumento sa bangko ng mag-asawang Man Scorpio at VP Sara Duterte. Doon inisa-isa itong mga sinasabing inflows tsaka outflows. Yung mga sinasabi rin na paratang na mga milyon-milyon umanong pumasok sa joint bank account.
1: Express the news.
0: Kaya idinaan po ngayon sa may paghahain ng reklamo sa korte ni Attorney Man Scorpio itong ginawa ng AMLAC tsaka ng BSP.
1: Express the news.
0: Eh syempre alam nyo naman pagka nasa government, binabanggit po nila na ginawa nila yung kanilang mandato. Pero sa part naman, nung inaakusahan, meron pong umiiral na bank secrecy law. Ano ba yung bank secrecy law? Siyempre, ito yung karapatan ng mga nagde-deposit sa banko. Pagka ikaw ay may account sa banko, inaasahan mo na poprotektahan ka ng banko. At ano naman yung Data Privacy Act? Siyempre, nandun yung mga data mo. Pagka yung mga data mo, inilabas na, aba, ano na po yan mga katropa? Hindi na po yan privacy. Yun ang mga ipinaglalaban po sa ilalim ng nasabing batas na inihain ng kampo ng mag-asawang Duterte.
1: Express the news.
0: Magbabalik po ang Express the News mga katropa.
1: XFM 99.5.
2: tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santone. Suwabi sa lalamunan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago!
5: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Every Sunday, simula alas 3:30 ng hapon, join us as we unbox memories of the past. The good times and the bad, all recalled on a weekend. Music Box. Music Box. Mga kanta na naging bahagi ng ating puso. Mga himig na kay sarap ulit marinig. Sabay nating damhin muli at magbaliktanaw sa mga alaala at gumawa ng bagong istorya. XFM Music Box. Music Box. Tuwing linggo simula alas 3:30 ng hapon dito sa inyong katropa 99.5 XFM.

0: Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Anong halaga, anong tama, saan pupunta ang balita? Dito tatalakayin at ilalagay sa tamang perspective. Samahan si katropang Brian De Paz sa Express the News.
1: Alas 12:23 na po ng tanghali, mga katropa. Ako po ang inyong weekend katropa, Brian De Paz, at ito ang
2: Express the News.
1: Ito po yung mga balitang recap nung nagdaang mga linggo. At syempre, ating pong binubusisi. At syempre, tayo po yung nagbibigyan ng ating pananaw ukol po sa nasabing mga balita. Kagaya po nitong mga nakaraan, ayang House Committee on Justice na kung saan inuungkat nila nga itong umano'y 6.77 billion pesos na umano'y transaksyon sa mga bank account ni na Attorney Man Scarpio at asawa na si Vice President Sara Duterte. Ayon nga po sa BSP, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo, ngunit handa silang tumugon sa tamang forum kapag ito ay opisyal nang naihain laban sa kanila.
2: Yan
1: po yung patuloy na binabantayan ang ating mga kababayan. Kasi this coming week, magkakaroon sila ng botohan. Kasi may mga balita nga po lumilitaw na umano'y may ilang mga co-author nung nasabing impeachment sa pangalawang pangulo na nag-back out.
2: Express the News.
1: Abangan po natin yan, ha? Kung sino-sino ba yung mga yan. Kasi meron na raw draft resolution. Samantala, mga katropa, ICC ipinasa na ang desisyon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil po dito sa sinasabing presidency. Na ipadala na sa International Criminal Court o ICC Presidency ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na kumpirmahin ang mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ulat, ang ICC Presidency na pinamumunuan ni Judge Tomoko Akin ang inaasahang bubuo ng hiwalay na trial chamber na hahawak sa kaso. Kasunod dito, iniutos ng International Criminal Court ICC Presidency ang pagbuo ng trial chamber na hahawak naman sa nasabing makakaso. Tatlong hukom ang itinalaga para dinggin ang kaso. At bilang po dyan, sina Judge Joanna Corner, Kibong Paik at Nicolas Guilu. Ayon sa ICC, susunod na hakbang ay ang administratibong proseso sa pagitan ng prosecution, defense at legal teams ng mga biktima at posibleng magdaos ng status hearing sa mga susunod na araw. Itinalaga naman ang International Criminal Court bilang presiding judge sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang British judge na si Joanna Corner.
2: Express the News.
1: Samantala, BIR kinasuhan si dating presidential spokesman Harry Roque at asawa ng tax evasion. Nagaim po ng criminal complaint ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban kina Attorney Harry Roque, kanyang asawang si Myla Reyes Roque at Percival Sazon Ortega. Kaugnay po yan ang umano'y tax violations na may kinalaman sa Bayan Cham Holdings and Trading Incorporated. Batay sa investigasyon ng BIR, nabigo umano ang mga respondents na magsumite ng kinakailangan tax returns at magbayad ng tamang buwis sa transfer ng shares of stock at pagtaas ng authorized capital stock. Tinatayang aabot sa mahigit 3.35 million pesos ang kabuang tax deficiency, kabilang ang surcharges at interest. Nakakita rin ng BIR ng probable cause upang magsampa ng reklamo laban sa mga respondent sa ilalim ng Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1997. Tinawag naman na baseless ni dating presidential spokesman Harry Roque ang nasabing criminal complaint na isinampa ng Bureau of Internal Revenue laban sa kanya, sa kanyang asawa at isang associate kaugnay ng umano'y tax violations. Ayon po kay Roque, bahagi umano ito ng continuing pattern ng mga hakbang na layuning gipitin o i-pressure ang mga nasabing individual na konektado sa Duterte administration. Giit pa niya, walang aktwal na issuance ng shares kaya wala umanong taxable event na magdudulot ng pananagutan sa ilalim ng batas ng nasabing buwis. Dagdag pa nito na ang lahat ng required tax returns ay maayos at naayon umano sa batas na naihain, mga katropa. Hatid po sa atin yan ng Santon Gold Coffee Mix. Express the news. Yung mga katropa po natin na ngayon lang po naka-tune in dito po sa ating programang Brian Dimas Express the News. Mag-follow po kayo sa ating official Facebook page, mga katropa. At ganun din naman, maaari po kayong mag-subscribe sa ating pong official YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Maraming salamat po kay Lorenzo Iban Pablo. Wala po dyan sa may Santiago City, Isabela. Nakikinig po siya. Ganun din naman po kay Randy Artiaga Santisas. Yan, magandang tanghali po. At ganun din naman kay Angelo Redaha. Mula po sa may Malolos, Bulacan. Express the news. Mula Santiago, mga katropa, hanggang sa Bulacan. Rinig na rinig ang XFM. Express the news. 99.5 Mega Manila. At yung mga katropa natin, syempre, na nagtatanong about sa may Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix. Available po yan, mga katropa, sa mga Mercury Drug Stores, South Star Drug Store, TGP at Generica Drug Stores nationwide. Brian Dimas Express the News. Alas 12:30 na po ng tanghali, mga katropa. Kumusta na po kayo? Gising pa ba kayo, mga katropa? Express the News. Yung mga kababayan po natin na nasa mga TNVS. Siguro ramdam nyo na talaga yung pagtaas ng presyo ng langis, mga katropa. Pagka po ganyan, talaga namang tumataas lahat. Yung mga dati nga pong nasa mga nagtataksi, lumilipat sila doon sa mga, alam nyo na, electric vehicle. Express the news. Kasi ang talagang makakatipid nyo yun, kung ang sasakyan mo, hybrid. Ngayon, kung ikaw naman ay naka-electric vehicle, e-bike, e-car, siyempre, ikaw naman ay kuryente naman ngayon, mga katropa. Express the news. Kumusta naman po ang inyong mga bill, mga katropa? Kasi dumating na yung mga bill, di ba? Hawak nyo na po ba yung bill? Express the news. Yung mga dati, yung nagwa-viral ngayon, ano sila, ha? 5 yung anak niya, 700 lang monthly yung kanyang kuryente. Pero nung dumating na yung bill niya, umabot na po ng 7,000 pesos. Laki-laki nun, mga katropa, no? Ang ginagamit lang nila, dalawang electric fan. Express the news. So nagre-reklamo yung isang kababayan natin ngayon na viral din naman online. At nag-a-apply daw sila sa 4-piece pero hindi sila na-aprubahan. Express the news. At dumating yung kuryente, ang laki, 7,000. Imagine, mga katropa, no? At alam nyo na, pagka kuryente, pagka tinignan mo yung Meralco bill mo, nandiyan dyan na yung mga lifeline rate. Express the news. Kumbaga, breadwinner for all. Express the news. Yan naman po ay ipinapaliwanag na nasa batas itong lifeline rate na ating pong ibinahagi noong nakaraang mga araw. Na yan ay may mga computation sila dyan. Express the news. Pero sa part naman, ng mga kababayan natin talagang hindi abot kaya. Kagaya nung isa na nagre-reklamo from 700 pesos to 7,000 pesos, isa mo huhugutin yun, di ba? Express the news. Alas 12:32 na po ng tanghali, mga katropa, Sandigan Bayan nag-issue ng hold departure order laban kay dating Senate President Cheese Escudero. Naglabas po yan ang precautionary HDO, ang Sandigan Bayan 6th Division, Laban po yan kay dating Senate President Chis Escudero at negosyante si Maynard Ngu. Kaunay po ito ng iniimbestigahan na issue pa rin ng flood control controversy na kinasasangkutan ng dalawa. Sa ilalim ng nasabing kautusan, pansamantalang hindi maaaring makalabas sa bansa si na Escudero at Ngu habang isinasagawa ang nasabing investigasyon.
0: Express the news.
1: Kaya yan ang sinasabi ng Sandigan Bayan. So may mga pinipigilan na pong makalabas sa bansa kasi alam nyo na, pagka nakalabas ng bansa, eh nagkakaroon na po ng kumbaga, napipigilan na magkaroon ng malawak na investigasyon kasi yung hinahanap, nawawala.
0: Express the news.
1: Pero sa part ng dating Senate President na si Chis Escudero at ang negosyante si Maynard Gunay, sinasangkot pa rin naman sa flood control na nasa Sandigan Bayan na ngayon ang nasabing issue o kaso.
0: Express the news.
1: Gumugulong na ika nga yung nasabing proseso. Kasi natapos na yan from ICI to Ombudsman. At ngayon naman ay Sandigan Bayan.
0: Express the news.
1: At aabangan naman natin kung sino pa yung mga susunod.
0: Express the news.
1: At kung may susunod pa ba mga katropa. Eh kayo po ba, kung kayo tatanungin, yung mga kababayan po natin na nasa social media, eh meron pa ba kayong inaantay na dapat malaman yung sagot mga katropa diyan po sa may flood control? Eh yung ibang mga kababayan natin parang nabibitin di ba?
0: Express the news.
1: Kagayon man, syempre, nakikita natin na unti-unti merong pag-usad dun sa nasabing kaso.
0: Express the news.
1: Bagamat, may hinahanap pa rin naman mga katropa. Kagaya po nito, sabi ng DOJ, Zaldico wala na sa teritoryo ng Czech Republic.
0: Express the news.
1: Kinumpirma po yan ng DOJ sa pamamagitan ni Secretary Frederick Vida na wala na sa loob ng Czech Republic si dating Congressman Zaldico. Aba, matindi po yan mga katropa. O, asa na kaya si ano ngayon? Si Zaldico. Kasi noong nakaraan nasa Czech. Eh ngayon wala na. X na.
0: Express the news.
1: Sabi nga po sa isang press conference sa Prague noong April 28 sa Philippine Times, sinabi ng kalihim na batay sa impormasyon ng Czech authorities, bay, wala na raw siya sa Czech Republic kaya lumalabas na wala na siyang kustodiya sa nasabing bansa. Dahil dito, patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kasalukuyang kinaroroonan ni Ko. Samantala, ayon sa Presidential Communication Office, ismayado umano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matapos makalipat si Ko mula Czech Republic patungong France na itinuturing sanang pagkakataon para maibalik siya sa bansa at harapin ang mga kaso. Patuloy na inaalam ng pamahalaan ang mga susunod na hakbang at pakikipag-ugnayan sa mga international authorities kaugnay sa nasabing kaso mga katropa. Panoorin po natin itong binanggit ni PCOU si Claire Castro.
2: Si Zaldico. But since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation, so ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico.
0: Brian De Paz, Express the News.
1: Yan po ang pahayag ni PCOU si Claire Castro na ang Czech Republic. Pero mayroon silang update dyan mga katropa no? Na sinasabi nilang napigilan, napahinto o na-stop si Zaldico.
0: Express the news.
1: Kasi iba yung aresto mga katropa eh. Hindi naman lahat ng pagkasinabing nahuli eh na-aresto. Kasi ano yan eh, parang general nga yung word eh, di ba? Masyadong malawak, ika nga sabi ni Jose Claire Castro. Hindi naman ibig sabihin ng nahuli eh na-aresto. Bawa ikaw, eh nahuli ka, nakalagay doon, bawal umihi dito. Eh nahuli ka ngayon. Eh, yun ba, ibig sabihin, eh na-aresto ka noon?
0: Express the news.
1: So malawak ika nga, mga katropa. So syempre, iba-ibang mga ano yan, sabi nga nila, eh parang lumulusot.
0: Express
1: News. So, libawa, ikaw eh, nahuli si Clyde Caballero na nagfe-Facebook habang nasa tech. O yung ba, ibig sabihin, na-aresto si Clyde? Express News. So, magkaiba yung na-aresto tsaka nahuli. Oo nga naman, di ba? No? Express News. Libawa, napahinto. Napahinto, na-stop. So, yun po yung mga iba-ibang mga sinasabing mga kahulugan ng nasalitang nahuli. Express the news. Alas 12:38 na po ng tanghali, mga katropa. Magbabalik po ang programang Express the News.
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad. Ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sanfon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh, no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Balagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon, dito sa inyong katropa. 99.5

0: Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Anong halaga, anong tama, saan pupunta ang balita? Dito tatalakayin at ilalagay sa tamang perspective. Samahan si katropang Brian De Paz sa Express the News. Express the News.
1: Alas 12:43 na po ng tanghali, mga katropa. Kayo po ay patuloy na naka-tune in dito po sa ating programang
0: Express the News.
1: Kasama nyo ang inyong weekend katropa, Brian De Paz, para atin pong balikan yung mga balita sa nagdaan mga linggo. Atin po sa atin ang Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon laban sa mga sakit. Palakasin ang ating mga resistensya with Santon Vitamin C, mga katropa.
0: Express the News.
1: Lalo na ngayong panahon na talaga namang iba-iba ang klima. Uulan. Wala nga ang ulan eh. Sobrang init nga, mga katropa eh, di ba? Tapos pila papasok ka sa aircon. Tapos eh, lalabas ka na naman, mainit. So, minsan naapektuhan yung ating mga kalusugan. Minsan sinisipon, inuubo. So, kailangan po natin ng food supplement. Number one po dyan, mga katropa, ang Santon Plus Gold food supplement for healthy body at stronger immunity.
0: Express the News.
1: O yung mga katropa po natin ha, na nasa kani-kanilang mga bahay, huwag nyo pong kalimutan palagi na mag-tune in sa XFM 99.5 Mega Manila. 99.5. At siyempre, meron din tayong mga ginagawa na Kape Katoda Katropa. Yan naman po ay pinangungunahan ng ating XFM 99.5 Mega Manila Station Manager, si Katropang Buddy Oberas. At ganun din naman yung ating mga team na pumupunta po sa field para po bisitahin yung ating mga katropa sa Katoda, mga tricycle driver na talaga namang masisipag. Lalo na kahit na terik ang araw, nagsiservisyo yung ating mga kababayan na mga tricycle driver. Ayan, binibigyan po natin sila ng kahit papaano, mga katropa, ay malaking tulong. Talagang Toda Max yung kanilang saya sa Santon Gold Coffee Mix. Ganun din naman yung XFM t-shirt at XFM sticker. Ayan, servisyo sa radyo hanggang sa kalsada. Yan po yung Kape Katoda at Katropa.
0: Express the News.
1: Samantala, mga katropa, balik po tayo sa ating mga balita. Senador Risa Ontiveros bukas sa pagtakbo sa 2028 presidential elections. Panoorin po natin to, mga katropa.
2: Yung possibility na yon. And eventually, kung ako or kung iba pa sa hanay namin ang lumabas na pinakamalakas mula sa aming hanay, ang magiging, as from the start, ang magiging position ko pa rin ay magkaisa kami para suportahan, whether ako o iba pa mula sa hanay namin. Basta't kung sino ang pinakamalakas na maaaring mag-contend from our ranks.
0: Express the News.
1: Yan po ang tinig ni Senador Risa Ontiveros. Kaya sinasabi niya pong muling nagpahayag ng pagiging bukas sa posibilidad ng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon po sa senador, seryoso niyang pinaghahandaan at kinukonsider ang posibilidad na maging katapat ni Vice President Sara Duterte na una nang nagpahayag ng planong tumakbo bilang pangulo. Git ni Ontiveros, mahalaga rin ang pagkakaisa ng kanilang hanay sa pagpili at pagsuporta sa kandidatong may pinakamalakas na tsansa sa darating na halalan.
0: Express the News.
1: Sino ba ang pinakamalakas para sa iyo, katropa, sa darating na 2028 election? So, 2026 pa lang, mga katropa. Pero siyempre, may mga nagpaparamdam na. And so, ayan pong sinasabi po ni Senador Risa Ontiveros, importante na magkakaisa sila. Kasi nga naman, kung lahat nag-aasam na tumakbo, mahahati yung kanilang mga supporters.
0: Express the News.
1: Lalo na, yung kanilang tatapatan ay si Vice President Sara Duterte na nagpahayag na ng kanyang interes na tumakbo bilang presidente sa darating na 2028 national elections.
0: Express the News.
1: Samantala, mga katropa, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ang pagtaas ng PhilHealth maternity benefits.
3: Simula ng April 30, mas pinalawak at mas mataas na ang maternity benefit ng PhilHealth. Para sa normal na delivery sa ospital, mula 9,750 pesos, magiging 29,000 pesos na ang sasagutin. Para naman sa cesarean section, mula 37,000 pesos ay magiging 58,000 pesos hanggang 62,000 pesos na. Sa maraming pagkakataon, kung sa ward mga anak, kahit sa private hospital, maaari nang wala nang babayaran paglabas. Pinalawak din ang prenatal care. Mula 4 na check-up, magiging 8 na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama na ang mga bakuna at saka laboratory test. At pagkatapos naman mga anak, may 3 follow-up visit na sakop na rin.
0: Express the News.
1: Aba, malaking tulong yan, ha? Na napakinggan mo ba katropang Clyde? Oh, sabi dito, ha, ulitin natin, ha. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand

medyo mababa siya dati. Pero ngayon, 29,000 na. Diba, laki ng tinaas mga katropa, no? Samantala, para naman sa cesarean section, halimbawa na CS, tataas na siya. Dati kasi, 37,000 pesos. Ngayon, naabot na po ng 58,000 hanggang 62,000 pesos. Diba, malaking ano to, benepisyo. Pinalawak din po ang saklaw ng prenatal care. Mula 4 na check-up ay gagawing 8 kasama ang laboratory tests at bakuna. Sakop din po yung bagong polisiya, yung 3 follow-up visits matapos manganak. Layunin ng hakbang na mas mapalawak ang maternal health support at mabawasan ang gastusin ng mga buntis at bagong panganak na mga nanay. Express the news. Kita nyo, malaking tulong po yan mga katropa. Kaya yan ay good news mula po sa Pangulo. Lalo na siyempre pagka ikaw ay naghahanap ka limbawa ng ospital, especially itong mga government hospital, pagka mga anak, i-avail po yan mga katropa sa field health. Kaya nga po nandyan yung field health. So yung mga normal delivery mula 9,000, aba naging 29,000 na. At yun namang CS, mula 37,000, aabot na sa 58,000 hanggang 62,000 pesos. So, dun sa mga kababayan po natin, lalo na yung mga nanay, dapat alam po ito. At yan naman po ay ibinabahagi sa information drive na ginagawa din naman minsan sa mga barangay, mga health centers, lalo na may mga field health. Malaking tulong na po yan mga katropa. Express the news. Ika nga, layunin ng hakbang na mapalawak pa yung maternal health support kasi napakalaking tulong po yan yung kalusugan ng mga nanay na hindi dapat mapabayaan sa panganganak. Iwas gastusin kasi napakamahal na po ngayon mga katropa ng gastos. Hospital lang kung minsan pati yung diba, pagka per day pagka nasa private kung minsan talaga namang mahal ang babayaran mo. Siyempre, aside pa yan doon sa professional fee ng mga doktor. Kasi tinitingnan din nila yung kalusugan ng mga kababayan po natin. Ito naman, sa part ng PhilHealth, yan po yung bago na polisiya na inilabas at ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Express the news. Alas 12:52 na po mga katropa, House Justice Panel, nagpasya. O nakitaan ang probable cause, ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pamamagitan ng unanimous vote, nagpas siya ang House Committee on Justice na may probable cause o sapat na basihan sa 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Inindorso po sa pagdinig ang mga reklamo ni mamamayang Liberal Representative Laila De Lima at 6th District Manila Representative Benny Abante. Sa nasabing hearing, tinalakay ang mga aligasyon gaya ng umano'y misuse ng confidential funds, bribery, unexplained wealth at money trail at mga bintang na threats at acts of destabilization. Nakatakda ng bumuo ng committee report ang House Justice Panel na posibleng ihain sa plenaryo ng Kamara. Kinakailangan ng boto ng 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives para umusad ang impeachment sa susunod nitong yugto. Nakitaan daw nila mga katropa ng probable cause itong nasabing impeachment complaints. So, yan po yung aabangan naman po natin na susunod na yugto ng nasabing pagdirig. Pero meron na po silang binubuo na committee report. Ngayon, siyempre, yung committee report, papapirmahan pa po yan doon sa mga members. At muli na namang aakyat sa plenary level. At mula sa plenary level, siyempre, magbubotohan uli yan kung sino yung mga papabor doon sa nasabing committee report. Saka naman yan, iaakyat sa Senado para isagawa naman yung impeachment trial. Yun na po yung trial. Yun nangyari po dyan sa my house, hindi pa po siya trial. Ayan naman po ay hearing pa lang naman. Express the news. Pero may mga nagsasabi na parang trial na, di ba mga katropa? No? Express,

Doon kasi sa may Senate, sila yung magbibistay niyan. Sila yung tatayo na impeachment court. At sila yung magiging mga senator judge. Sila yung naiwahatol. Alas 12:55 na po mga katropa, magbabalik po ang programang Express the News.

0: Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Anong halaga, anong tama, saan pupunta ang balita? Dito tatalakayin at ilalagay sa tamang perspective. Samahan si katropang Brian De Paz sa Express the News.
1: Alas 12:59 na po mga katropa ng tanghali. Abay, nagkape na po ba kayo? Mag Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Taglayin po natin ang magandang benefits ng Santon Gold Coffee Mix. Meron po yan collagen at glutathione. Para glow up po ang ating mga skin mga katropa. Express the news. Siyempre malaking tulong din po sa mga kalalakihan ang Turbo Supplement for Men.

0: meant for men.
1: At yung mga katropa po natin na nasa kanilang mga radyo, abay, tuloy-tuloy lang po sa inyong pakikinig, mga katropa, sa XFM 99.5 Mega Manila para po latest update sa mga balita. Express the news. Balik po tayo sa ating mga balitaan, mga katropa. Alauna na po ng tanghali, unang status conference sa kaso ni Digong sa ICC. Isasagawa sa May 27. Itatakda po ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang unang status conference kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa May 27. Inatasan ang mga hukom ang lahat ng panig na magsumite ng kanilang mga sagot sa mahalagang usapin tulad ng posibleng petsa ng pagsisimula ng paglilitis, usapin sa ebidensya, at iba pang procedural matters, mga katropa. Express the news. Ito pa po yung isa sa mga balitang pumutok nitong nakaraang mga araw. Yung veteranong mamamahayag, dating journalist na si Jason sa inaresto po ng NBI sa kasong cybercrime. Inaresto po ng National Bureau of Investigation ang dating mamamahayag na si Jason sa bisa ng warrant of arrest nitong Huwebes ng gabi, April 30. Kaugnay po ito ng kasong unlawful publication sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon online tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa kustodiya na po ng National Bureau of Investigation ang dating mamamahayag at commentator na si Jason sa matapos siyang arestuhin sa nasabing kaso. May kinalaman pa rin ang nasabing kaso diyan po sa may issue pa rin ng kalusugan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sabi po ni Attorney Mark Tolentino, ang abogado ni Jay Sonsa, na lumuwas pa mula sa Davao si Sonsa dahil inaasahan nila ang posibleng arrest warrant para sa cyber libel case. Ngunit hindi umano nila inaasahan ang inilabas na warrant para sa unlawful publication. Kinuwestiyon din ng depensa ang nakasaad na non-bailable nature ng warrant at iginit na maaring may pagkakamali sa inilabas na dokumento ang nasabing korte. Express the news. Yan po yung sitwasyon dun po sa bahay ni Jason sa dyan po sa Quezon City. Gabi po yan ang April 30. Sana ay naroon niya po yung NBI para sa aresto. So yung panig naman ng kampo ni Jason sa may mga binabanggit sila diyang mga technicalities, particular dito po sa may issue pa rin ng non-bailable o not bailable. Baka nagkamali, nagkaroon ng typo dun sa korte or kung sino man yung may pagkakamali at may binabanggit sila na hindi pwede yung NBI yung complainant. So may mga developing stories pa po yan, mga katropa. Pero nagbibigay din ng pahayag yung kampo ni Sonsa sa pamagitan ni Attorney Mark Tolentino ukol po dyan sa nasabing reklamo. Express the news. Kaya yung mga kababayan po natin, syempre ingat po tayo palagi doon sa mga hindi naman verified na mga impormasyon. Kasi pagka yan ay unverified, especially kung kalusugan ng isang opisyal ang binabanggit, abay delikado yan. So dapat kuha po tayo palagi nung verified na information. Balita, kasi nauuwi siya sa pagiging fake news o itong binabanggit niya na talaga namang nagkakaapekto sa mga kababayan natin kasi naniniwala sila eh pagka ganyang mga hindi totoong balita. So sa part naman ng kampo ni Jason sa handa nilang harapin itong reklamo at alam naman nila yung nasabing proseso, mga katropa. Express the news. Eh mga kababayan po natin, lalo na yung mga syempre kumisa nagpo-post ka eh, 'di ba? At hindi mo na kumisa natatanong kung ito ba ay legit o hindi. So kung gusto mo ng update ng mga balita, isama mo po ang XFM 99.5 Mega Manila. Express the news. Meron po tayong express balita tuwing umaga, alas 6 hanggang alas 6:30 po ng umaga. Samantala, meron din naman tayong XFM News Nationwide mula Monday to Friday, alas 12 po yan hanggang alas 12:30, para ihatid yung mga balita araw-araw. Yan po ay mga nakalap na mga balita ng ating mga katropa ng mga reporters nationwide. Express the news. Alauna sa isla po mga katropa. Kumusta po yung mga kababayan po natin na nasa mga palengke? Tumaas na po ba yung mga presyo ng pangunahing bilihin? Meron pong mga umaaray. At meron din naman syempre umaasa na babalik sa normal yung mga presyo. Express the news. Pero talaga mararamdaman mo, lalo na sa gasolina eh. Minsan may rollback. Pero bigla magkakaroon ng price hike. Express the news. Pagka ikaw ang sahod mo, kuminsa na uuwi na doon sa gasolina, di ba mga katropa? Express the news. Kaya yung iba talagang meron silang tinatawag na maraming source. Hindi sila kuminsa nananatili. Kagaya nung nakausap natin. From TNBS, siyempre nagkakaroon din siya ng ibang mga ikangay sideline. Naligal mga katropa. So, yun po ang nagiging sitwasyon ng ilang mga kababayan po natin dahil ramdam nyo po yung epekto ng taas presyo sa langis eh. Express the news. Ano yan eh. Minsan yung nagiging taas ng presyo ng langis eh, parang kanta yan eh. Minsan nagiging ano eh, yung score ng presyo ng langis nagiging 100 na eh. Kaya yung mga katropa po natin na naghahanap buhay, naghahanap ng ibang ekstrang pagkakakitaan para makadagdag syempre dito sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, dulot pa rin ang tensyon sa Middle East. Express the news. Alauna 8 na po ng tanghali mga katropa, magbabalik po ang Express the News.

0: Pagkasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santong Plus Gold. May taglay na bioactive compound dialysin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at mga bakterya. Santong Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santong Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suki butika.
1: Santong Plus Gold.
2: Ako si Mirla. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santong Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: XFM Mega Manila. Mga balitang lumipas sa buong linggo, ibabalik namin sa inyo with a twist. Anong halaga, anong tama, saan pupunta ang balita? Dito tatalakayin at ilalagay sa tamang perspective. Samahan si katropang Brian De Paz sa Express the News. Express the News.
8: Exciting!
9: Exciting na ba kayo mga katropa? Ito po ang XFM 99.5 Mega Manila.
8: Exciting!
9: Aba, may nangungumusta. Kumusta raw? Sabi ni Joseph Baluyot. Aba, parang kanta lang. Ano yan ha? Kumusta ka? Ikaw ay... Oh, matindi. Okay naman na katropan Joseph Baluyot, ha? Kumusta rin naman kayo dyan, yung mga kasangbahay natin, ika nga. May katropa, may kasangbahay, may kapuso, may kapamilya, may kapatid. So, iba-iba po yan, eh. Yung mga katropa po natin sa iba-ibang panig ng mundo. Eh, tune in lang po kayo dito po sa XFM 99.5 Mega Manila. At tayo po'y dumako na sa ating...
7: X-Files, Blotter Balita, Police X-Files with Katropang Earl Saludar.
9: Kumusta na, Katropang Earl? Maraming salamat sa may ano, ha, sa chicharon. Ha. Wow, sarap no. Kumusta naman ang long weekend?
10: Una sa lahat, Katropang Brian, magandang tanghali sa iyo. Higit sa lahat, syempre, sa ating... nanonood sa FB page natin ha, at sa YouTube. Magandang tanghali sa inyo mga katropa. Okay naman katropa Brian at medyo nakapag-rest ng kahit papano.
9: Ayan, mga ilang araw. Importante talaga yan katropang Earl kasi sa trabaho nga natin, di ba? Number one talaga yung meron kang grounding na ginagawa at ika nga'y nag-a-unwind. Gumaang naman yung pakiramdam mo after nung...
10: Gumaang naman, pero ngayon ay parang masakit ang katawan ko dahil eh, kahit pa paano, nakapag...
9: parang nag-basketball eh. Yun, ayos, no? Malaking bagay yan. At siyempre, pagbabalik ng trabaho, ito uli, Katropang Earl. At ano nga ba yung mga balita sa nagdaan dyan, Katropang Earl?
10: Yun, Katropang Brian, narito na ang Police X-File, Blotter Balita, atin sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Narito na ang headlines. LTFRP kinansila ang 17 unit na tourist bus operator matapos ang sunog sa EDSA Ortigas. pamamaril sa EDSA Timog, posibleng kaugnay ng negosyo na biktima ayon sa PNP. May git 2 milyon pisong halaga na peking personal care products na samsam sa Maynila at Davao City. Kinang sila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang provisional authority ng isang tourist bus operator nitong Abril at 30 matapos masunog ang isang nitong unit sa EDSA Ortigas flyover noong Abril 24. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, saklaw ng kanselasyon ang lahat ng 17 unit na operator at agad itong ipinatupada anya may pagkukulang sa maintenance ng mga sasakyan na dapat sanay regular na sinusuri para sa kaligtasan ng publiko. Tumagal ng halos isang oras ang sunog habang papunta sa Cavite ang bus. Nagdulot ito ng matinding trapiko pansamantalang pagtigil ng MRT3. Ang pagsasara ng flyover na nakalaunan ay muling binuksan. Naglabas din ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng demand na sa operator upang sagutin ang gastos ng pagkukumpuni ng nasirang bahagi ng flyover. Inaatasan ng LTFRB ang operator na itigil ang operasyon ng lahat ng unit nitong at binabalaan ang paglabag ay ituturing na illegal. Binigyan din ni Mendoza na magsilbi sana itong babala sa iba pang operator na tiyakin ang maayos na kondisyon ng kanilang mga sasakyan. Tinutukan ng Philippine National Police o PNP ang anggulong may kinalaman sa negosyo sa naganap na pamamaril sa EDSA Corner Timog Avenue sa Quezon City, Abril 28. Ayon kay PNP spokespersona Police Brigadier General Randall Tuanyo, nanatili ng business related ang nakikitang motibo sa insidente. Ngunit inilaanap pa kung ang alin partikular na negosyo ng biktima ay may kaugnayan sa krimen. Nasawi ang isang 55 anyos na negosyante na may-ari umano ng mga bar at small town lottery kasama ang kanyang 51 anyos na driver. Naganap ang pamamaril bandang alas 3:40 ng hapon ng pagbabarlin ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at sinasakyan puting sasakyan ng mga biktima. Patuloy ang follow-up operations ng pulis upang matukoy at madakip ang mga suspect habang may mga impormasyon natanggap mula sa publiko at inilabas na rin ang pinahusay na larawan ng mga ito. Nasansam ng mga otoridad ang mayigit 2 milyong pisong halaga na peking shampoo, sabon at lotion na sa magkakahiwalay na bodega ng sa Maynila at Davao City noong Abril 22. Ayon sa ulat, nagsagawa ng raid ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI Intellectual Property Rights Division o IPRD matapos makakuha ng search warrant may gita 55 piso nga na counterfeit body care products at nagtuklasan sa operasyon. Sinabi ng NBI na ginagaya ng mga peking produkto ang itsura ng mga packaging original at ibinibenta umano sa online. Ayon kay IPRD Chief Terence Agustina, mapapansin ang pagkakaiba sa kulay ng packaging na mas kupas at sa presyong halos kalahati kumpara sa original. Sa pagsusuri, natukoy na ang mga produkto ay naglalaman ng mga panganib na sangkap tulad ng heavy metals at ipinagbabawal na chemical na maaaring magdulot ng allergy at pinsala sa balat, lalo na sa mga bata. Wala rin umano itong safety testing at paintulot mula sa FDA. Kinumpiska ng mga peking produkto ang planong sirain kapag may utos na ang korte. Naharap naman sa reklamo ang mga may-ari ng mga establishmento dahil sa paglabag sa Intellectual Property Rights Code at FDA Law, ngunit wala pa silang pahayag hinggil dito.
9: Yan yung binabanggit katropang Earl dyan sa may tourist bus na nasunog. Eh, ano yan ha? Buti nakaalis yung ano. Wala namang nasaktan, di ba?
10: Oo, wala naman.
9: Oo, kaya lang ang nakakapagtaka dyan. Baga, sila na nga yung nasunugan. Sila pa yung magbabayad ng bahagi ng flyover.
10: Oo, yun nga. Yun yung pinakamasakit pa doon. Tapos, nakansila pa.
9: Nakansila pa yung 17 na unit.
10: Mm-hmm.
9: dami. Nadama yung buong unit dahil doon sa nasunog the bus.
10: Kasi ang kaano to, ka-tropang Brian, siyempre, maraming kumbaga, na-disbayan dahil na-apekto. Dahil sa, ito nga yung nasunog na bus, dahil talagang ka-traffic-traffic eh.
9: Oo,
10: tapos pahinto pa yung MRT to eh.
9: Dahil sa pangyayari na hindi naman in-expect nung operator.
10: Oh, hindi naman sinasadya.
9: Oo, so kumbaga, ano yan eh. Parang sa part ng DOTR, meron pa rin kapabayaan na dapat na bilang operator, bago mo ipasikad yung bus mo o unit, eh dapat yan ay nakakondisyon. Kaya lang, itong part naman na yung bahagi ng flyover na nasira, kumbaga, sagot na nila yon, hindi nasasagutin ng government yan, di ba? So, isa yan sa mga hamon din naman dito sa mga may-ari ng mga bus. Pagka may ganyang nasusunog, eh actually sa ano yan, sa labas ng bus na ano no, hindi doon sa may mismong loob ng ano ng unit.
10: Oh, pero mas maganda ka tropang Brian kung ikaw ay talaga nga driver ka. Kasi siyempre may mga kanya may kanya-kanyang mekaniko yan eh.
9: Oh.
10: Sa bawat company meron niya ka tropang Brian eh. Dapat na bago ka sumampa, checkin mo muna yung ano, yung makina.
9: Correct.
10: O yung meron bang baka meron nagkaroon ng electrical problem, di ba?
9: Tama. Baka mamaya umandar ka tapos wala naman palang gulong. Mahirap 'yun. Tapos yung meron diyan nagsimula nang umandar kamukat-mukat naiwan pala yung papeles, yung mga lisensya, di ba? So parang nagiging part siya ng ganun. So kalibawa, yan nasunog, nagkaroon ng ganyan, nabala, tindi, dami na ang dami talagang totally na naperwisyo. So ang resulta, cancellation ng unit, nung 17 unit.
10: Tama.
9: Ng tourist bus.
10: Mm-hmm.
9: Ito pala yung tourist bus, tourist hindi pala bus. Siya yung regular na passenger bus. Mm-hmm. Yun nga lang, malaking kumbaga, dagok naman sa kanila yan. Kaya lang kasi, yung mga ganyang pagkakataon, once na nagkaroon ng perwisyo din naman na tao, nasaktan, ganun din yung kakaharapin nila eh. Buti na lang, ano yan, may kaso ba yung may kaso or parang ang dating penalty na lang katropang Earl?
10: Parang sinasabi ng LTFRB katropang Brian ay parang may penalty.
9: May penalty.
10: At siyempre suspendido nga yung ano, yung 17 unit na yan eh.
9: Oo, yung ano. Mm-hmm. Pero sa part nung wala silang walang criminal complaint.
10: Wala eh, naman.
9: Oo, parang ito na lang para ano, ito na yung gagawin na sasagutin nila yung nasunog na flyover. Malaking ano yan, gastos yan. Biro mo, buong flyover, di ba? Tapos, magugulat ka, tatawa-tawa yung mga buhaya, no? Na sangkot sa ghost flood control, saka, ano, no? May infrastructure na hindi naman nag-exist. Pero ito naman, may ganyang pangyayari na, yun, nasunog, ipinasagot yung flyover. Bakit hindi na lang kaya na merong, halimbawa, ganyan, na politiko, na sangkot, halimbawa, dyan sa may issue ng flood control. Tapos, sagutin niya rin yung pagpagawa ng flyover, no? Ano kaya yun? No? So, depende naman yan kung may ganyan. Kasi meron nagsosoli ng pera, di ba? Nagsoli ng pera, okay na. Pero meron naman, ayaw magsoli ng pera. Kasi wala na isosoli. So, yun yung mga ikangay palasak na sitwasyon ng ilang mga may pananagutan, kagaya po nitong tourist bus na binabanggit. Samantala, ito naman katropang Earl, yung nangyari dito sa may EDSA Kapuning. Tapat din naman ng GMA yan, di ba? Yung nangyari. At may viral ngayon na nakuha yung itsura mismo ng gunman. Dalawa. Yung isa, syempre, nagmamaneho. Yung isa naman, yun yung nag-shoot dun sa ano. Parang may, ano yun sports enthusiast yung biktima eh, na binabanggit. At may sinasabing ano, lottery.
10: Lottery, oo. Oh.
9: Ayan. So, iniimbestigaan pa rin yan kung ano yung pinaka buo na istorya dyan. Kasi parang ang biktima, sumusuporta sa sports eh. Tapos sumusuporta rin siya doon sa mga programa ng mga kababayan nating mga police. Tapos yung ang part naman ng PNP, tuloy yung kanilang ginagawang investigasyon. Pero meron na ba silang parang talagang mastermind dyan sa may krimen, katropang Earl?
10: Sa ngayon, wala pa, katropang Brian. Dahil ang ating kapulisan talagang pinaghahanap itong ang tawag parang hitman na to eh. Hitman. Dahil talagang ito siguro yung trabaho nila.
9: Oo nga. Kaya yung ganyan, importante pa rin yung presensya ng mga police.
10: Mm-hmm.
9: Kasi biro mo, broad daylight yan, di ba? Yung pangyayari na yan. Tapos bigla ka nalang harangin ng ganun, no? So, abangan natin yung developing stories po dyan. At ito namang pangatlo, yung produkto ng mga, kuminsan yan, nire-replicate, di ba?
10: Kaya nga.
9: Kaya akala mo original eh.
10: Mm-hmm.
9: May binabanggit na ano? Na heavy metal, katropang Earl.
10: Mm-hmm.
9: Alam ko lang ang heavy metal nung panahon natin. Alam mo yun, di ba? Yung pagkakumanta ka, Ayan lang yung alam nating heavy metal, Di ba rock yun? Sa rock?
10: Oo.
9: Ito, meron pala mga ganyan sangkap na heavy metal talaga. Pagka yan ay, ano yan? Anong produkto, katropang Earl?
10: Wala namang sinabi. Basta yung katulad ng peking shampoo,
9: ayan,
10: sabon,
9: peke, delikado,
10: lotion.
9: Oo.
10: Malalaman mo, katropang Brian, kapag ang peke, yung itong mga produkto na to, yung kapag pumili ka sa mga ano yung mga original, di ba?
9: Mm-hmm.
10: Na pero pag pumili ka ng peke na kalahati lang ang ang kumbaga sa ano mo ang mabibili mo na kalahati lang ano.
9: Oo, kumbaga tinipid.
10: Tinipid,
9: tinipid yung sangkap.
10: Doon ka na magtataka.
9: Oo. Hindi siya 100%.
10: Kung dati bili mo 100 pesos tapos ang bili mo diyan ay sa packing na yan ay 50 pesos lang.
9: Oo.
10: Ay magtaka ka na.
9: Oo nga. Saka yung percent niya, di ba?
10: Mm-hmm.
9: Meron kasi yan 100% dapat ando doon yung mismong sangkap niya.
10: Mm-hmm.
9: Oo, dapat yan original. Pagkaya na talaga namang iba yung sangkap na nandiyan dyan, either ma-allergy ka at yun nga, binabanggit na may mga ganyang mga product packaging, delikado sa kalusugan, katropa girl. Ayan. So yan po yung pag-iingat ng FDA sa atin, mga katropa, na dapat po nating tandaan. Samantala, katropang Earl, baka meron kang babatiin, ha?
10: Ay, syempre, talagang kayo na pa sila nakikinig yan dyan sa may Bulacan. Nais ko lang batiin ang mga yung Looban Boys sa pangunguna yan ni Noel Batulan, Hil Noora, Buboy Daroy, Freddy Durian, Obit Simbulan at paring Leo Simbulan. At syempre, advance happy birthday kay Johnny Batulan. Nakikinig sa atin na katropang
9: Ayan, happy birthday! At syempre, yung mga taga Bulacan, maraming salamat sa inyo. At kapong pala, no, nagkaroon kayo ng laro dyan.
10: Mm-hmm. One game trophy.
9: Uy, ang galing, grabe.
10: Siyempre, sino ba mananalo? Siyempre, sila.
9: Matindi talaga, ano? Siyempre, sila nandun. Magagayon man, katropang Earl, maraming salamat. At siyempre, yung mga katropa po natin na walang humpay sa pag-tune in dito po sa ating programa, maraming salamat po sa inyo. Ito po ang programang
11: Police X-Files Blotter Balita. Police X-Files with Katropang Earl Saludar. Balitang pambihira, kakatwa at kakatuwa. Extraordinary. Extraordinary.
9: Hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Restaurant sa Japan nag-viral dahil sa sobrang nipis na pork. Umani ng atensyon online ng sikat na hot pot chain na Shabuyo matapos maghain ng halos transparent na hiwa ng karne. Binansagang steel pork ng netizens ang sobrang nipis na slice ng baboy na umabot sa milyon-milyong views sa social media. May mga nagbiro kung translucent na baboy na raw ba ang ginamit. Habang may iba namang umalma at sinabing, parang pagtitipid dito sa all-you-can na setup. Sa kabila ng mga bagay na ito, may ilang netizens naman na nagtanggol na mas marami raw makakain dahil mas manipis ang hiwa. Dahil sa viral na issue, naglabas ng paumani ng pamunuan ng restaurant at inami na may ilang branch na hindi sumunod sa kanilang standard na paghiwa ng karne. Sa ngayon, nangako ang kumpanya na aayusin ang kanilang serbisyo para maibalik ang tiwala ng mga customer, mga katropa. Bakita nyo naman, no, yung nasabing hiwa ng baboy. Abay, pagkaganyan po yung hiwa, mga katropa, talaga namang matindi po yan. At ewan ko lang, pagka ikaw, magkakaroon ka pa ng ano dyan, ng kolesterol.
12: Ayoy!
9: Kasi ano po yan eh, translucent eh, tinan nyo. Diba? Hindi mo na makita halos eh. Kaya ano po yan mga katropa. At ganun din naman yung mga, sabi nga rito, binansagang steel pork ng netizens, yung sobrang nipis na slice ng baboy. At may mga nagbibiro na translucent nga. Siguro pagka yan lagi yung iniyahain mga katropa, sabayan mo ng kanin. Bay, baka hindi mo malasahan yan. Samantala po mga katropa ha. Aba, meron po tayong aabangan din naman na bagong segment. Starting po ito bukas sa programang Sentro with Katropang Buddy Oberas. Yan po yung Tropa Tips with Coach Chris Tan. Yan mga katropa, abangan po natin yan ha. At ganun din naman, syempre, abangan po natin yan yung mga practical tips para doon sa iba-iba. Mabuhay, para doon sa mga kababayan po natin na naghahanap ng mga tips sa araw-araw. Programa po na Sentro every first and last Monday of the month with Coach Chris Tan sa programang Sentro with Katropang Buddy Oberas. Maraming salamat po sa lahat ng mga katropa po natin. Pinabati po natin ang ating mga boss, Doc Remilito Uy, Ma'am Olive Uy, GM Edwin Garing, SM Buddy Oberas, at sa lahat ng bumubuo ng XFM Network Philippines. Ako po ang inyong katropa, Brian De Paz. Diyos mabalos mga katropa.

0: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Pitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghamong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sanzong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanzong Vitamin C. Kasi
4: Sanzong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sanzong Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sanzong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Sanzong Plus Coffee Mix.
7: Sanzong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
8: D3. Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM Mega Manila. XFM 99.5.

0: Ang oras ay 1:36 ng hapon.
1: X-Rated sa XFM. X-Rated with Erica Montas.

Hello mga katropa! Habang Sunday afternoon, nandito na ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, sa jowa ng Metro at Mega Manila. Ang katropa nyo na handang makinig at makichismis sa inyo, dito sa X-Rated. Linggo hanggang Biyernes tuwing alauna ay medya hanggang alas tres ay medya ng hapon. At lahat mga katropa ay gagawin at pag-uusapan natin dito sa X-Rated. Magkukwentuhan tayo, wag tatawanan at pwede rin nating pag-usapan ang iyong pag-ibig at buhay. Kasi dito sa X-Rated, wala tayong filter at wala tayong kaarte-arte. Magkukwentuhan lang tayo at maghaharutan. Kaya naman kung ikaw ay naka-break, naglalaba, nasa biyahe o nagmumuni-muni lang sa kwarto mo, ano pang inaantay mo? Halika na at samahan mo na ako dito. Huwag ka mag-alala, hindi ako mangiistorbo. Makikigulo lang ako sa love life mo. Dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Ayaw mga katropa! Happy Sunday afternoon! So, kamusta naman? Kamusta naman ang inyong weekend? Alam nyo ako, minsan kasi, pag day off ko, di ba? Especially pag Saturday, ganyan, Saturday, Sunday, ang ginagawa ko talaga pag day off ko is nagsusulat ako. Kapag hindi naman ako nagsusulat, minsan nagko-collage ako. So, ganoon, para maging productive yung araw ko. Minsan, di ba, pag umaga, pag gising ko, general cleaning ako, ganyan. Tapos after nun, magsusulat ako. Nagsusulat kasi ako ng story sa Wattpad. So, kung hindi ako nagsusulat, ang ginagawa ko is nagko-collage art ako. Kung hindi kayo familiar sa collage art, so yung collage art, mga katropa, ano siya, alam nyo yung gugupit-gupit kayo sa mga papel. Pero yung sa akin kasi, kakaiba siya, parang, anong tawag doon? Nakalimutan ko, surrealism? Parang ganun yata. Hindi ko sure sa pag-pronounce, pero parang ganun. Yung halimbawa, mayroong mga buildings, tapos didikit-dikit mo yung mga gagawa ka na parang mga higante, mga ganun. Basta ganun. Kapag hindi kayo familiar dun sa tinatawag na art na yon, pwede nyo i-check sa threads ko sa Instagram. Makikita nyo, nandun yung mga artwork ko. So, minsan ginagawa ko siya. So, ang madalas na ginagawa ko is pupunta ako sa mga bookstore. Yung mga bookstore ng mga second hand. Kasi mura yung mga books doon. Tapos bibili ako ng mga lumang magazine. Tapos madami yon, as in mga sobrang luma na. Tapos nakakabili ako mga 3 per 100, 50 pesos. Ganyan lang yung presyo. Tapos ang kakapal na ng mga libro. Tapos ang gagawin ko doon sa mga books na yon, titingnan ko yung mga pictures. Tapos kung anong okay doon, gugupitin ko siya. Tapos ikakat-cut ko siya, diba, ng ganyan. Tapos didikit-dikit ko siya. So yun yung ginagawa ko. Collage art, kung di kayo familiar. Alam nyo, mga katropa, napakadaming klase ng art. Minsan kasi pag sinasabi mo, di ba, na alam mo, nagagawa ako ng art, ang unang agad pumapasok sa isip ng tao is drawing, painting, di ba, ganyan. Hindi nila alam na ang dami pa palang klase, iba-iba yung klase ng art. So, yun nga, yun, may collage art, and then, minsan naman yung mga diorama, yung mga maliliit, gagawa ka ng mga maliliit na bahay, tapos yung mga miniatures, mga clay, ganun. Sobrang interesting para sa akin ng mga ganun. Kaya kadalasan ng mga fina-follow ko sa online, fina-follow ko sa Instagram, sabi ko nga sa inyo, bihira ako mag-follow ng mga celebrities. Ang madalas talaga na fina-follow ko online is mga art accounts, ganyan. So, mga fina-follow ko is yung mga nagki-clay, pottery, yung mga nagbe-painting, ganyan. Tapos yung minsan naman yung mga interior, yung nagde-design ng mga bahay. Kasi ang ganda, sobrang na-enjoy ko siyang panoorin. Minsan ginagawa ko siyang pampatulog sa bahay. Alam nyo yon, yung mga gumagawa sila ng, nagde-design sila ng isang unit or maliit na apartment, maliit na condominium. Tapos yung design ng bahay, sobrang kakaiba, as in, kakaiba yung mga furniture. Tapos minsan bumubuo sila ng mga furniture din. So, yun yung mga interesting para sa akin. Pero, di ba, iba-iba naman yung trip natin pag weekend. So, yung iba naman, trip nila is, syempre, bond with family, ganyan. Minsan, mga katropa, napunta ako sa Salcedo Market. Alam, kung hindi kayo familiar doon, yung Salcedo Market, sikat na sikat siya kapag ka Saturday and Sunday. Ang dami talaga pumupunta doon. Ang open nila parang 10 a.m. yata, or hindi ko sure, 10 or 8 a.m. ganyan. Basta hanggang alas 2 lang sila ng hapon, hanggang 2 p.m. lang sila. Tapos doon, marami kang pagpipilian. Pagpunta mo doon, may mga pagkain, tapos may mga flowers, may mga halaman. Kasi halo-halo talaga, ang daming mong pagpipilian. Tapos ang dami
maraming tao palagi doon. Tapos kadalasan mga pumupunta doon is mga vlogger. So, binavlog nila yung pagpunta nila sa Salcedo Market kasi very aesthetic daw, ganun. So, ang ganda-ganda, ang saya-saya pumunta doon kasi parang umaga pa lang. Alam mo yun, parang feeling mo ang productive na nung araw mo kasi ang dami mo nang lalakara doon pa lang. So, especially kung nagbubuo kayo ng ano, ng 10,000 steps. Diba yun yung sinasabi nila pag gusto mo mag-lose ng weight, kailangan maka 10,000 steps ka sa isang araw. So pag binubuo mo yung 10,000 steps, mas maganda na gagawin mo siya sa lugar na yung ma-enjoy ng mata mo, yung para ano, hindi mo nararamdaman na naglalakad ka pala ng malayo or mahaba pala yung nilalakaran mo kasi na-enjoy ng mata mo yung mga nakikita mo. So dun sa Salcedo, maganda talaga mag-ikot-ikot. Eh medyo malapit din yun sa bahay ko, kaya enjoy na enjoy ko siyang iniikutan. And ayun nga, nakikita ko rin, ang dami ng vlogger, ang daming nagbo-vlog, ganun. And speaking of vlogger, di ba mga content creator, yan na yung mga uso ngayon, mga katropa. Di ba kadalasan kasi ngayon nakatutok na sa phone eh, bihira na yung nanonood ng TV, parang konti na lang yung nanonood ng TV, mas madalas sa phone. At saka parang umiiksi na eh, yung attention span ng mga tao. Di ba dati, kaya natin, ako kasi ganun eh, kaya ko makatapos ng isang Netflix series, isang Netflix movie, ganyan. Pero ngayon, parang kailangan talaga sobrang ganda or sobrang interesting ng movie bago ko siya matapos. Kasi madidistract talaga ako, bigla akong titingin sa phone ko, tas manonood na ako ng reels, tas tuloy-tuloy na yon. Nagbe-brain rot na ako ng mga kung ano-anong pinapanood ko online. And sabi nga nila, yun nga, yung attention span ng tao is maiksi lang talaga, parang umiiksi na. So, di ba minsan pag nanonood ka, kaya sinasabi nila dapat pag gagawa ka ng contents, merong clickbait. Yung parang umpisa pa lang, dapat pasabog na para papanoorin, para magsistay yung tao. Kasi kapag ka, inumpisa mo yung isang content mo na parang magpapakilala ka lang or parang intro-intro, ganon, pwedeng i-skip nila eh. So dapat meron kang ganon, meron kang clickbait na bawa. Grabe yung nangyari sa akin, yung ganun agad yung intro mo. So doon na siya magsistart, papanoorin na siya ng tao. And speaking of content creator, mga katropa, mamaya ay meron tayong makakasamang bisita dito sa X-Rated. Ayan, dahil sobrang exciting ng ating Sunday afternoon, may makakatsikahan tayong isang content creator. Kaya abangan niyo yan mamaya. At mamaya rin, mga katropa, ang ating kakaibang kwento ng pag-ibig. Kasi alam nyo naman, dito sa X-Rated, ako nang bahalang solusyonan ang lahat ng problema mo sa iyong jowa, asawa, ka-fling, ka-situationship, ka-MU, ka-FUBU, kahit anong label pa yan, lahat yan ay susubukan nating solusyonan dito sa X-Rated. Kaya naman kung meron kang storya, katropa, pwede mong i-share yan dito. Diba? Lahat naman ay babasahin, lahat papakinggan natin dito, mga katropa. So, pwede mong i-share yan sa aking social media accounts. Ayan, ang aking Facebook page ay Erica Balagtas. Ang aking Instagram ay erica.balagtas. At ang aking TikTok ay erica_balagtas. At mga katropa, ang ating programang X-Rated ay hatid sa inyo ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito talaga ang suplemento na all-in-one. Kasi ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong para maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Ayan ang ating Suntone Plus Herbal Capsule. At perfect yan kapag sinabayan yan ang pag-inom ng Suntone Vitamin C. Kasi mga katropa, itong ating Suntone Vitamin C ay vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Suntone Plus at Suntone Gold para naman lumakas ang ating immune system at malabanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Ayan ang ating Suntone Vitamin C. At mga katropa, alam nyo ba na pwede kayong manalo ng Suntone Vitamin C at ng ating Suntone Gold Coffee Mix tuwing Monday, Wednesday, and Friday? Kasi dito sa X-Rated, kapag Monday, Wednesday, and Friday, meron tayong ang tanong, ayan, para manalo kayo, diba? At pag nanalo kayo, mga katropa, hindi lang Suntone products, mananalo din kayo ng Erica Balagtas. And ako maghahatid ng premyo sa bahay mo. So, sobrang exciting talaga. Kaya dapat lagi kayong nakatutok dito sa X-Rated kasi maraming nangyayari, as in marami talagang kaganapan dito. At mga katropa,
Mabibili nyo rin ang ating Santone products sa Mercury Drug, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore at sa ating Yes to Health clinics nationwide. At dahil nationwide ang ating Yes to Health clinic, meron tayo Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Meron din tayo dyan sa Visayas, mga katropa. Ayan ang ating Nara Palawan branch. Ayan ang ating Yes to Health Herbal Products Trading Nara. Ang address natin dyan ay Caltex Compound, Purok Masagana, Panakan, Nara, Palawan. At ang ating contact number ay 0907-794-7571. At ang ating wellness consultant ay si Albe Briones. Ang kanyang contact number ay 0907-794-7571. Ayan mga katropa, tumutok lang kayo dito at magbabalik pa ako para makasama ang ating sobrang exciting na bisita. Ayan, ako po ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Sister
2: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister the Pain, the best.
3: Sister the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa

0: Claire's Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
5: Every Sunday, simula alas 3:30 ng hapon, join us as we unbox memories of the past. The good times and the bad, all recalled on a weekend. Music Box. Music Box. Mga kanta na naging bahagi ng ating puso, mga himig na kay sarap ulit marinig. Sabay nating damhin muli at magbalik tanaw sa mga alaala at gumawa ng bagong istorya. XFM Music Box. Music Box. Tuwing Linggo simula alas 3:30 ng hapon dito sa inyong katropa 99.5 XFM.

0: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Kanselado ang ilang biyahe ng Cebu Pacific Air sa Bicol International Airport ngayong May 3 dahil sa patuloy na aktibidad ng Mayon Volcano. Sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Area 5, apektado ang Flight 5J321 mula Manila papuntang Bicol at 5J322 mula Bicol pabalik ng Maynila. Aabot sa 134 na pasaherong papasok at 97 na pasaherong palabas ang apektado ng kanselasyon. Pinapayuhan ang mga apektadong biyahero na makipag-ugnayan sa airline para sa rebooking o refund ng kanilang ticket. Sumayin niyo ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM FM sa Mega Manila.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
0: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino. 99.5

0: Mga kailangan gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Bago ang bagyo, makibalita at mag-monitor ng weather updates, paalala at anunsyo, alamin sa inyong komunidad ang mga emergency at evacuation plans. Siguraduhin na maayos at matibay ang bahay at kumpunihin kung may mga sira. Dapat nakahanda ang go bag at kumpleto sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang mga alagang hayop ay ilipat na sa itinalagang safe areas. Pag nabisuhan na, lumikas na agad at magpunta sa itinalagang evacuation center sa inyong lugar. Habang bumabagyo, maging kalmado, manatiling nakaantabay sa mga balita at updates ng bagyo. Pag malakas ang ulan at hangin ng bagyo, patayin na ang main switch ng kuryente pati na rin ang gripo. Gumamit ng emergency lamps o flashlights, mag-ingat sa paggamit ng apoy. Lumayo sa mga bintana na babasagin. Pagkatapos ng bagyo, hintayin ang pagdeklara ng otoridad na safe nang bumalik sa inyong tahanan. Huwag lumapit sa mga nagtumbahang mga puno, mga nasirang istruktura at linya ng kuryente. Mag-ingat sa pagkumpuni ng mga nasira sa inyong bahay. I-check kung may mga basa at nakalubog na mga electrical outlets o appliances bago i-on ang kuryente. Sundin ang mga paalala at panuntunan ng inyong lokal na pamahalaan para maiwasan ang mawalan ng mahal sa buhay. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
1: Mga katropa, excited!

0: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Every Sunday, simula alas 3:30 ng hapon, join us as we unbox memories of the past. The good times and the bad, all recalled on a weekend. Music Box. Music Box. Mga kanta na naging bahagi ng ating puso, mga himig na kay sarap ulit marinig. Sabay nating damhin muli at magbalik tanaw sa mga alaala at gumawa ng bagong istorya. XFM Music Box. Music Box. Tuwing Linggo, simula alas 3:30 ng hapon, dito sa inyong katropa, 99.5 XFM.
1: XFM Mega Manila. X-Rated sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.

0: Hello mga katropa! Nagbabalik ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated. Ayan, bago tayo magsimula mga katropa, babatiin ko muna ang mga nakatutok at nanonood sa ating live. Ayan, si katropang R. Christian Roda. Ang sabi niya ay good afternoon and hello po katropang Erica and happy Sunday afternoon everyone on X-Rated. At binabati ko rin si katropang Twinkle Ingala at si Randy Santisas. Ayan mga katropa, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-follow sa ating Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Ayan, sabi ko naman sa inyo mga katropa, sobrang exciting talaga ng ating Sunday afternoon kasi meron tayong makakasamang bisita. Ayan, si katropang Ralph Soriano, nakalimutan ko pa, nakakaloka. Hello katropang Ralph, kamusta ka naman?
1: Ayos lang.
0: Kamusta naman yung biyahe mo papunta dito? Di ka ba naligaw?
1: Naligaw-ligaw.
0: Naligaw-ligaw. Pero alam mo, sobrang confusing talaga ng daanan dito. Maraming naliligaw dito. So, naligaw ka rin?
1: Yes, naligaw kami sa kabilang building nata kami napunta.
0: Sa kabilang building? So, munti ka nang maligaw, munti ka na mapunta sa ibang ano, ibang dimension. Charing. So, ikaw katropang Ralph Soriano, isa kang content creator.
1: Yes, ng mga hats.
0: Ha?
1: Mga hats, mga sombrero.
0: Mga sombrero? So, kakaiba yun ha? Kasi diba usually pag content creator, ang mga ginagawa nila is parang mga mini vlog, yung parang about sa buhay nila, diba yung mga gano'n, daily vlogs. Kasi ako minsan nag-vlog din ako eh, pero mga daily vlog, gano'n. So, ikaw, content creator ka, pero sa mga sombrero, sa mga cap?
1: Yes.
0: So, parang ganyan, kagaya ng suot mo?
1: Mga KTH na cap.
0: Ano yon? Sorry?
1: KTH.
0: KTH? Ano yung KTH?
1: Kill the Hype.
0: Kill the Hype. Yes. Yun yung tawag dun sa cup na yun.
1: Yes,
0: ano yun? Brand ba siya?
1: Oh, yes, yung brand.
0: Kill the Hype.
1: Yes.
0: So, yung Kill the Hype na yun, parang about siya saan? Bakit Kill the Hype?
1: About siya saan eh, LA. Kumbaga sa LA, local brand siya. Tapos pagdating dito, parang luxury siya. Ganun.
0: Ah, so pag sa LA, parang local brand lang siya. Kumbaga parang dito sa Pinas, may mga local brand tayo, yes. Ganyan. Parang, ano ba yung mga local brands sa Pinas na mga brands ng mga ano shirt? Parang DBTK ba?
1: Yes,
0: local
1: mga,
0: brand?
1: Mga
0: DBTK, tapos
1: MNLA. Yes.
0: MNLA. Mm-hmm. Ayun, di ba? Local brand. So parang sa ibang bansa, yun siya, yung
1: ganun
0: Kill
1: siya.
0: The Hype. Ganun din siya. So saan nagsimula yun, yung Kill the Hype?
1: Sa LA, Los Angeles.
0: So dun siya nagsimula? I mean, parang paano siya nag-start?
1: I mean, nag-start siya... Kumbaga yung owner nun, parang naglalako-lako lang daw ng cup na nakakotse sa tabi ng daan, ganun.
0: Ah, galing, ganun lang?
1: Doon siya nagsimula.
0: Naglalako-lako, parang yes. Naglalako lang siya, tapos?
1: Tapos hanggang...
0: Nag-boom na, ganun.
1: Hanggang sinusuot na ng mga celebrity sa kanila.
0: Ang galing, no? So, doon, paano nag-start yung hilig mo sa mga cup? Para gawin mo siyang contents, di ba?
1: Dahil kay CB, kay Chris Brown talaga.
0: Kay Chris Brown.
1: Yes.
0: So, idol ka? Ano? Fan ka ni Chris Brown?
1: Yes, fan ako ni Chris Brown.
0: So, paano ka naging fan ni Chris Brown? Uy, ako gusto ko rin yung mga kanta ni Chris Brown kasi very sexy. Di ba? Pang ano,
1: yes.
0: Sexy yung mga kanta niya.
1: Parang, pag suot kasi, pang pop-up siya ng forma yung sombrero. Eh,
0: pag si Chris Brown yung nagsusuot.
1: Yes.
0: So, dun nag-start. Mm. Pero, anong nagustuhan mo kay Chris Brown? Like, music ba niya? Or yung swag niya lang, gano'n?
1: Parang all around kasi siya.
0: All around. Oh, pero sa bagay, kaya niya sumayaw, di ba?
1: Yes,
0: tapos kaya niya kumanta. Ikaw ba, katropang Ralph? Ano ka ba? May talent ka ba?
1: Wala.
0: Wala kang talent? Hindi ka sumasayaw ako akanta.
1: Hindi kumakanta naman minsan. Kasi sa video okay lang.
0: Sa video okay? Yung mga ano lang, in-score-score lang sa video okay?
1: Mm-hmm.
0: Pag nakainom na, ganun lang.
1: Ganun lang
0: yung ano mo, kanta. So, pero anong hilig mo sa mga kanta, mga rap? Kasi parang yung outfit mo, yung get-up mo, parang rapper, di ba? Kasi last time meron kami naging guest dito, rapper din siya. So, parang ganun eh. Parang same vibe kayo ng atake, parang rapper. So,
1: yun nga, dahil influence sa mga forma ni CB. Dahil
0: ganon. Yes. So, yun yung parang inspiration mo. Parang kailangan kayaan ko si Chris Brown. Ganyan.
1: Para maangas din.
0: So, dahil di ba ginagawa mong contents, yung mga cup mo, marami ka nang nakolect na cups?
1: Marami na. Mga 14 nga. 14 na cups.
0: 40? 14?
1: 14.
0: 14. So, yes. Ang dami rin, no? So, saan nagsimula yun? Ano yung pinaka-unang-una mong cup na binili?
1: Yung KTH na ano, version 1 siya. Wala siyang tatak. Parang,
0: walang tatak?
1: Walang mga tag sa loob ng sombrero. Doon ako naiiling muna. Tapos hanggang nag-evolve, nag-ipon ako, bumili ako ng mga magagandang design pa.
0: Mm-mm. So grabe, ang galing, no? Tapos from there, tuloy-tuloy na, nag-collect ka na ng mga cups.
1: Nag-collect ako.
0: So paano mo malalaman? Di ba, saan ka bumibili pala? Ng...
1: Sa mga ano, kapamu ko, KTH Group. Philippines.
0: Anong pangalan? Sorry?
1: KTH Philippines.
0: Ah, so meron din KTH Philippines. Yes. So meron kayong grupo talaga.
1: Yes, sa ano, FBF.
0: Ayan. So, KTH Philippines. Pwede mo silang i-shout out. Yung
1: shout out sa admin namin, si Philip Pineda. Shout out sa iyo. Ayan.
0: Sa mga KTH Philippines. So, kapag gusto nyo ng talagang maganda na cup, yung quality talaga, doon bumibili.
1: Yes.
0: Okay. So, paano mo nalalaman kapag legit yung cup? Kapag, di ba kasi maraming peke, especially online. Hindi mo naman ma-ano eh.
1: Actually, iba sa stitching tinitignan eh.
0: Pero, sa tahe.
1: Pero kung nakawa na ng legit, tapos makikita mo yung pick. Parang may kutob ka na. Parang ganun sa mga ano.
0: Ah, ganun? So, pagka alam mo
1: quality.
0: Na yung quality.
1: Quality.
0: Okay. Ganun. So, iba rin pala, no? Parang sa mga bags. Di ba sa mga bags, di ba ang daming mga peke na Louis Vuitton, lahat, ganyan. Lahat, iba yung tahe.
1: Lahat na pick kasi ngayon. Pero, iba yung pakiramdam ng ano, pararamdaman mo talaga pag original.
0: Pag
1: sa quality.
0: Fake. Okay, sa quality. So, doon nagkakatalo, no? Pero, ang galing. So, paano mo binivideohan yung cup? Kasi, di ba, iba-iba naman yung atake pagdating sa contents.
1: Ano lang.
0: Pero, naku-curious ako kapag gamit yung content mo. Kasi, di ba, pagka sarili mo yung content mo, daily vlog, sarili mo yung bivideohan mo. Pero, paano pag cup? Paano mo siya?
1: Ano lang siya eh. Hawakan mo lang siyang ganun. Tapos, yung mga details, yung mga bucket, side patch, ganun.
0: Paano, sorry? Yung, so, may detail siya na dapat kukunan.
1: Yung side patch ng hats, yung mga bucket, tapos yung loob.
0: Ah. So, ang importante, pag titignan mo yung cup, yung dito, alin yung pinakatitignan nyo sa gilid?
1: Maraming.
0: Maraming important na details na dapat talaga titingnan. Ah, okay. So, parang imo-montage mo siyang ganyan. Ganun yung
1: atake. Asawa ka lang siya. Mga ganun lang.
0: Ah, ang galing, no? Tapos, matagal mo nang ginagawa yan?
1: Mga 2 to 3 years na rin.
0: 2 to 3 years. So, dun sa paggagawa mo ng cup, ano siya? Dahil collector ka lang? Or dahil paggawa mo lang ng contents? Or pinagkakakitaan mo din siya?
1: Pinagkakitaan ko rin minsan. Mm-hmm. Pero, dun talaga ako makikita eh.
0: Sa ano?
1: Pag ano, binenta ko.
0: Buy and sell? Yes, buy and okay. Sell. So, kumikita ka talaga doon, no? Malakas ba kita pag online selling? Kasi di ba ang daming nagbibenta ngayon online?
1: Malakas naman. Saka, depende naman sa tao yan eh, kung kanina sila bibili.
0: So,
1: kahit maraming nagtitinda eh, kung sa'yo gusto bumili, ganun.
0: Parang trusted ka na, no? Na sa'yo na talaga laging bibili. Pero ang galing, no? Tapos ilang taong ka na ngayon, katropang Ralph?
1: 23.
0: Yes. So, 23. Tapos matagal mo na siyang ginagawa, 3 years. Nag-aaral ka pa ba? Nag-school ka
1: yes,
0: pa?
1: Yes, nag-aaral pa.
0: Saan?
1: Sa EYAC, Manila.
0: EYAC, Emilio Aguinaldo.
1: Yes, sa UN.
0: Okay, sa EYAC. Alam mo ba nung college ako, tambay ako dyan? Kasi malapit siya sa school namin. Kapitbahay ng school namin yan eh. Women's ako eh. So, kapitbahay ng school namin yung EYAC. So, may mga tropa ako dyan sa EYAC. So, EYAC, nung nag-aaral. Yes. Anong course yung kinukuha mo?
1: Hospitality Management.
0: Hospitality Management. Bakit Hospitality Management?
1: Para in future, gusto ko rin mag-cruise ship, magtrabaho sa cruise ship.
0: Magtrabaho sa barko. Ba't di ka seaman?
1: Parang HM kasi madali na yun.
0: Mas madali kaysa seaman, gano'n. Yes. Paano ba yung mga, ano niya, parang sakop, gano'n?
1: Malawak. Malawak yung sakop ng HM. Pwedeng sa hotel, sa mga kitchen. Pwede rin sa ano, sa mga tawag dito.
0: Parang same ba siya ng culinary, yung luto-luto, gano'n?
1: Yung culinary kasi nakapokus siya sa ano eh, sa pag-chef talaga.
0: Cooking talaga. So meron din siyang difference, no? Tapos yung HM kasi, parang lahatan, parang
1: yes,
0: gano'n.
1: Yes, pwede kang ma-apply sa lahat.
0: Pero alam ko yung mga HM students, nagluluto rin sila.
1: Nagluluto.
0: So, hawak pa rin nila yon.
1: May kitchen din sa amin.
0: Ang galing. Tapos anong year mo na?
1: Second year.
0: Yes. So, grabe, nasasabay mo yun. Nasasabay mo yung paggagawa ng contents, pag-buy and sell, and pag-aaral. So, paano mo minamanage yung oras mo? Siyempre, dawi mong pinagkakaabalahan, no? Paano mo ina-handle?
1: Kasi ako nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko, sa pag-hats. Doon ako nag-enjoy. Pag nag-aaral naman ako,
0: nag-enjoy ka din. Hindi na. Pag nag-aaral, hindi na nag-enjoy.
1: Hindi ko inaano masyado. Pili-pressure sarili ko doon. Kasi, ayun lang, aral lang naman yun.
0: So parang basta sa'yo, importante sa'yo is magkaroon ka ng diploma matapos mo yung pag-aaral mo. Basta nandun lang din siya ang pag-aaral. Yes, hindi lang din siya nawawala. Pero ang galing, kasi di ba yung iba, once na mag-start na sila na magtrabaho or parang sure na sila na, ay, ito talaga gusto kong gawin, mag-collect ng cup, ganyan-ganyan. Hindi na sila mag-aaral ulit. Hindi na sila mag-aaral. Parang, hindi, kumikita naman ako ng pera, okay na yun eh. Di ba? Minsan may mga ganun talaga. Pero at least sa'yo, tinutuloy mo pa rin yung studies mo. Yes, bakit gusto mong makatapos ng pag-aaral?
1: Para sa ano, pamilya ko. Shoutout.
0: Shoutout. Para sa pamilya ko. Para sa pamilya mo, parang gano'n. Gusto mo na rin, parang pangarap rin ng mga gulang mo, no? Makatapos ka ng school. So, ang galing, katropang Ralph, no? Ganun pala yun. So, about naman sa love life mo, meron ka ba love life?
1: Wala, aral muna talaga ako.
0: Aral ka, sobrang daming ginagawa, kasi, hindi kaya ng time.
1: Mas gusto ko pa sombrero.
0: Kesa love life, yes, kesa no? Jowa. Bakit? Parang nagka-jowa ka na ba before?
1: Dati pa, paano ng ano?
0: Ng Kastila?
1: Oo,
0: mga matagal
1: na.
0: Hindi, pero nagka-jowa ka na before?
1: Yes, dati.
0: Ano nangyari sa relationship mo? Bakit natapos? Ba't nag-end?
1: Ewan ko.
0: Bakit?
1: Parang nagkasawaan lang, ganun.
0: Ah, na-fall out of love na lang. So, hindi na nag-work. Pero para sa'yo ba, gano'ng ka-important sa'yo yung relationship? Parang anong klase ka bang boyfriend pagdating sa relationship?
1: Sa relationship? Siyempre, importanteng relationship talaga sa pamilya mo muna.
0: Ah, so hindi ka talaga nagpo-focus pagdating sa girlfriend, gano'n?
1: Ano lang yun, istorbo. May istorbo ka lang.
0: Ah, feeling mo madidistract ka kapag meron kang partner. Yes. So, dapat ano lang muna, focus ka lang talaga sa goal mo, sa life, gano'n. So, bukod doon, sabi mo medyo kumakanta-kanta ka din konti. So, nag-rap ka ba? Nag-rap ka?
1: Hindi.
0: Natakot yata magpa-sample. So, hindi ka nag-rap? Meron kami dito rapper, si Katropang Ichiboy Arky. Katropang Ichiboy Arky, sample lang mo nga si rap. Nahihiya pa siya eh. Gusto niya mag-rap, nahihiya siya. Kaya sample lang mo muna. Para marinig niya.
2: Talagang iba ang dulot ng pag-ibig mo, simula na dumating ka, nagbago tibok ng puso ko. Matagal ko din nadarama, ay muli mo ipinadama ang dahilan ko. Bakit lagi masaya at wala na akong hiling iba pa. Tutunayin ko mga sinasabi ko, totoo ko, paano mo binagawa ang isang katulad ko na wala na mabala kong bibi, pero nasa iyo lumabas.
0: Oh, Apanis, parang si ano, si Glock 9. Ang Glock 9 ng XFM. Ganon. O, diba? Pero alam mo ba, ano, katropa yung Chubay Arky, gusto niya rin na mag-rap. Medyo mahiyain lang talaga to si Ralph. Kaya parang ano, meron ka bang ano, tips? Kasi ito si Katropa Ichiboy Arky, nag-rap talaga siya. As in, yan yung trip niya, magsulat ng kanta, magsulat ng rap, ganun-ganun. Baka meron ka ma-share sa kanya, kasi gusto niya maging rapper.
2: Maghanap ka lang na motivation.
1: Parang panghugutan po ng kanta, ganun. Oo,
2: panghugutan. Tapos, wari, may natipuhan kang babae, gawan mo ng kanta, para ano?
0: Para ano? Para go na yun, ganun. So dapat ganon. Pero kadalasan talaga ng mga rapper ganon, nagsusulat sila, yung nagsusulat ng kanta nila para mabuo nila yung ano, yung music, ganyan ganyan, 'di ba? So yun yung ngayon, katropang Ralph. So wala kang love life ngayon. Pero halimbawa, anong masasabi mo sa mga kabataan na kagaya mo din, na gustong mag-start ng sarili nilang parang maliit na business or gusto nilang, alam mo yon, mag-hustle din, ganun?
1: Okay lang kahit mag-start ka sa fake, okay lang naman yun, walang problema din.
0: Mag-start sa...
1: Tapos kung binibenta mo naman na maayos. Tapos nakaipong ka na, tsaka
0: mag-invest ng malaki.
1: Sa mga legit. Ganun lang.
0: So, anong parang pwede mong pasabi sa kanila? Halimbawa, yung mga lalo na, especially sa mga kabataan ngayon na medyo sumusuko na, gano'n, di ba? Ang dami kasi nagtatry. Kahit ako eh, parang natatakot ako na magtry na magnegosyo, ganyan. Kasi natatakot ako na baka malugi, gano'n.
1: Ganun talaga, susugal ka. Kailangan, parang sugal din yung negosyo. Minsan matamlay, di ba? Benta. Pero may malaki, minsan may bibili sa'yo, madami.
0: So, ganun. Dapat willing ka talaga na mag-take ng risk, yes, no? Pagdating sa, ano, sa negosyo. Pero ang galing kasi bata ka pa, na isip mo na agad na pumasok ka sa isang business.
1: Sa nahilig ko rin kasi, kaya nag-enjoy lang ako.
0: So, saan galing pala? Sorry. Saan nagsimula? Di ba, syempre, kailangan mo mamuhunan ng pera, no? Sinusupport ka naman ng parents mo pagdating dyan sa negosyo mo? Or ikaw lang talaga mag-isa? Sariling diskarte mo yan.
1: Nag-iipon ako pag yung mga baon, naipong ko.
0: Ah, so from the baon? Uy, yeah. Grabe ah. Mula baon, nakaipong ka ng pambili talaga.
1: Yes, naipon ko. Tapos, una, mumurain lang yung gap ko eh. Mumurain lang hanggang binenta ko yun, tapos nagpalit ako na mas mahal dun. Yung nagpagbentahan nun, yun din yung ginamit ko pinambili ng ano, mas mahal.
0: Ah, so parang ang ginagawa mo, so nung nag-umpisa ka, isang cup lang muna, bumili ka ng medyo pinag-ipunan mo na medyo mahal. Tapos binenta mo siya ng mas mahal pa, nung kumita, tsaka ka bumili ng pangalawa. Ah, so hindi ka yung, di ba yung iba, parang gagawin nila is bibili sila ng isa, tapos bibili pa sila ng isa, yung dagdag sila ng dagdag. So sa'yo, ganon.
1: Sa akin, minsan nga swap pa eh.
0: Swap?
1: Nakipag-swap ako ng cup eh.
0: Pero at least, di ba, pagkabili mo ng cup, nagamit mo na siya as contents mo, tapos, na kumita ka pa. Yes. Diba? Dalawa yung long, purpose niya.
1: As long nagamit mo siya, na-picture mo na siya. Okay na yun. Mabenta.
0: So, ano yung mga klase ng cups na mga ano, para magka-idea din yung mga katropa natin na gusto mag-collecta ng mga sombrero?
1: Sa mga KTH pam dyan, alam nyo na yun, mga rare.
0: Mga rare. So, iba-iba yung rare. Klase.
1: Kaya, minsan, maling ano, KTH kasi ano, limited release kasi siya.
0: Limited
1: baka
0: lang.
1: Sa isang taon, mga 3 times lang siya nagre-release. Iba-iba pa yung pattern ng ano, ng pagre-release. Hindi, kunyaring January 25 magre-release, hindi ganun, iba-iba, iba-ibang date.
0: Ah, so parang random lang, bigla lang sila magre-release, tapos limited lang. So kaya mahal talaga, parang rare talaga yung ano.
1: Lalo
0: yung
1: na, item. As long sinuot ni Chris Brown, mga pan ni CB syempre, in demand yung cup na sinuot niya, kaya ganun.
0: Tapos pag sinusuot ng mga celebrities abroad. So, ang galing, no? So, from there, ganun-ganun talaga yung pagkokolekta mo ng mga cups. So, di ba, bilang collector, ako rin kasi nagkokolekt din ako sa bahay. Ang kinokolekt ko naman, yung mga nakakatakot, mga horror figures, ganyan-ganyan. Pero yung sa akin, hindi ko binibenta kasi gusto ko lang siya nakikita, ganyan. So, ikaw ba, bilang collector, syempre, for sure, mahal mo yung mga cup mo, di ba? Inaalagaan mo lahat yan, eh. Pagka nabibili ba siya, syempre masaya ka, di ba? Kasi nagkakapera ka. Pero pag nabibili ba siya, nalulungkot ka ba pag nakakabenta ka?
1: Masaya makabenta, pero kunyari, yung gustong-gusto mo, tapos nabenta mo, parang nakakapanghinayang din.
0: Kasi may attachment ka na dun sa ano, no?
1: Lalo na, gustong-gusto mo ito eh, kaso kailangan ibenta. Wala.
0: Paano pag favorite mo yung ano, no?
1: Yung ayun, malungkot dun.
0: Pero binibenta mo pa rin. Parang nakabili ka ng isang mamahalin, yung maganda. Siyempre, for sure, meron ka naging favorite dyan. Yeah. Bibenta mo pa rin, binibenta mo pa rin, kahit na ano.
1: Kumbaga, yung mga favorite ko talaga, ano eh, inaano ko, dinisplay ko lang, di ko ginagamit.
0: Dinidisplay mo, pero binibenta mo or hindi, kinikip mo lang.
1: Nakatago pa rin.
0: Ayaw mo. So, yung mga binibenta mo, anong lang siya? Parang, anong klase?
1: Mga ano, saktuan lang. Pero ano pa rin, CBAT pa rin naman. Yung ano lang, yung mga design kasi, mga gusto ko, may mga patch talaga siya.
0: So parang kung ano lang yung talagang maganda. So di ba bilang content creator, bukod sa mga cup, ikaw ba ginagamit mo rin yung mukha mo? Ganyan, kasi may tsura ka eh, ginagamit mo rin ba siya as content?
1: Yes, dati nag-exa, photoshoot, mga ganun.
0: Mga photoshoot, yes. Okay. Tapos ako rin before, open shoot, mga ganyan ba? Yung mga ganyan. Photographers. Tapos mga brand deals, ganyan.
1: Yes.
0: Pero ngayon, tinutuloy mo pa rin naman siya.
1: Ngayon, hindi na masyado kasi nag-aaral ako eh.
0: So, parang busy, hindi na kaya nandun.
1: Busy na rin.
0: So, parang mas focus ka, at least yung sa mga cup mo.
1: Yes po.
0: Ayan. Mga katropang Ralph, saan ka ba nila pwedeng i-follow or panoorin? Panoorin yung mga contents mo.
1: Sa IG, follow nyo ako guys, ano, _
0: Oral. Oral?
1: Yes.
0: Oral. Paano yung spelling nun?
1: AU. RALP.
0: Ayan, AURALP. Ayan, si Katropang Ralph, pwede nyo siya i-follow sa Instagram para naman mapanood nyo ang kanyang mga contents. So, Katropang Ralph, meron tayo dito na X or check. So, meron tayong 60 seconds para sagutin mo itong mga tanong. Parang alam yung kay Tito Boy style na kailangan mabilisan lang, may timer. Tapos, kapag hindi ka komportable na sagutin yung isang tanong, sasabihin mo lang ay X. Okay, ayan lang siya. Okay. Katropang Ralph, ready ka na ba?
1: Yes, ready na.
0: Ayan na. Timer starts now. Love o career?
1: Career.
0: Sino ang last na nagpakilig sa'yo sa chat?
1: Ex.
0: Mahal mo or mahal ka?
1: Mahal ako.
0: Laman ang isip mo ngayon?
1: Sana di na mainit pag-uwi.
0: Laman ang puso mo ngayon?
1: Pamilya ko.
0: Kung bibigyan ka ng superpower, ano ang pipiliin mo?
1: Lumipad na lang.
0: Lumipad? Kung may... Parang napilitan siya sa lumipad. Kung may love song ka ngayon, ano naman ang title?
1: Love song? Ex mo.
0: Ex na lang. Ano ang dream date mo?
1: Dream date? January 1. dream, ano? Date, ano?
0: Like dream date? Ay, akala nyo date na
1: lang. Akala ko, ano?
0: So, bakit ba kami binigyan ng date? Ano January 1 sa'yo? Ako November 25 kasi birthday ko yun eh.
1: Date?
0: Ah, anong dream date mo? Picnic date, gano'n. Loka ako sa'yo.
1: Ano lang, movie date.
0: Ayaw mo ng February 5.
1: Kala ko ano, fecha.
0: Ikaw ba katrapa yung Super Arky? Ano ba ang dream date mo? Ako November 25 eh. Ikaw? Ah? Anong dream date mo?
2: Safari.
0: Ah, safari. Okay, meron bang celebrity ang nagpahiwatig sa'yo? Like, nagharot, gano'n, na artista.
1: Ex.
0: Ex. Masarap ka ba? For last question, masarap ka ba, ex or check?
1: Nike check.
0: Check? Ayan, maraming salamat ka, Tropang Ralph. Meron ka ba bang gustong batiin, i-shout out? Yes. Ayan, pwede mo i-shout out. Ay, dito yung camera mo sa harap mo. Ayan, batiin mo na ating mga katropa. At tawa ko dun sa ano, wait lang.
1: Shoutout sa ano, family ko, sa mama, tas sa papa ko, kay Mama Ning. Tas shoutout to Blind Spot, Deli Kids. Tas follow nyo to sa ano guys, sa FB. Gear Acacio, vlogger. Ayan yung vlogger. Tas sky's the limit, loading ng tropa ko. Drip from Manila, kuha na ng mga hats, ATH din. Tas shoutout din sa Gluta Estetica. And sa pinsan ko, shoutout sa business niyang Yanis Homemade Shomai, ANSY's Car and Camera Rental.
0: Ay, ang daming negosyo. Ay, maraming salamat ka, Tropang Ralph. Nag-enjoy talaga kami dito. Ayan, thank you so much.
1: Thank you, thank you.
0: Ayan mga katropa, tumutok lang kayo dito at magbabalik pa ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: XFM Mega Manila. Marami na ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantalagtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil.
2: Salzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Salzone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Salzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Salzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973 Series of 2026.
6: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.

0: Init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Pinaiikting ang pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang sektor upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng pag-aalboruto ng Mayon Volcano, lalo na sa usaping pangkalusugan at kaligtasan. Dahil sa pagbuga ng abo at mapanganib na particles sa hangin, mas nanganganib ang mga residente, partikular ang mga bata, matatanda at may karamdaman. Kaugnay nito, namahagi ng N95 face masks ang Ako Bicol Party List sa barangay Mulad-Bukad sa Ginobatan upang makatulong sa proteksyon laban sa volcanic ash. Pinangunahan ang inisyatiba ni na Congressman Attorney Alfredo Garbin at Attorney John Chan Almario Chan bilang bahagi ng kanilang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Patuloy ang paalaala sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng otoridad habang aktibo ang nasabing bulkan. Sumayin niyo ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM sa Mega Manila.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
0: MLUL year, tulay ng pamilyang Pilipino. XFM 99.5.

0: X-Rated sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.
1: Hello mga katropa! Nagbabalik ako ang inyong katropa, katropang Erica Balantas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated.

Dear Katropang Erica, itago mo na lang ako sa pangalan na Rafael, 35 years old at taga Maynila. Isa akong business manager at sa paningin ng iba, maayos ang buhay ko. May magandang trabaho, may sariling bahay, may asawa at may anak. Ang asawa ko ay si Mia, 33 years old at isang guro. Tahimik siyang klase ng babae. Hindi pala tanong, hindi pala sumbat. Meron kaming isang anak na babae na ang pangalan ay Nika. 6 na taong gulang. 8 taon na kaming kasal at akala ko ay sapat na yon para masabing buo ang pamilya namin. Pero ang hindi ko alam, ako mismo ang unti-unting sumira sa lahat ng meron ako. 5 taon na ang nakalipas nang makilala ko si Trina, 27 years old, sa isang partner company. Magaan siyang kausap, puno ng energy at marunong humanga. Iba yung tingin niya sa akin. Parang ako yung lalaki na gusto niyang paniwalaan. Sa una ay simpleng usapan lang. Hanggang sa naging madalas na sabay kaming mag-lunch. Hanggang sa nagkaroon ng mga gabi na hindi na tungkol sa trabaho ang dahilan ng pagkikita namin ni Trina. Hindi ko na malayang nahulog na ako sa isang buhay na hindi dapat sa akin. May mga sandali na parang bumalik ako sa pagiging binata. Yung may thrill, may lihim, may init ng damdamin na matagal ko nang hindi nararamdaman. At hindi ko ide-deny katropang Erica. May mga gabing nagkakasama kami sa mga lugar na hindi dapat puntahan ng isang lalaking may pamilya. May mga yakapan, may mga halik na may kasamang takot, pero tinuloy pa rin. At sa bawat gabing yun, pinipili kong kalimutan na may asawa at anak ako na naghihintay sa akin sa bahay.

Samantalang si Mia, nanatiling tahimik. Hindi siya nagtatanong kung saan ako galing. Hindi niya rin chinecheck ang phone ko. Hindi siya nag-eskandalo. At kapag umuwi ako ng gabi, bubuksan niya lang ang pinto. Minsan ay may nakahanda pang pagkain. At sasabihin niya lang kung kumain na ba ako. Kaya sa isip ko noon, ay safe ako na magloko dahil hindi naman niya alam. Pero ang totoo, pinili ko lang paniwalaan yon para hindi ako makonsensya. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ni Trina na buntis na siya. At parang gumuho ang mundo ko noon. Imbes na maging responsable ay natakot ako. Pinakiusapan ko siya na ipalaglag na lang ang bata. At doon ko nakita ang ibang side niya. Matigas, desidido at handang ipaglaban ang dinadala niya. Hindi ko siya kayang iwan, pero hindi ko rin kaya na iwan ang pamilya ko. Kaya pinatagal ko ang sitwasyon sa mga pangakong wala namang laman. Hanggang sa nanganak si Trina. Nasa ospital ako noon at nakatingin sa sanggol na hawak niya. Halo ang saya, takot at guilt sa dibdib ko. Sa gitna ng lahat ay nagawa ko pang mag-text sa asawa ko ng kasinungalingan na may business trip ako. Sumagot lang siya ng simple at sinabi na mag-ingat daw ako. Walang kahit anong tanong at walang hinala. Akala ko, kontrolado ko pa ang lahat. Kinagabihan ay umuwi ako para kumuha ng gamit. Tahimik ang bahay namin, malinis, maayos at parang walang nagbago. Pero sa mesa, merong isang sobre na nakapangalan sa akin. Binuksan ko at nandoon ang mga papeles, legal documents, ebidensya, mga litrato, resibo at mga chat ko sa mga babae ko. Lahat ng akala ko na naitago ko sa loob ng 5 taon, doon ko naintindihan. Alam ni Mia ang lahat mula pa noon. Hindi siya tanga at hindi rin siya bulag. Tahimik lang siya habang pinaplano ang lahat. At habang binabasa ko ang laman ng folder, napansin ko rin ang mga bank records. Wala na ang pera namin. Na-transfer na niya lahat sa trust fund para sa anak namin. Biglang bumukas ang pinto at lumabas siya, maayos ang bihis at may dalang maleta. Hawak ang kamay ng anak namin. Kalmado siya at doon niya sinabi ang lahat na sa 5 taon niya raw akong pinapanood ay alam niya na nagsisinungaling ako. 5 taon siyang nag-antay na mapuno. At ngayon, nangyari na ang pinakaayaw niya na mangyari, na may anak na ako sa iba. Doon niya piniling tapusin ang lahat. Hindi lang relasyon namin ang tinapos niya, pati trabaho ko, pati reputasyon ko, inayos niya ang lahat bago siya umalis. Iniwan niya ako na walang pamilya, walang pera at walang matatakbuhan. Katropang Erica, doon ko lang na-realize ang katahimikan ng asawa ko ay hindi kahinaan. Isa pala itong paghihintay ng tamang panahon. At nung dumating na ang oras na iyon, hindi na siya nagsalita. Kumilos na lang siya. Ngayon, naiwan akong mag-isa, hawak ang mga papel na katapusan ng lahat ng meron ako. At ang mas masakit, alam ko na wala akong ibang dapat sisihin kundi ang sarili ko. Isang lalaking huli na ang pagsisisi, Rafael.

0: X-Rated sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.
1: Kaya mga katropa, ang kantang sa susunod na Habang Buhay ng Ben and Ben. Grabe, napakasakit ng kanta na yan, no? Parang tungkol siya sa, diba, sa isang pagmamahal na hindi kinaya, di ba? Hindi kinaya ng panahon, hindi kinaya ng pagkakataon, ng desisyon, di ba? Or isang sitwasyon na hindi na talaga kayang mabago pa. So parang in this lifetime, hindi na kita kayang makasama pa. Ganon, hindi na natin kaya na mag-work pa. Pero sana sa susunod na habang buhay, tayong dalawa. Parang ganon yung meaning ng kanta. Pero ganun talaga mga katropa, may mga pag-ibig na kahit pa gaano katotoo at hindi sapat para kahit pa gaano katotoo or gaano nyo kamahal yung isa't isa, minsan hindi talaga yun sapat para magtagumpay sa pag-iibigan nyo, di ba? Hindi siya sapat. At minsan, ang tanging paraan para mahalin pa rin ang isang tao ay ang palayain siya kahit pa masakit at kahit pa hindi mo gusto. Pero dito sa senaryo ng ating letter sender na si Rafael, alam mo Rafael, dito na talaga papasok yon. Yung lagi nilang sinasabi na nasa huli ang pagsisisi. Di ba mga katropa, lagi nating naririnig yun, nasa huli ang pagsisisi. So dapat, bago tayo gumawa ng actions, bago tayo gumawa ng isang bagay, pag-isipan talaga nating mabuti, di ba? Ano ba magiging consequences nito? Bago mo lokohin yung asawa mo, bago ka mag-cheat dito sa pamilya mo, di ba? Bago mo sila pagtaksilan, pag-isipan mo munang mabuti, di ba? Isipin mo muna pag nawala sila sa buhay ko, ganito. Tsaka, bago ka magloko dito sa asawa mo, di ba? Nung nagpakasal kayo, nangako ka sa kanya, nangako ka na mamahalin mo siya, na ganito, di ba? Ibibigay mo sa kanya lahat. Tapos, bigla mo siyang lolokohin ng ganyan. Tapos ngayon magsisisi-sisi ka. Diba? Lahat to, kasalanan mo din. Pero ando na tayo, katropa, diba? Hindi mo dapat takasan ang realidad. Dapat panagutan mo yung ginawa mo dahil hindi na ito tungkol sa kung paano mo mababalik si Mia sa buhay mo. Kasi 5 taon, napakatagal mong niloko yung asawa mo. Sa loob ng 5 taon na yon, wala ka man lang naramdaman na kahit anong guilt. Diba? Hindi ka man lang nakonsensya. Ang lagi mo lang iniisip, hindi naman ako nahuhuli, so okay lang eh. Pero hindi naman ganun ang buhay mga katropa. Hindi porket hindi ka nahuhuli, magiging okay na lang yon. Diba? Mali pa rin yung ginagawa mo. So, dapat doon pa lang sa loob ng 5 taon, kung talagang mahal mo yung asawa mo, meron ka man lang sanang naramdaman na kahit konting pagsisisi or siguro sabihin na natin nagkamali ka ng 1 beses, tas sapat na yun eh. Pero yung paulit-ulit at tinuloy-tuloy mo pa hanggang sa meron ka ng isang babae na nabuntes, diba? Fault mo na talaga yan. At dapat hindi ka na maghangad pa na dapat bumalik sa akin yung asawa ko, dapat ma-win back ko siya. Hayaan mo na lang siya, diba? Ayun lang naman yun. At ganun nga, katropa, dapat mag-focus ka, di ba, kung paano magiging responsable sa lahat ng nasira mo. Di ba, una-una, lalo na yung anak mo, kahit pa sabihin mo na hiwalay na kayong mag-asawa, meron ka pa rin responsibilidad dito sa anak mo, pareho kay Nika, dun sa nabuntis mo na isa pa, at dito sa anak mo. Isa pa, katropa, hindi mo dapat ituring yung sarili mo na biktima sa ganitong sitwasyon dahil ikaw mismo ang gumawa niyan. Ikaw mismo ang nagdesisyon ng bagay na yan. Kaya nangyari sa'yo yan. Sinira mo yung sarili mong buhay dahil sa sunod-sunod na desisyon mo. Ang ginawa mo, di ba, ang ginawa ni Mia ay resulta ng matagal na pananahimik niya at pagtitiis sa lahat ng panluloko na ginawa mo sa kanya. At hindi siya naging malupet, di ba? Hindi mo dapat isipin na grabe naman siya, nilipat niya lahat ng pera namin sa trust fund ng anak namin, tapos iniwan niya lang ako bigla sa ere. Hindi ganun yon, katropa. Lahat yon bunga ng desisyon mo, so hindi ka biktima dito. At isa pa, katropa, kung meron ka talaga na natitira pa na respeto para dito sa asawa mo, dapat tanggapin mo na lang yung desisyon niya. Diba? Tanggapin mo. Kung ayaw niya na sa'yo, kung gusto niya nang ilayo yung anak mo sa'yo, tanggapin mo lahat yon. At hindi na siya obligated pa na bigyan ka pa ng closure or explanation or kahit anong second chance. Kasi sa 5 taon na yun, napakadaming time na, di ba, napakadaming panahon na pwede mo nang baguhin sana eh, pero paulit-ulit mo siyang ginagawa kasi feeling mo hindi ka nahuhuli. So, dapat tanggapin mo kung ano man yung naging desisyon ng asawa mo ngayon. Kasi, katropa, ganun talaga. ikaw may gawa niyan sa sarili mo. At isa pa, katropa, sa anak mo, diba, sa anak mo dito sa kabit mo, sa anak mo kay Trina, huwag mong ulitin yung pagiging absent mo na ama, yung paulit-ulit na ginagawa mo na cheating, tapos parang irresponsable ka, diba? At kung may pagkakataon ka na bumawi, doon ka na lang magsimula. Hindi sa pagbabalik sa nakaraan, kundi sa pagiging maayos na tao ngayon. Alam mo, katropa, ang pinaka-importante, ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa lungkot, kundi sa pagbabago, kung paano mo babaguhin yung sarili mo. At kung wala kang babaguhin, uulit at uulit lang ang parehong kwento. Alam mo, katropang Rafael, may mga pagkakamali na napapatawad, pero may mga pagkakamaling ang kapalit ay buong buhay mong pagdadala ng consequence. Sayan lang muna mapapayo ko sa iyo, katropang Rafael. At mga katropa, kung meron din kayong gustong i-share o parehas kayo ng senaryo ng ating letter sender, pwede niyong i-comment yan dito sa ating live. Ay mga katropa, bitin na pala tayo. Wala na pala tayong oras. Grabe, ang bilis. Ang bilis ng oras. Ay mga katropa, binabati ko mga nakatutok at nanonood sa ating live. Ayan, magandang hapon sa inyo. At ayan na nga, dalawang oras na naman ang kwentuhan, tawanan at samahan ng lumipas. Ako po si katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila, na nagpapasalamat sa lahat ng nakinig at tumutok mula alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon. Sana kahit papano ay nakapagbigay ako ng ngiti, kwento at konting inspirasyon sa inyo ngayong araw. Kung meron kayo gusto i-share na kwento ng buhay, pag-ibig, rant, or kahit chismis lang yan, pwedeng-pwede nyong i-share yan dito sa X-Rated. Dahil dito sa X-Rated, lahat ng boses ay may espasyo. Sabi nga nila, mas gumagaan ang bigat ng puso kapag may nakikinig. Kaya pwede nyo ipadala ang inyong liham sa lahat ng aking social media accounts. Hanapin nyo lang ang pangalan ko na Erica Balagtas. At mga katropa, papasalamatan ko rin ang Eliora Aesthetic Clinic sa pag-aalaga ng aking skin at Sandria Lisa Loan sa aking healthy hair. Ayan, hanggang sa muli mga katropa, sama-sama ulit tayo bukas dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Stay safe, stay happy! At tandaan na si katropang Erica Balagtas, laging handang makinig at magmahal sa ere. Ayan, tumutok lang kayo dito kung gusto nyo mag-relax, relax, lalo na ngayon Sunday, di ba? Chillax lang kayo dyan. Makinig na mga magagandang music, pero updated pa rin sa balita, lahat yan ay nandito lang sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: FM Music Box. Music Box.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Sansol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse, ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansol Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sansol Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansol Gold Coffee na.
3: Sansol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
6: Alaala ng kahapon ngayon sa XFM Music Box. Music Box.

0: Init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Nagmarcha sa Makati ang grupong August 21 Movement o ATOM upang ipanawagan ang pananagutan ng mga tiwaling opisyal sa gobyerno. Giit ng grupo, dapat nang simula ng impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte at agad na ituloy ang paglilitis sa Senado. Kasabay nito, pinuna rin nila ang Administrasyong Marcos dahil umano sa kabiguan nitong tuparin ang pangakong papanagutin ng mga sangkot sa katiwalian sa flood control project noong nakaraang taon. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM FM sa Mega Manila.
2: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
0: MLUL year, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa!

0: baby, that's what I
1: like. XFM Music Box. Music Box.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili suplemento.
4: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen.
5: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sanson Plus Coffee Mix.
7: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sanson Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
6: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanson Plus Coffee Mix. Bibili sa mga butika.
8: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
13: Mga awiting naging bahagi ng ating mabait at matamis na nakalipas dito sa XFM.

Music Box. Music Box. Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.

0: Music Box. Music Box.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon, i-refill. Ayun, buko nga sa puwit ng mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pay. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sister Pay. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Resist the pain, isa lang, tanggal agad.
4: Resist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
5: If symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang galang katikati.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.
1: Gaganda ka pa.
3: Habili sa mga butika.
5: Mga tips upang maiwasan ang Nipah virus. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Iwasang kainin ang mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask, lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
6: Mga kanta at awitin sa kahon ng alaala. XFM Music Box.
7: Music Box.

0: Balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Halos 100,000 na ride-hailing drivers ang humihingi ng ayuda, ngunit 54,000 lang ang may prangkisa. Tinatayang 30,000 na sasakyan ang bumabiyahe nang walang pahintulot. Sa motorcycle taxis, higit 200,000 na riders ang aktibo kahit 78,000 lang ang pinapayagan. At ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, problema ang dating sistema na nag-onboard ng drivers kahit walang prangkisa. Pansamantalang ipinatigil ang onboarding habang inaayos ang digital franchise system. Iniimbestigahan din ang umano'y illegal na onboarding fees na umaabot sa 25,000 hanggang 90,000. Sumainyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM FM sa Mega Manila.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
0: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa, excited!

Mga awiting naging bahagi ng ating mabait at matamis na nakalipas dito sa XFM Music Box. Music Box.

0: FM Music Box. Music Box.
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold,
2: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
1: Samsung Plus Gold.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, siguradong mapapangiti ka na sa programang Gigising sa inyong mga morning. Hatid ay mga balita at impormasyon, magaan at positibong balitaktakan ng inyong mga katropang Deo de Guzman at Jupiter Torres. Exciting Pilipinas! Alas 6 hanggang alas 6:30, mabilis ang paghahatid ng mga mahalagang balita. Express Balita, kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Alas 6:30, susunod naman ang programang tututok sa mga may init na issue. Kasama ang inyong katropang paghumirit, malupit, Joel Gorospe. Bullseye! Alas 8:30 hanggang alas 9:30, aming tutugunan ang inyong karaingan at problema sa buhay sa abot ng aming makakaya. Serbisyong Katropa. Alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, sasa inyo naman ang programang magbibigay kasagutan ng inyong mga karamdaman at problema sa kalusugan. The Secret of Health. Alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaktakan at talakayan sa mga may init na isyo ng lipunan. Dagdagan pa ng iba't ibang kalamang makabuluhan at napapanahon. Sentro, kasama si Katropang Buddy Uberas. Alas 12 ng tanghali, ihahatid ng XFM Networks ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng Pilipinas. Kasama ang mga ulat ng mga katropa nating XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. XFM News Nationwide. Alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng hapon, mas mahabang talakayan, paliwanagan at solusyon sa lagay ng ating mga kalusugan, kasama ang mga katropa nating naturopathic doctors ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Alauna 1:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, mag-chill, mag-relax habang nakikinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig. Kasama ang katropa natin, Erica Balagtas. X-Rated. XFM, tunay na maaasahan sa balita, impormasyon at public service. Sa Mega Manila, ito ang katropa mo. XFM 99.5.
12: Mga kanta at awitin sa kahon ng alaala. XFM Music Box. Music Box.

0: SFM Music Box.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janis Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain.
5: Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag 7 Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: 7 Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: 7 Plus Herbal Oil.
3: 7 Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may 7 Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. 7 Gold Coffee Mix.
3: 7 Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. 7 Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Mga kanta at awitin sa kahon ng alaala. XFM Music Box. Music Box.

0: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mahigit 31.3 milyon pesos na halaga ng marijuana ang winasak ng PDEA sa apat na plantasyon sa hangganan ng Sadanga Mountain Province at Tinglayan, Kalinga. Umabot sa 224,000 na tanim ang nadiskubre sa lawak na halos 29,500 square meters. Sa operasyon, nasira ang libo-libong halaman mula sa iba't ibang site, kabilang ang pinakamalaking lugar na may 84,000 seedlings. Wala namang naaresto, ngunit nagpapatuloy ang investigasyon ng PDEA at pulisya upang matukoy ang mga nasa likod ng pagtatanim. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM.
2: Mga katropa, X

0: XFM Music Box.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, tipipitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili sa pinakamalaki ng butika sa inyong lugar.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
5: Si Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sansom Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sansom Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sansom Plus Coffee Mix.
6: Sansom Plus Coffee Mix. Kape na, pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
8: D3. Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Sansom Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sansom Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Sansom Plus Herbal Soap. Gamit na. Sansom Plus Herbal Soap.
13: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
0: Mga awiting naging bahagi ng ating mabait at matamis na nakalipas dito sa XFM Music.

0: SFM Music Box.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain,
4: the best.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at gluta tayo nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, siguradong mapapangiti ka na sa programang Gigising sa inyong mga morning. Hatid ay mga balita at impormasyon, magaan at positibong balitaktakan ng inyong mga katropang Deo de Guzman at Jupiter Torres. Exciting Pilipinas! Alas 6 hanggang alas 6:30, mabilis ang paghahatid ng mga mahalagang balita. Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Alas 6:30, susunod naman ang programang tututok sa mga may init na issue. Kasama ang inyong katropang paghumirit, malupit, Joel Gorospe. Bullseye! Alas 8:30 hanggang alas 9:30, aming tutugunan ang inyong karaingan at problema sa buhay sa abot ng aming makakaya. Serbisyong Katropa. Alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, sasa inyo naman ang programang magbibigay kasagutan ng inyong mga karamdaman at problema sa kalusugan. The Secret of Health. Alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaktakan at talakayan sa mga may init na isyu ng lipunan. Dagdagan pa ng iba't ibang kalamang makabuluhan at napapanahon. Sentro, kasama si Katropang Buddy Uberas. Alas 12 ng tanghali, ihahatid ng XFM Networks ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng Pilipinas. Kasama ang mga ulat ng mga katropa nating XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. XFM News Nationwide. Alas 12:30 hanggang ala 1:30 ng hapon, mas mahabang talakayan, paliwanagan at solusyon sa lagay ng ating mga kalusugan. Kasama ang mga katropa nating naturopathic doctors ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Ala 1:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, mag-chill, mag-relax habang nakikinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig. Kasama ang katropa natin, Erica Balagtas, X-Rated. XFM, tunay na maaasahan sa balita, impormasyon at public service. Sa Mega Manila, ito ang katropa mo, XFM 99.5.
5: Mga kanta at awitin sa kahon ng alaala.
3: XFM Music Box.
5: Music Box.

0: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mahigit 7,300 na tauhan itinalaga para sa Asian Summit 2026 sa Cebu. Katropa mo sa balita, Earl Saludar ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Report. Mayigit 7,300 pwersa mula sa iba't ibang ahensya ay pinadala para sa seguridad ng Asian Summit 2026 sa Labo-Labo City. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Semenesio Ortatas Jr. ang send-off ceremony at nagsagawa ng air inspection upang tiyakin ang kahandaan ng operasyon. Saklaw ng deployment ang seguridad sa lugar, convoy protection, coastal at airspace monitoring, traffic management at emergency response. Ayon kay Ortatas, masusing na kaplano ang operasyon upang matiyak ang ligtas ng summit sa Mayo at 7 hanggang 8. Katropa mo sa Quezon City, para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Sumainyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Baligtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM.
3: Mga katropa!

0: Rocks FM Music Box.
1: Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, tragaso dahil sa pagpapago ng panahon.
3: Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
4: Sanzone Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mars, ang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sanzone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sanzone Plus Coffee Mix.
4: Sanzone Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas kas na immune system booster.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagte-take kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki,
7: magturo Dietary Food Supplement for Men.
9: May taglay ng maka, pampalakas ng libido.
7: May taglay din na klavo,
9: huwas ka.
7: Pinakamatinding pampalakas ng katawan.
9: Turbo Dietary Supplement for Men,
7: para sa mga lalaking tigasin.
10: Sanzone Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Sanzone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production, runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
0: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Mga kanta at awitin sa kahon ng alaala. XFM Music Box. Music Box.

0: FM Music Box. Music Box.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantaladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Salzone Plus Herbal Oil, Salzone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Salzone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Salzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Salzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Mga kanta at awitin sa kahon ng alaala. XFM Music Box. Music Box.

0: FM Music Box. Music Box.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. DOH, nagbabala sa panganib ng ash falls sa Albay. Katropa mo sa balita, Earl Saludar ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Report. Nagpalabas ng babala ang Department of Health kaugnay ng panganib ng ash fall mula sa Bulkan Mayona. Kasunod ito ng pagbuhat ng makapal na usok at amo na nakaapekto sa ilang barangay sa Albaya. Ayon sa DOH, mahalagang protektahan ang sarili laban sa amo. Pinapayuan ng publiko na magsuot ng N95 mask, gumamit ng safety goggles at magdamit ng long sleeve at pantalon upang maiwasan ang sakit sa mata, baga at balat. Katropa mo sa Manila, para sa kape sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM.
3: Mga katropa,

0: XFM Music Box.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santol Vitamin C. Ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santol Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santol. Mabibili sa mga butika.
2: Santol Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santol Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santol yung maganda sa kalusugan.
2: Santol Plus Coffee Mix. Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
7: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
6: Oh, yes.
7: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
0: Mga awiting naging bahagi ng ating mabait at matamis na nakalipas dito sa XFM.

0: SFM Music Box.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mga tips upang maiwasan ang Nipah virus. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Iwasang kainin ang mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask, lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Clarice. Naghahanap talaga ako ng kape nung di ng pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Masarap na. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na. Lalakas.
2: Ang gaganda ka pa.
4: Pabili sa mga butika.
5: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Mga kanta at awitin sa kahon ng alaala. XFM Music Box. Music Box.

0: SFM Music Box. Mga katropa, saan man kayo nakikinig, sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas, 4:30 to 6 a.m. Bullseye, 6:30 to 9:30 a.m. Centro, 10 to 12 noon at X-Rated, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat, Hatid Regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting!
1: Kasi ng ating immune system, araw-araw, mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugimutika.
2: Santone Plus Gold.
3: Ako si Mirla, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santone Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong gusto ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Love me tender, love me sweet.
0: Ating balikan ang alaala ng kahapon sa Music Klasiko.
5: And I love you so.
0: Music Klasiko. Samahan ang inyong katropa, Joel Grospe.

Music Classico, ang natatanging programa na magdadala sa inyo sa masayang nakaraan. Kaya tumutok at huwag palalampasin ang napaka-espesyal na pagtatanghal na ito. Music Classico, tuwing Linggo, alas 9:30 hanggang alas 11 ng umaga sa XFM 99.5 Mega Manila.

0: Dimitri, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang laro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Every Sunday, simula alas 3:30 ng hapon, join us as we unbox memories of the past. The good times and the bad, all recalled on a weekend. Music Box. Music Box. Mga kanta na naging bahagi ng ating puso. Mga himig na kay sarap ulit marinig. Sabay nating damhin muli at magbalik tanaw sa mga alaala at gumawa ng bagong istorya. XFM Music Box. Music Box. Tuwing Linggo, simula alas 3:30 ng hapon. Dito sa inyong katropa, 99.5 XFM. Mga kanta at awitin sa kahon ng alaala. XFM Music Box. Music Box.

0: FM Music Box. Music Box. Mga katropa, saan man kayo nakikinig, sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas, 4:30 to 6 a.m. Bullseye, 6:30 to 9:30 a.m. Centro, 10 to 12 noon at X-Rated, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat, Hatid Regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sestapain. Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
4: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang glow baguettes. B, battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: nanakas
3: at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, siguradong mapapangiti ka na sa programang Gigising sa inyong mga morning. Hatid ay mga balita at impormasyon, magaan at positibong balitaktakan ng inyong mga katropang Deo de Guzman at Jupiter Torres. Exciting Pilipinas! Alas 6 hanggang alas 6:30, mabilis ang paghahatid ng mga mahalagang balita. Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Alas 6:30, susunod naman ang programang tututok sa mga may init na issue. Kasama ang inyong katropang paghumirit, malupit, Joel Gorospe. Bullseye! Alas 8:30 hanggang alas 9:30, aming tutugunan ang inyong karaingan at problema sa buhay sa abot ng aming makakaya. Serbisyong Katropa. Alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, sasa inyo naman ang programang magbibigay kasagutan ng inyong mga karamdaman at problema sa kalusugan. The Secret of Health. Alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaktakan at talakayan sa mga may init na isyu ng lipunan. Dagdagan pa ng iba't ibang kalamang makabuluhan at napapanahon. Sentro. Kasama si katropang Buddy Uberas. Alas 12 ng tanghali, ihahatid ng XFM Networks ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng Pilipinas. Kasama ang mga ulat ng mga katropa nating XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. XFM News Nationwide. Alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, mas mahabang talakayan, paliwanagan at solusyon sa lagay ng ating mga kalusugan. Kasama ang mga katropa nating naturopathic doctors ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. 1:30 hanggang 3:30 ng hapon, mag-chill, mag-relax habang nakikinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig. Kasama ang katropa natin, Erica Balagtas, X-Rated. XFM, tunay na maaasahan sa balita, impormasyon at public service. Sa Mega Manila, ito ang katropa mo, XFM 99.5. Mga kanta at awitin sa kahon ng alaala. XFM Music Box.

0: XFM Music Box. Alas 4 y media pa lang ng madaling araw, siguradong mapapangiti ka na sa programang Gigising sa inyong mga morning. Hatid ay mga balita at impormasyon, magaan at positibong balitaktakan ng inyong mga katropang Deo de Guzman at Jupiter Torres. Exciting Pilipinas! Alas 6 hanggang alas 6 y media, mabilis ang paghahatid ng mga mahalagang balita. Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Alas 6:30, susunod naman ang programang tututok sa mga may init na issue. Kasama ang inyong katropang paghumirit, malupit, Joel Gorospe. Bullseye! Alas 8:30 hanggang alas 9:30, aming tutugunan ang inyong karaingan at problema sa buhay sa abot ng aming makakaya. Serbisyong Katropa! Alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, sasa inyo naman ang programang magbibigay kasagutan ng inyong mga karamdaman at problema sa kalusugan. The Secret of Health. Alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaktakan at talakayan sa mga may init na isyu ng lipunan. Dagdagan pa ng iba't ibang kalamang makabuluhan at napapanahon. Sentro. Kasama si Katropang Buddy Uberas. Alas 12 ng tanghali, ihahatid ng XFM Networks ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng Pilipinas. Kasama ang mga ulat ng mga katropa nating XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. XFM News Nationwide. Alas 12:30 hanggang alauna 1:30 ng hapon, mas mahabang talakayan, paliwanagan at solusyon sa lagay ng ating mga kalusugan. Kasama ang mga katropa nating naturopathic doctors ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Alauna 1:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, mag-chill, mag-relax habang nakikinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig. Kasama ang katropa natin, Erica Balagtas. X-Rated. XFM, tunay na maaasahan. Sa balita, impormasyon at public service. Sa Mega Manila, ito ang katropa mo. XFM 99.5.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay! Sundown Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sundown Plus at Sundown Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sundown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Glow Baguettes. B, Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
6: Ang mga lalaki, iba't iba yan ang diskarte sa mga babae.
7: Merong matikas,
6: merong matinik,
7: merong mahusay, at meron din ang mga lalaki na mapapasigaw ka na ng sakit.
6: Dahil naka-turbo kasi.
8: Ang Turbo Dietary Supplement for Men ay mabibili sa mga butika malapit sa inyo.
9: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Bagets. B, battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Mga awiting naging bahagi ng ating mabait at matamis na nakalipas dito sa XFM Music Box.

0: SFM Music Box.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Hanggang ang pain, fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilis ang agot ka.
4: Alaala ng kahapon ngayon sa XFM Music Box. Music Box.

0: FM Music Box.
1: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound dialysin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibilit sa mga supimutika.
0: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C.
2: Santone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rob, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santone Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Mga kanta at awitin sa kahon ng alaala. XFM Music Box.

0: XFM Music Box. Music Box.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalap raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Gawa sa pinaghalong mangustin,
4: moringa,
3: spirulina,
4: garlic,
3: plus
4: collagen
3: and glutathione.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Toda Max ang pasasalamat ng inyong XFM 99.5 Mega Manila sa ating mga bagong katropa sa kalsada. Kung gusto mong mapasama, tutok lang sa 99.5 XFM. Kape, katoda, katropa. Mga tricycle at padjak drivers, kayo ang bida. Tuwing Linggo, hintayin lang ang aming XFM NCR team sa pila. Kapag kayo'y inabutang nakikinig at nag-instant follow sa aming official YouTube at Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila, agad-agad bigay namin ang inyong ayuda. Xanthan Gold Coffee Mix, XFM t-shirts, stickers at marami pang iba. Solid ang arangkada sa kape, kape, katoda, katoda, katropa, katropa. Bonding at kulitan, kwento at kamustahan. Hatid ng inyong XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Mga awiting naging bahagi ng ating mabait at matamis na nakalipas dito sa XFM Music.

0: namin na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Sister
2: Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
5: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

Mga kailangang gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Bago ang bagyo, makibalita at mag-monitor ng weather updates, paalala at anunsyo, alamin sa inyong komunidad ang mga emergency at evacuation plans. Siguraduhin na maayos at matibay ang bahay at kumpunihin kung may mga sira. Dapat nakahanda ang go bag at kumpleto sa mga pangangailangan ng pamilya. Ang mga alagang hayop ay ilipat na sa itinalagang safe areas. Pag nabisuhan na, lumikas na agad at magpunta sa itinalagang evacuation center sa inyong lugar. Habang bumabagyo, maging kalmado, manatiling nakaantabay sa mga balita at updates ng bagyo. Pag malakas ang ulan at hangin ng bagyo, patayin na ang main switch ng kuryente, pati na rin ang gripo. Gumamit ng emergency lamps o flashlights, mag-ingat sa paggamit ng apoy. Lumayo sa mga bintana na babasagin. Pagkatapos ng bagyo, hintayin ang pagdeklara ng otoridad na safe nang bumalik sa inyong tahanan. Huwag lumapit sa mga nagtumbahang mga puno, mga nasirang istruktura at linya ng kuryente. Mag-ingat sa pagkumpuni ng mga nasira sa inyong bahay. I-check kung may mga basa at nakalubog na mga electrical outlets o appliances bago i-on ang kuryente. Sundin ang mga paalala at panuntunan ng inyong lokal na pamahalaan para maiwasan ang mawalan ng mahal sa buhay. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.

0: 99.5.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili, supleta malapit po tiga sa inyong lugar.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sanzone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work, kaya Sanzone Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
7: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kapag lumindol at ikaw ay nasa loob ng bahay o gusali, ang unang gagawin ay duck, cover and hold. Lumayo sa mga bintana, kabinet at mga bagay na maaaring may mahulog. Kung nasa labas, pumunta sa maluwag na lugar na malayo sa mga puno, poste at pader. Kung nasa loob ng gumagalaw na sasakyan, huwag dumaan sa tulay o overpass. Kapag huminto na ang pagyanig, lumabas sa pinakamabilis at ligtas na daan. Maging alerto sa mga aftershock o mga kasunod na pagyanig. Manatiling may alam, makinig sa mga balita mula sa kinauukulan. Suriin ang iyong sarili, pamilya at iba pa kung may sugat o injuries. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Maging handa sa anumang sakuna. Isang paalala mula sa inyong katropa. XFM 99.5 Mega Manila.
13: Ang programang kasabay niyong gigising at bubulabog sa inyong morning.
14: Good morning!
13: Hatid ay good vibes. Magagandang balita mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, palengke at pati mga ganap sa kalye.
14: Exciting Pilipinas!
13: Pakinggan ang mga impormasyon na kalabang magiging gabay niyo para harapin ang isang exciting na araw.
14: Exciting Pilipinas!
13: Kasama ang inyong mga katropa, Deo de Guzman at Jupiter Torres. Linggo hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng umaga. Dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
14: Exciting Pilipinas!
12: Ito ang XFM

Gising na para sa exciting na pagsasama-sama. Balita, impormasyon, public service, health, wellness at kung ano-ano pa. Tutok na sa Exciting! Exciting Pilipinas! Exciting! Exciting Pilipinas!

0: the weekend. Lunes na Lunes, mga katropa. Oo, alam mo traffic dun sa Mekubaw?
1: Oh?
0: Mm. Alam mo maraming nagbakasyon.
1: Ah, oo.
0: Long weekend
1: long
0: kasi.
1: Long weekend pala. Long weekend. Tama, tama, long weekend.
0: So, marami ho mga nagsiuwi sa kanila mga probinsya o di naman kaya ay nagbakasyon kung saan-saan.
1: Mm.
0: Ngayong madaling araw sila dumarating dyan sa Cubao.
1: Nakaw.
0: Ang daming bus na labas-pasok.
1: Nagpalamig.
0: Oo, tapos merong mga ang daming taxi rin na nandoon at ang daming tao. Very unusual para sa akin na makakita doon sa Cubao na ganong oras na ang daming tao.
1: Ah, oh, because dumagsa ang ano?
0: Coming from the weekend pala. Oh. Tao. Coming from the weekend, malamang ano yan? Malamang mga gustong magsasakyan sana, pero mahal gasolina, nag-bus na lang sila.
1: Actually, ganun diba? Na mata-traffic ka lang sa expressway.
0: Traffic daw kahapon, southbound and Lex. Meron ako nakikitang post, hindi lang din niya nalaman kung bakit traffic nung pinos. Kaya hindi ko rin nalaman kung bakit traffic.
1: Nung isang araw, nung magmumuwa kami, nagtataka ako bakit.
0: Ang daming tao.
1: Ang daming. Alam mo yung ano, as in traffic. Ang bagal ng galaw ng mga sasakyan. Kaya hindi kami natuloy sa MOA.
0: Sa kinapunta, Ayala Mall.
1: BGC.
0: Hindi, ang layo.
1: Tahimik.
0: Pero ang layo.
1: Alam mo, ina-expect ko yun. Sabi ko, wala tayong magagawa. Di ano tayo? Sige, mag-ano na lang tayo, BGC. Kasi gusto mong naglaro dun sa Wii Jump. Sa trampoline.
0: Ayun yung trampoline. Oo.
1: Sabi ko, sana all. Di na ako pwede.
0: Ako rin sana all eh. Sana all, kaya ng trampoline. Diba?
1: Ayun, cost pala. Yung pala yung Miss Universe.
0: Nandun
1: pala sa
0: Miss Universe Philippines.
1: Oo, sabi ko, nung kinabukasan, sabi ko, kaya pala traffic na traffic doon.
0: Kaya pala. Sino ba na na-miss Iloilo ba? Nakalimutan ko eh. Melanie.
1: Basta Mela, si Wilder.
0: Sino ang nanalo sa Miss Universe Philippines? Anong lalawigan 'yan, ha?
1: Hindi ko maalala kung lalawigan basta si Wilder.
0: Ang Miss hindi na naman Pilipinong puro.
1: Well,
0: wala bang Mendoza? O kaya Santos? Di ba? Bakit ano parang ano 'yan eh? Parang ano? Parang kailangan ng Japanese expert. Lagi may Japon. Pag may nangyayari dito sa Pilipinas, kailangan natin ng Japanese expert.
1: Doon sa amin, last year, nanalong Miss Taklo, Miss Leyte. Film din. Anak ng kaibigan ko.
0: Alam mo kasi, marami namang magagandang Pilipino na puro.
1: Mm-hmm.
0: Pero siguro mas na-favoran ba ang mga mixed race? Well, nothing against anybody, nothing against anybody. They're all Filipino, di ba? They're all Filipino. Pero gusto ko makarinig ng Santos, Bautista, Mendoza.
1: Alam mo, tingin ko, binabase ng mga binabase nila sa nagiging trending na pinipili ng mga judges. Kasi
0: may bias ba ang judges?
1: Doon sa ano, ha? Sa mismong ano.
0: Mm-mm.
1: Tingnan mo, kahit naman yung mga sa ano, kahit naman yung mga sa ibang countries,
0: mm-mm,
1: hindi rin naman puro.
0: Sa bagay, sa Japan.
1: Oo.
0: Sa oo nga ano,
1: hindi rin naman puro.
0: US.
1: Eh.
0: US din, oo.
1: hindi lahat puro.
0: Hindi puro, oo. Hindi lahat suka. Oo nga.
1: Yan si ano to? Bea La Union.
0: Ah, taga La Union. Mm. Akala ko Iloilo.
1: Bea Milian Windorsky.
0: Windorsky?
1: Mm-hmm.
0: Ah, ano siya? Filipino, ano yung Filipino, German,
1: Hindi ko na makakita ko.
0: Filipino-American
1: ano
0: yan. Windows eh.
1: Windorsky.
0: Windorsky.
1: Oh, kasi ilan sa mga nanalo sa atin, puro ano?
0: Puro ano, di ba? Hap-hap.
1: Si Pia
0: Worsbach.
1: Si Catriona.
0: Gray.
1: si pa isa? Tatlo na yun, di ba?
0: Si Gloria Diaz.
1: Diaz na
0: Diaz. Diaz.
1: Espanyola pa rin.
0: Espanyola.
1: si pinakauna.
0: Yung pinaka 19 some, ano si kasi naman eh pero alam mo kahit ano pa ang apelyido nila, sila ba ay half race, mixed race, Pilipino pa rin pa nga yan, di ba? Sabi natin, yes. Pilipino talaga yung mga yan. Mm-hmm. We are very proud of them. Alam mo, ang Pilipinas, isa sa mga lahi na kapag nahaluan ng ibang lahi, talaga namang, di ba? Talaga namang iba. Iba ang genes ng mga Pilipino.
1: May joke nga dyan eh. Gusto, kung puti ka, gusto mo na magandang, magmaganda at gwapo anak, mag-asawa ka ng Pilipina.
0: Di ba? Kahit anong pangit mo, basta puti ka.
1: Huwag naman pangit. Ang maraming halimbawa, yan na nga, si Ann Curtis.
0: Ang dami nga.
1: Madami.
0: Ano pangalan nito? Yung nagsasayaw? Si...
1: Aling nagsasayaw?
0: Hindi, dancer siya eh. Kalimutan ko pangalan. Basta sila.
1: Margie Moran.
0: Margie Moran. Yeah. Si Solen Yusuf. Half Filipino ba yun? Oo, half Filipino yun.
1: Half Filipino yan.
0: Yung magkapatid, di ba?
1: Apat pa lang pala tayo. Apat si Catriona ang last.
0: Pero isa tayo sa mga bansa na maraming Miss Universe titles. Isa tayo sa mga bansa na nasa top tayo. Nasa top tayo, Miss Universe titles.
1: Apat na tayo eh.
0: Di ba?
1: Yung...
0: Tsaka nagkasunod-sunod nung huli. Diba? Yung dalawa, nagkasunod, di ba? Halos magkasunod. Very exciting. Anong taon mo si Miss Pia Wars back?
1: Si Pia was...
0: 2015.
1: Tapos 2018 si Catriona. Si Gray.
0: Oh, di ba? Ilang taon? 3 years. Hindi nakukuha ng ibang mga bansa. In the span of 3 years, dalawa ka. Di ba?
1: Si Gloria Diaz naman at si Margie Moran. 69 si Gloria Diaz, 73 si Margie Moran.
0: Oh, 3 years din.
1: Mm-hmm.
0: At 4 years naman pala, 4 years.
1: Oh, parang ganun din, magkasunod.
0: Oh,
1: halos.
0: Magkasunod din. Wow, di ba? So, maano talaga. Alam naman natin yan, tingin mo, minsan mapunta sa Pampanga, sorry ha, pero sa Pampanga, makakita ka doon, ang tayo magaganda.
1: Ang ilis. Oh,
0: ang ilis,
1: Pampanga.
0: Yes, di ba?
1: Ulongga po. Para pang... Sa Pilipinas ba ako?
0: Oo! Makikita ka doon, ano? Makikita ka doon, lalaki, batang hamog, pero gwapo.
1: Kargador.
0: Ganito.
1: Tisoy.
0: Di ba, Tisoy? Pag tinawag mo, oy, Tisoy! Di ba, ano, nickname is madalas, Tisoy, oy, Tisoy! Yung ganun.
1: Meron ako napuntahan sa bandang Samar, sa mga liblib na lugar na ng Samar. Grabe yung mga mukha ng mga tao doon. Northern Samar.
0: Saan ba mayroong naging settlement ng mga Germans dito eh?
1: Hindi ko maalala.
0: Pero bukod sa Germans, meron ding mga ano, meron ding mga Jews. Dahil tayo nung time ni President Quezon, if I'm not mistaken, nag-refugee dito ang mga Jews. Umiwas sila kay Hitler.
1: Nag-asylum.
0: Asylum sila dito. Mm. So, nag-ano yun? Hindi ko masabing straight. Nag-procreate, gano'n.
1: As in, no.
0: Nakapag-procreate yung mga yun.
1: Mga ino, lalo dun sa sinasabi kong area sa Samar, mga Spanish-looking ang mga tao dun, mga mistisa, mistiso. Parang talaga ako hindi nasa Pilipinas. No? Parang baliktad eh.
0: Para akong tourist. Para akong tourist sa sarili kong bansa. Diba? Ang dami. Ano, talaga naman kapag ka nahaluan nga ng ibang lahi ang Pilipino. Although kasi tayo, ano tayo eh. Iba-iba na talaga eh. Mixed na tayo ever since eh. Diba? Ano yun?
1: Ano yun? Ever since talaga, mixed na.
0: Hindi na natin alam kung tayo, like ako, De Guzman, Spanish Ano tawag dito? Sounding.
1: Mm, ako din.
0: Diba? Torres.
1: Torres.
0: Oh, diba? Oh, ikaw si Dayanara Torres. Oh. Diba? Oh, tapos lalo ang ano, lalo lola ko.
1: Mm.
0: Oh, Paharilyo. Paharilyo.
1: Ito, ito nakakatawa.
0: Mm.
1: Yung lolo ko,
0: mm.
1: Estrada.
0: Estrada. Oh, mm.
1: Diba? Tapos yung nanay niya, Galun. Yung lola ko, Makabugtu. Hindi ko na alam kung Spanish pa yun. Makabugtu.
0: Mukhang hindi na.
1: Native na yun.
0: parang, kumbaga sa manok, native na
1: yun. Ganda lang, Estrada.
0: Estrada.
1: Nanay niya, Galon.
0: Di ba?
1: Lola ko naman sa father side. Yun, di ba, Torres? Yung lola ko, Cappadocia.
0: Oh, Cappadocia. Alam mo yung ano, yung pinakagusto kong apelido? Mondragon. Di ba?
1: Ganda pakinggan.
0: Di ba?
1: Mondragon.
0: Taas ang kamay ng mga Mondragon.
1: Prominente, prominente.
0: Di ba? Di ba kahit kargador ka mukhang mayaman?
1: Tunog mayaman ko. Mondragon!
0: pwede kang ano? Pwede kang pumunta sa isang ano, sa isang very high-end area, magbihis ng maayos, tapos pakita mo yung lisensya mo, Mondragon.
1: Pero pa isa,
0: ano?
1: Montenegro.
0: Montenegro, di ba? Di ba? Meron isa ayoko eh.
1: Ano?
0: Del Monte. Di ba? Del Monte.
1: Mayroon
0: isang... Parang corn beef eh. Naalala mo yung corn beef? Kaya pala, di ba?
1: Pero teka, meron pa isa.
0: Oh.
1: Pangit pero ano, kapok yan.
0: Di ba? Ay, merong ano? Merong ano-ano apelido? Pante.
1: Pante, oo.
0: Oh. Oo. Oh, oh.
1: Pero hindi Y.
0: Hindi Y.
1: E, Pante. Pante.
0: Tapos, meron pang, meron isa, parang, hindi ko alam kung totoo yung kwento, Bagong Gahasa.
1: Meron.
0: Meron?
1: Oo.
0: O, di ba?
1: Meron yung bayag eh. Meron. Hindi joke. Alam mo ginawa niya, nagpapalit siya.
0: Talaga?
1: Pinitisyon niya.
0: Magpapapalit ka lang, kahit questioning mo sa Supreme Court yan. Kahit lang. Nasabihin ng mga maestrado ng Korte Suprema, palitan mo yung apelido mo.
1: Good morning, Miss Bayag.
0: Babae pa, di ba?
1: Sorry. Nalala ko yun. Talaga diba? Nakikita ko yan sa tabloid. Nagpapalit ng apelido.
0: Hindi kasi tama, di ba? Kasi ho, mga katropa, there was a time. Hindi, actually hanggang ngayon naman, batas po kasi yan.
1: Pwede.
0: Batas po kasi yan, na kapag ikaw ay mag, minor change sa pangalan, you don't need publication eh.
1: Mm.
0: Pero kapag ang buong apelido mo, ipapalitan mo,
1: mm.
0: kailangan mo ng publication. Kaya pag makikita mo ngayon sa dyaryo, actually yun na lang halos ang bumubuhay. Yung mga batas na luma na kailangan ng publication, halos yun na lang ang bumubuhay sa mga maliliit at malalaking mga ano eh, tabloid. Mababasa nyo ho. Diyan sa mga yan. Yung mga apelyo. Wala, hindi kami, we're not, ano, hindi namin pinagtatawanan. Nakakatawa lang kasi.
1: Hmm, diba? Na mayroon talaga ganyan.
0: Diba? Kahit ano na... Real talk naman, hindi kayo natatawa? Hindi kayo magtataka? Oh, di ba? Hindi kayo nagtataka, hindi kayo natatawa?
1: Hindi ko talaga makakalimutan. High school pa ako nun. Paano pilino niya nung binasa ko? Bayag.
0: Di ba?
1: Pinapalitan dahil ano na siya eh, na nariridicule na siya, napapahiya siya. Pinagbigyan naman ng korte.
0: Oo. Kahit sabihin ng korte suprema, hindi, unanimous decision.
1: Ba't kayo naman napapalitan? Alam ko meron pa rin yan ganyan ngayon, pero sad to say, pag hindi mo kinaya, nakasanayan mo na, okay na yan. Gamitin mo lang yung pinido ng nanay mo. Pero yan, totoo din yan yung bagong gahasa.
0: Oh, oh,
1: hindi
0: oh,
1: ko alam kung paano, ano yung Indian, galing ba sa Indian? Di ba ganun yung Indian?
0: Di ba?
1: Flying panda. Ayoko na mapunta doon sa pangit na joke dyan.
0: Di ba, yung mga Indian, ito pa isa. Yung mga Indian naman, sobrang ano, parang amazed na amazed sila sa mga English words. Pero weirdo na talaga yung pangalan. Meron isang Windows XP eh. Windows XP, yung pangalan niya.
1: Oh, diba? Napalingon siguro yung tatay. Uy, Windows XP, yun yung pangalan mo.
0: Sa pangalan naman, sa babae, ang hindi naman pangit, pero Syza.
1: Syza?
0: Syza.
1: Mm-hmm.
0: X-Y-Z-A.
1: Ah, oo nga. No?
0: Syza.
1: Parang kakaiba.
0: Di ba kakaiba? Di ba? Apple. Mangustina. Ano pangalan? G20 Malunggay di gusto.
2: Anak ka ng puh.
1: Layo na narating natin. Nanay Carmen, tawa na tawa.
0: May Jollibee pa eh. Di ba? Totoo yun, may Jollibee pa nga naan.
1: Ano ba itong mga magulang
0: na ito? Ito.
1: Yan yung history ng mga apelido.
0: Diba? Hindi namin pinagtatawanan. Nakakatawa lang naman talaga kasi tao naman, lang kami.
1: Sa ano naman, sa Cavite, ang daming ano, bahayang pag-asa, bahayang luma, bahayang tubig, ano, kung ano ng mga pangalan ng mga lugar doon. Sabi ko, ganito talaga dito. Oh, ganyan yung mapangalan. Pula, bahayang pag, ano? Bahayang pag-asa. May ano yun, ano?
0: Meron sa amin, matandang sapa eh.
1: Di ba? May ganyan.
0: May matandang sapa.
1: May bago, may luma.
0: Meron pang mag-asawang ano dun eh. May mag-asawang kung ano man yung mag-asawa na yun. Anong barangay? Mag-asawa? Anong mag-asawa?
1: Meron yan. Ano yung pinag-iisip ng mga taga-barangay na ito?
0: Diba? Ba't hindi na lang gawin? Pangalan ng bayani na lang. Diba? Pero ang hirap kapag kayong lugar nyo, papalitan ng ano. Legally ha, papalitan ng street. For example, very recently, yung pinakasikat ngayon na, hindi pinakasikat, pero isa sa mga main road na alam natin, Roosevelt Avenue.
1: Oo.
0: Roosevelt, ngayon FPJ Avenue yan, di ba? Oo, papalitan lahat ng business dyan. Business address, everything. Lahat. Tapos, pero sa dapat, pero dapat ano 'yon? Siguro kasama sa batas 'yon doon sa law na ipinasa na 'yon. Automatically will be changed kapag pagka magpapalit ng business, magre-renew ng business permit without hindi parang not at the expense of the business owners.
1: Okay.
0: And the residents also. Dapat ganun. Kasi ang hirap eh, 'di ba? Lagi mo ano, Roosevelt Avenue. Hindi pala ano pangalan ulit na FPJ Avenue, formerly Roosevelt Avenue. 'Di ba?
1: Tito mo si Nanay Carmen.
0: Ano si Carmen?
1: Sabi niya totoo daw 'yan.
0: Oo.
1: Kami ano, may anong bagong gahasa daw.
0: Oh, kita
1: di
0: mo.
1: Hindi daw ako naniwala. Tinignan ko talaga ID niya. Apelido daw ng asawa na babae.
0: Oh, di ba bagong gahasa?
1: Meron talaga.
0: Hindi. Di ba? Buti nga napakasalan niya yun eh. Hindi kasi, eto ha, sa totoo lang. Maybe not a major consideration.
1: Mm.
0: Di ba? Pero, isa ang middle, isa ang last name.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga consideration kung pakakasalan mo ba yung lalaki o hindi. Merong joke niyan eh. At maraming joke niyan. Maraming joke yan na hindi sila nagpakasal kasi ang pangit ng magiging combination ng pangalan ng babae dun sa apelido ng asawa niya, ng partner niya. Diba? Maraming ganyan.
1: Masakit na ulo ko.
0: Nanikaroon yung tawa ng tawa. Si Don Charles Tam, batiin natin to. Good morning, Kuya Deo and Kuya Jupiter. Kapatid kita, hindi, joke.
1: Paolo Campana. Hello, magandang umaga po.
0: Adelpha Gilizon. Mm-hmm. Ano ba? Gilizon? Gilizon. Si Nelson Malinao, magandang umaga sa inyo. Si Ichiboy Arky, nanaban.
1: Hindi makabalik.
0: Ayun, pumindot.
3: Aray ko.
0: Aray ko.
1: Aray ko talaga.
0: Gusto ko yung ano, aray mo.
1: Ang dami niya, lalo na sa Visayas. Ang dami nakakatawa pilihan sa Visayas.
0: Di ba? Hindi naman namin pinagtatawa na nakakatawa kasi.
1: Matatawa ka
0: tao sa... Tao naman kami, ito naman. No.
1: Matatawa ka sa... Paano naisipin ng mga na sinaunang panahon na gano'n naman yung
0: pilihan? Oo nga! Bakit gano'n? Galit na galit siguro sa kanya yung ano. Kasi nung time kasi ng ano, nung time kasi ng mga Espanyol, sa history ho natin, bago pa nagkaroon ng last name, tayo po ay one name lang.
1: Mm.
0: Tapos,

0: meron talagang specific. So ngayon, mga Spanish, nilagyan tayo na apelido. Diba? Siguro yung naglalagay ng apelido, galit na galit doon sa isa.
1: Alam ko yan, kasi nung saan ako nag-aral ng 4th year high school, doon sa isang isla na yun. Si ano ba? Si ganito, si Romeo ba? Yung anak ni ano, Puldo. Doon sa may kuwa, may binisitahan. Sino ba binisit? Sino doon, Puldo? Yung anak din ni ano, Maring. Ganun lang.
0: Ganun lang. Kaya nilagyan tayo ni ano, ng mga Espanyol ng mga apelido. Kaya marami sa atin, Spanish sounding ang ating last names.
1: Yung mga ninuno natin, maganda yung De La Torre.
0: De La Torre. Ayan.
1: Pinanganak ka, De La Torre ka na.
0: De La Torre. Diba? Sino nakaisip ng Mondragon?
1: May bago ngayon, Muntanga.
0: Muntanga to.
1: May Montenegro, may Mondragon, may Muntanga. Hindi kayo tayo mapa, hindi kayo mamute tayo dito. Nagoto.
0: Pati na naman nakikinig. Muntanga to. Pati nga pinito nga ano.
1: Hindi ako magtataka sa kapwa-puhan natin. May mga muntang ang apelido. Alam ko may muntanyo, pero hindi muntanga. Meron ba dyan may apelido muntanga? Bigyan namin ko isang box ng ano, Santon Gold Coffee Mix. Sabihin nyo lang, may t-shirt pagkasama.
0: Tasang kamay.
1: Aray ko, grabe naman yun.
0: Naalala ko tuloy si Margoleta. Naalala ko tuloy. Munta ka to. Diba? Napunta tayo sa pinito.
1: Kasi naman, yung mga Miss Universe natin.
0: So, ngayon, di ba, meron mga, yung mga aso natin, di ba? Yung mga aso natin, pangalan yan, tao talaga pa. Kasi dati, ano, dati ang pangalan, ano ba yung Fido, yung mga gano'n, di ba?
1: Kulay lang.
0: Kulay lang, red, di ba? Cookie.
1: Brownie. Oh,
0: bite. Brownie, bite. Brownie, bite.
1: Bite.
0: Meron iba, pangalan, Oreo, Nokia, yung ganyan ang pangalan, di ba? Ngayon, iba na.
1: Iba.
0: Oo, iba na. Ano? Stephanie.
1: Come here, Rafael. Rafael.
0: Ngayon, ano, tinatawag yung aso niya. Ikaw yung lumapit.
1: Ano yun? Ay, hindi ikaw yung aso. Yun.
0: Bakit po?
1: Sa mga lalaki dyan, sa mga asawa, alam mo may galit yung asawa mo kung pinangalan sa iyo yung aso. Lilituhin ka lang yan.
0: Diba? Naalala ko tuloy may kwento. Pinagagalitan niya yung anak niyang panganay. Ikaw ganyan, tanga! Pasok yung pangalawa. Bakit po? Yung nagagalit at yung pinagagalitan, magkatinginan, tumawa na lang. Nung tinawag yung tanga, pasok yung pangalawa. Bakit po?
1: Ang galing.
0: Diba? Nanay Carmen, umahi ka dyan.
1: Si Nanay. Tatay Bert, ha? Relax ka lang.
0: Nanay Selena Enriquez, kapinsan! Magandang umaga po. Blessed Monday sa ating lahat, ha?
1: Ako, diba?
0: Diba? Ang mga aso ko, si Bruno, si Douglas, si Sanji at si Ramses.
1: Wow!
0: Oh.
1: Shoshualin.
0: Shoshualin.
1: Tapos pangalan ng amo, Carmen.

0: Puro Amerikano yun ah. Yung isa Egyptian. Isa Japanese.
1: Sakit na lang dyan yung Amerikano.
0: Kami rin.
1: Tumataas na ang high blood ko.
0: Diba? Alam niyo mga katropa, alam ito, itong tawa natin, ang tawa ni Nanay Carmen, yung mga nakikinig sa atin, oh, you're losing a lot of calories. Ha?
1: You're burning
0: calories. 'Di ba? Isa sa magandang exercise sa puso, sa emosyon. Ang pagtawa, dahil makakalimutan mo mga problema mo, pumapayat ka pa. 'Di ba? Meron yan, ano yung sa Reader's Digest, laughter is the best medicine, 'di ba? Nako. Ay, nako.
1: Kapagod ah.
0: Pero ngayon promise, ah, babasahin natin headlines. Kahapon kasi nagkasarapan ng kwento.
1: Ay, nako. Gusto ko yung Douglas.
0: Douglas. MacArthur. Di ba? Kasi yung pangalan nung aso ko, si Uno.
1: Uno.
0: Yung Rottweiler. Si Uno. Tapos meron mga anak, ang pangalan, panganay, ang nickname Uno din. Di ba?
1: Uno.
0: Uno. Tapos si, ano pa ba? Ngayon, si Bowser yung isa. And si... Ano yung isa kong pangalan ng aso? Kalimutan ko to. Nakakalimutan ko na yung isa. Buhay pa naman siya.
1: Wala na. Wala. Hindi ko na nagsistay sa bahay. Wala na. I-imagine ko yung aso mong yun. Nakatingin na lang sa'yo. Hindi kita lalapitan hanggat di mo ako natatawag.
0: Sama nung tingin na lang.
1: Sino ko? Sa isip
0: Max!
1: Sa isip ng sino ko?
0: And late pa naman, tapos ang tapang. Yun yung lahat ng dumaan sa kanya, kinatahulan. Kung sino pa yung maliit, siya yung napaka... Pero yun ha, alpha yun. Alpha yun.
1: Sa inyo.
0: Oo, yung Rottweiler ko, si Uno.
1: Tiklop.
0: O, tiklop doon. Oh. Eh, ang size ni Max... Shih Tzu lang yun. Ganun lang ulit yun. Pero alpha yun. Eh, Rottweiler ko, inaano nun. Pero nung minsan, napikon yung Rottweiler ko. Kinagat sa likod. Takbo sa ilalim ng tangke. Ay, naku. Ang sarap tumawa sa umaga. Lalo ngayon, Monday. Monday. Pero bukas o tataas ang gasolina, ang pet price. Pero piso lang naman eh. At least kahit pa paano, hindi 20 pesos.
1: Diba? Hindi 10 piso.
0: Hindi 10 piso.
1: Medyo, diesel bababa?
0: Medyo masaya pa, diesel bababa. Pero tataas din.
1: Ah, tataas din lahat. Ah, okay.
0: Tataas. Piso lang.
1: Makarga ako bukas sa maniling araw.
0: ito. Si Nanay Carmen, pusa ko sir naman, Elena, Martina, Mio, Rio, at Oreo.
1: Wow, oh, Elena.
0: Oh. Sa amin sa Bulacan, mother-in-law ko, ang pangalan ng pusa, lahat Miming.
1: Isang tawag lang lahat na lang.
0: Miming! Napas ko sila lahat.
1: Alam mo, sa tagal-tagal din siguro ng mga pusa niya, pag sinabi yung Ming!
0: Oo.
1: Sino ba?
0: Sino ba? Ako ba? Kailan sila na pumapasok?
1: Ikaw din, Ming. Ming ka din.
0: Ming pala pa. Ano si Spider-Man? Nakaganan na.
1: Aguy.
0: Di ba? Hindi, ito, sabi nga, di ba, sabi ni Nanay Carmen, pusa daw niya ang pangalan Elena, Martina, Mio, Rio, at Oreo.
1: Wow.
0: Siguro si Elena at si Martina, kaklase mo nung high school yun.
1: Best friends mo. Mga BFF mo.
0: Si Elena at si Martina, kaklase niya Nanay Carmen. Ha? Anyway, mga kanawa, Oh, hindi tumataas kamay nung isa doon. No? 5:09 na po ng umaga, mga katropa. Ang bahagi ito headed sa atin lahat ng Turbo Supplement for Men. Available po yan sa mga pharmacies, drugstores, at yes, health clinics nationwide. Yan po may Maca and Clavo Waska. Kuya po ay mahilig na mag-basketball, running, cycling, swimming, laughing. O di naman kaya magbuhat ng mga mabibigat na bagay, ba'y maaari tayong uminom ng Turbo Supplement for Men. Magbabalik po ang Exciting Pilipinas.
2: Exciting, exciting Pilipinas. XFM 99.5. Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami minister nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid, na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis, na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke, na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nito itong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mga katropa, EXA

0: site em Pilipinas.
1: Nagbabalik po mga tropa, exciting Pilipinas. Ako po inyong katropa, Deo de Guzman.
2: Ako po naman si Jupiter Torres.
1: Ngayon pong a 4, May the 4th be with you.
0: Exciting Pilipinas.
1: Merong ano, alam ko merong mga activities ngayon in relation to Star Wars.
3: Meron ba?
1: Oo, meron. Marami yan. Maraming mga, well, siguro dito sa Philippines ko konti. Pero in the US, halos merong mga Comic Con na isinasabay sa May 4th. Merong mga toy, ang tawag dito? Mga Toy Con. Toy Con na ano, na sinasabay din sa May 4th. Kasi ano yan eh. Galing nga eh, naisip na rin, May the 4th be with you. Say.
3: Oh, yung pinsan mo. Yung sikapinsan mo.
1: Ah, sikapinsan.
3: Mga pangalan doon ng mga aso ng mga apo niya.
1: Oh,
3: Shushalin.
1: Oh, Shushalin.
3: Hershey.
1: Chloe.
3: Mochi.
1: Sarap yun ah.
3: Cookie.
1: Si Cookie?
3: Or Kaki.
1: Oh.
3: Annika.
1: Grabe.
3: Oh. Blossom.
1: Powerpuff Girl.
3: Ivy.
1: Queen.
3: Toffee. Ang pinakahuli. Popoy.
1: Pinakagusto ko si Popoy. Bakit wala si Basha?
3: Yun na nga. Sunod na magkaso kayo, dapat may Basha.
1: Oo, dapat may Basha. Si Popoy, saka si Basha. Diba? Ay, yung mga pangalan, ba't mga ganun pangalan ng mga aso? Bad ka.
3: Tuloy na tayo.
1: Saan tayo mapunta? Ngayon po yung Lunes, mga katropa. Dumiradyo na tayo sa ating mga pangunahing balitang pag-uusapan ngayong araw na ito. Si Pangulong Marcos po iniutos ang full government response para po dun sa mga biktima. Oho, doon sa mga naapektuhan ng ashfall ng Mayon Volcano.
0: Headlines. PNP maghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa pananakit sa pulis noong Labor Day protest.
1: Headlines. Walong minor de edad po, pito lang pala yun, na nailigtas matapos po umanong mangharas ng mga pasahero doon sa Las Piñas City.
0: Headline. AFP pinuri ang Atin Ito Coalition matapos makarating sa Pag-asa Island.
1: Headline. Yan po mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito ng Monday. Ngayon, ang bahagi ito headed sa ating lahat ng Santon Vitamin C, your daily dose of pure ascorbic acid para po manatiling energized at protektado laban sa sipon, sa ubo at sa anumang sakit, mga katropa. Available po yun sa mga pharmacies, drugstores, and yes, health clinics nationwide. Ugaliing uminom po ng Santon Vitamin C.
0: Exciting Pilipinas.
1: Iniutos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang full government response para tulungan ang mga komunidad na apektado ng ashfall mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa Malacanang, sakop ng direktiba ng Pangulo ang agarang pagkilos ng mga ahensya para sa kalusugan, kaligtasan at access sa pangunahing serbisyo lalo na sa Ginobatan at sa Kamalig. Nagsagawa na ang DPWH ng clearing operation sa mga pangunahing kalsada. Namahagi naman ang DOH ng N95 masks at nag-deploy ng mga mobile clinics at pati na rin ang water stations. Tinututukan na rin ng OCD at NDRRMC ang evacuation efforts doon sa mga high-risk zones. Nakapag-preposition na rin ang DSWD ng food packs at relief supplies sa Bicol. Patuloy na pinapayuhan ng mga residente na manatili sa loob ng kanilang mga bahay, magsuot ng protective mask at sundin ang abiso ng lokal na pamahalaan.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alam mo, yung pagka sumabog ang vulkan, ibang scene. Lalo kapag nandiyan ka, tapos picture ka, sobrang rare.
3: Nakikita ko.
1: Di ba? Na ganun kalaki.
3: Oh.
1: Di ba? Nakakatakot to.
3: Nakakatakot, nakakakaba.
1: Di ba nakakakaba? Sumabog, iaabot ka dyan. Pero di ba tingin mo, yung lapit na yan, malayo ba sila?
3: Malayo yan.
1: Ganun kalaki yun. Di ba? Kasi dapat 6 kilometer radius eh.
3: Mm-hmm.
1: Oh, ganun kalaki yun. Namukha silang malapit.
3: Mm-hmm.
1: Di ba? Init ho niyan. Ang pyroclastic flow, mga katropa. Very, very hot air na may kasamang ash. Yan ho, ano, sunog, tunaw ang utak mo dyan. Seryoso.
3: You never existed.
1: You never existed. Diba? Pag napalapit ka dyan, munta nga ka.
3: Yan kasi yung usok na yan, epekto rin yan ng ano, yung nag-flow yung lava. So parang yung daanan ng lava, naging na nasusunog.
1: Nasusunog na rin.
3: Cost ng ano. At least hindi siya totally sumabog na sumabog.
1: Hindi siya tumabog.
3: O nag-overflow.
1: Kasi ang gawi kasi ng Mayon Volcano, kaya ho kasi ganyan yung shape niyan. Almost perfect dome. Kasi ho, oozing lang. Diba? Lumalabas na ng ganun. So nagbi-build lang siya na nagbi-build, pataas na pataas, tapos yung ano niya, crater niya, nakaganon lang. Pero kapag yan, pumutok ng ganun, para siya ngayong ano, para siyang pinatubo. Oy, yung pinatubo ho kasi, humuka yun. Yung ano niya, yung kaldera niya, lalim.
3: Lalim.
1: Diba? So, you know, mga katropa, ang response ng government, very fast, at sana continuing. Diba? Marami yung kasing apektado dyan doon sa dalawang lugar, sa Kamalig tsaka sa Ginobatan, kung saan po talaga namang nagmuka silang ano, old movie, black and white.
3: Parang sila sa disyerto.
1: Malaking tulong. Yung nakita ko ngayon, ano na, medyo nag-upgrade na, host na.
3: Mga naka-host na siya. Naka-power, ano, naka-pressure.
1: Naka-pressure washer na, oh, di ba?
3: Galing.
1: Yung husay. Anong magandang negosyo ngayon dyan? Car wash.
3: Car wash.
1: Car wash. Saka ano pa?
3: Aircon cleaning.
1: Aircon cleaning. Linis ng alulod. Di ba? Ang trabaho ngayon ng DPWH dyan, ano, yung mag clearing operation ng mga kanal.
3: I-ano nyo ngayon, immobilize nyo ngayon yung tupad.
1: Yon! Para doon sa mga apektado, immobilize nyo yung tupad. Oo, wag yung pa-picture-picture lang.
3: Yun yung, wag yung tinapon yung basura, pinicture yung minawalis niya. Yan, maganda yan.
1: Immobilize yung totoo yan. At least kahit papaano, hindi drawing.
3: Sasabihin naman, yung ibang mga tupad na nasanay na, yung kubuhay, yung sumali, yung kailista dyan. Totoong trabaho yun.
1: Hindi na picture-picture lang yan. Diba? Ang gagaling nyo, ha?
3: Yan, maganda yan. Gawin nyo na yan.
1: Gawin nyo na yan. O, yan, ha, mga atropa. So, yung mga residente po dyan, aasahan nyo po na ang local government din ay magbibigay ng kanilang mga tulong sa inyo. Lalo na doon sa mga nasa evacuation center. At nalinis nyo na ba yung mga bubong ninyo? Yung mga mag-anak dyan na nandito at nakikinig sa amin, sabihin nyo sa kanila, ayusin na, linisin na yung mga bubong, ha? Kasi ho, masisira ho yan. It's not designed to carry so much weight.
3: Pabigat ng pabigat yan.
1: Pabigat ng pabigat yan. Kasi dito sa atin, hindi ano eh, yung trusses sa bubong, ninipis lang yan, dos por dos lang yan. Diba? Kasi sa Amerika ho, mga katropa, doon sa mga lugar na may yelo, designed po yung kanilang mga bubong na magbuhat ng mabibigat na load. Or di naman kaya, mataas ang angle ng slope.
3: Para ano?
1: Para bumababa. Para bumabagsak.
3: Nag-slide lang yung
1: Nag-slide lang yung snow. Eh dito ho sa atin, palaparan eh. Pwede kang mahiga eh.
3: Kaya nga tambayan ng mga pusa eh.
1: Di ba? Tambayan ng mga pusa. Palaparan tayo eh. Halos pantay eh. Yero, halos pantay eh. Pantay eh. Kaya minsan tutulo talaga yan.
3: Popondo yung mga ano niyan, alikabok, yung asphalt na yan.
1: Yan. So, yun nyo, mga katropa ha. Yung mga halaman ninyo, tawag nun, buhusin nyo ng tubig. Kasi mamamatay yan. Hindi ho sila makakakuha ng sunlight that would prevent them from the process of photosynthesis. Nakinig ako ng elementary.
3: Favorite ka.
1: The photosynthesis. Ano ba ba yan? No? Elementary, water cycle. Yan. Yan ha, mga katropa. Ha? Congratulations din naman sa government sa napakabilis na action.
3: Palalahanan nyo yung mga kamag-anak nyo doon. Huwag maging pasaway. Sumunod sa ano. Kung nandito ka, nandun yung mga na natitira sa bahay nyo. palalahanan nyo, huwag maging pasaway. Sumunod sa mga sasabihin ng local government.
1: Lalo ho yung ano, huwag nyong kakalilimutan. Lalo po kapag lumapad yung permanent danger zone, gawing 12 kilometers, yung within that, it's for your safety. Lahat po yun na ginagawa ng gobyerno para sa inyong kaligtasan.
3: Evacuate.
1: Evacuate po kung kinakailangan. Naalala nyo sa Taal, di ba? Yung Taal, yung paligid doon, very populated yun. Very populated yun. Mayaman, mahirap, diba? Lahat, as in lahat, kailangan aalis kayo. Diba? Hindi ho basta-basta yun. Kaya ho, ayan ha, mag-ingat ho tayong lahat, mga katropa, at pangalagaan ang inyong mga sarili, lalo na kapag lalabas kayo yung pagsusuot ng N95 mask. Dahil hindi po pwede yung ano eh,
3: surgical.
1: Yung normal na surgical.
3: Iba yun.
1: Oo, magiging semento sa baga nyo yan.
3: Para kayo nagko-coating ng semento.
1: Oo, hindi kayo makakahinga. Tapos pag ubo nyo, pas may problema, kulay itim yan. anyway, mga katropa, bahagi ito din sa atin lahat ng Santo Plus Gold, isang food supplement for a healthy body and stronger immunity. Meron po yung mangosteen ng palaya, malunggay, garlic, spirulina, isang malakas na food supplement capsule, mga katropa. O inom nyo araw-araw, magbabalik po ang Exciting Pilipinas.
4: Exciting Pilipinas! XFM 99.5 now in Mega Manila.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santol Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santol Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santol. Mabibili sa mga butika.
6: Santol Plus Coffee Mix.
7: Ko si Lizette, sa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santol Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santol na maganda sa kalusugan.
6: Santol Plus Coffee Mix. Sabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-baker shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Oh, miss na kita. Uy, babe, kising.
10: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
9: Oh, yes.
10: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Mga tips upang maiwasan ang Nipah virus. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Iwasang kainin ang mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask, lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
4: XFM Mega Manila. Exciting Pilipinas.
0: Nagbabalik ang exciting Pilipinas dito po sa 99.5 XFM sa Mega Manila. Kami pa rin ang inyong mga katropa. Ako si Jupiter Torres.
1: Here is Dave De Guzman.
0: 5:30 in the morning. Bahaging ito dito po sa atin ng Vision X Plus Soft Gel. Ang malinaw na paningin po, ang mga malulusog na mga mata. Kayang-kaya basta naka Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Bigyan po ng araw-araw ng proteksyon at alaga ang ating mga mata. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, zeaxanthin at vitamin E para sa mas matatag at long-lasting vision. Vision X Soft Gel Katropa.
13: Exciting Pilipinas.
0: Maghahain po ng kaukulang kasong kriminal ang Philippine National Police laban sa mga individual na sangkot sa pananakit sa mga pulis sa Labor Day demonstration sa Maynila noong May 1. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melenso Ratates Jr., nangangalap na ang mga investigador ng ebidensya. Kabilang dito ang CCTV footage, body camera recordings at mga video sa social media. Sinabi ng PNP na panandali ang tumaas ang tensyon sa kilos protesta sa Calao Avenue matapos umanong suntukin ng isang ralistang nakatakip ang mukha ang pulis. Ayon sa PNP, 7 police personnel ang nasugatan sa mga protesta sa Maynila. Gitnin Artates, karapatan ang mapayapang pagtitipon pero hindi ko konsentihin ang karahasan laban sa mga law enforcers.
13: Exciting Pilipinas!
1: Nasa nung ano, ang Commission on Human Rights?
0: Wala.
1: May karapatan din naman yung mga polis.
0: Mm-hmm.
1: At saka sila po, yung trabaho nila, yung ginagawa nila.
0: Pero hindi daw human yung mga polis eh.
1: Hindi yung iba, oo.
0: Hindi pero, daw. Oo.
1: Di ba?
0: Yun yun. Sasabihin lang ng CHR, we are not designed to protect the police.
1: Oo, kasi you're the authority. Di ba? Kasi you're the authority.
0: Mm.
1: Yung abuse usually comes from the authority.
0: Mm-hmm.
1: Pero mga katropa, human rights is general.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ho dapat
0: yes.
1: Pinoprotektahan ng karapatang pantao
0: mm.
1: ng bawat individual. Mapa ikaw ay authority, mapa ikaw ay civilian. Mm. Diba? Pero yan ang ayoko. Yes, mga katropa, you have the right para magkilos protesta.
0: Mm.
1: Isigaw ang kahit na ano pong inyong mga saloobin laban sa gobyerno, pabor sa gobyerno, kahit ano pa man yan. You all have the right.
0: Hmm.
1: Pero once ho nananakit kayo, you're already breaking the law.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi man reclusion perpetua yan, nanunto ka. Diba? Sabi nga namin, bailable pala yung mabigwasan nga ito.
0: Pero hindi yung polis. Huwag yung polis.
1: At saka nasa rally kayo.
0: Oo.
1: Ang pinapakita nyo dyan, sinasadya nila.
0: Hmm.
1: Kaya nakatakip ang mukha eh.
0: Mm-hmm.
1: Yan ho mga katropa, usually, ako napapansin ko, merong isang maaatasan sa grupo.
0: Mm-hmm.
1: Oo, merong isang maaatasan sa grupo, magsimula ka ng gulo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi ho, ibig sabihin niya, ang sinasabi nila, kapag nagsimula ka ng gulo at maging magulo yung rally, successful para sa kanila yan.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya ho ang polis, sinasabi ng polis, maximum tolerance. Diba? Hatakin nyo lang.
0: Wag
1: tapos niyong, ikulong nyo.
0: Huwag nyo hong idadama yung pulis.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kung ang pulis ang nauna at meron kayong at talagang alam nyong nauna yung pulis na manakit mm-hmm. sa inyo, ay nasa sa inyo na yan. Hindi na ako masasabing gumanti ka pero nasa sa inyo
1: mm-hmm.
0: na yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ano ang gusto nyo? Lumala o mawala ng saysay ang inyong pagkikilos protesta mm-hmm. o magkaroon kayo ng kasuhan?
1: Nakakainis na mm-hmm. lagi na lang ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Actually, yung mga bata na kilos protesta, mga bata nung mm-hmm. kaya ba, yung nag-viral yung lalaki
0: mm-hmm.
1: na hindi niya alam ba't nandun siya.
0: Basta pinapunta lang ho kami dito eh. Bakit ba?
1: Diba? Tapos sasabihin, bayaran kayo ng mga Amerikano. Parang bayaran ng Amerikano. Diba? Yung mga bata na yan, hindi din nila alam kung ano yung mga sinasabi nila. Yung sumusunod lang doon sa mga naririnig nila.
0: They're just going with the flow. Na akala nila tama na yung nasa katwiran yung naririnig nila.
1: Oo, akala nila tama yung ginagawa nila. But hindi ho. Kailangan ho mamulat sila sa kung ano yung tama. Yes, marami ho nangyayari kabulastugan sa gobyerno. Hindi naman natin dinidiscount yan. At di naman natin itinatanggi na marami ho kalokohan sa gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Kami nga galit doon eh. Diba? Pero hindi ho namin idinadaan yan sa anumang karahasan, sa anumang, kilos protesta is a right. Diba? It's a karapatan nyo yan. Pero huwag nyo idaan sa karahasan.
0: In any situation, in any scenario, huwag po nating bigyan ng dahilan
1: mm-hmm.
0: ang sino man, ang na tawag nun, na pagbigyan or hindi tayo pagbigyan mm-hmm. sa mga nais natin.
1: Oo nga. Actually, totoo yun. Diba? Kung kayo, diba nga kapag ka meron kang hihingin, magpapakabait ka.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kapag meron kang gustong mangyari at hihingin mo sa isang tao, sa isang grupo, ano gagawin? Magpapakasutil ka ba? Paano ibibigay sa iyo yung hihingin mo? Diba? Kung uutang ka, kaya nga, diba? Pre, magandang hapon! Diba?
0: Hindi na
1: pautang
0: yan.
1: Naman.
0: Hindi na uso na yan. Pre, kumusta?
1: Pre, kumusta? Pre, ang ganda ng panahon ah. Pautang naman.
0: Hindi, totoo yun. Yan ginagawa ninyo. Pinagbibigyan na kayo na makapagpahayag, makapag-rally, makapag-kilos protesta. Pag laging ginagawa at nangyayaring ganyan, kayo pa ang galit pag hindi na kayo binigyan ng permiso.
1: Oh.
0: Diba? Dahil anong susunod na mangyayari niyan? Paano kung hindi na talaga magpagpigil yung isang pulis na sasapakin ulit? Diba? Tandaan nyo, may mga dala yan.
1: Buti nga ang dala, batuta lang. Diba? Pero, alam mo, number one rule ngayon ng mga dispersal unit ng PNP, nobody will bring a gun. Nobody will bring a gun. Pero kapag sumobra na, yung SWAT nasa likod.
0: Yes, nandyan yan. Special Forces or SWAT, nandyan sa likod.
1: Nandyan sa likod.
0: Pero paminsan siguro, magsukbit kayo ng mga baril, lahat kayo. Sukbit kayo. Tingnan natin kung ano gagawin nila ng mga nagkikilos protesta.
1: Pero ang danger din naman kasi doon yung maagaw.
0: Ayun lang. Tama. Ang
1: danger doon yung maagaw yung
0: baril. Yun. Isa pala yun sa dahilan kung bakit hindi sila nag-ano na.
1: Yes, isa yun sa mga dahilan.
0: Sa mga nangyari noon.
1: Oo, pokpokin mo na lang ng batuta.
0: Diba? Lakihan nyo, dapat hindi na batuta.
1: Baseball bat.
0: Yung maiksi na baseball bat, yun na talaga dalhin nyo.
1: O kaya spear, pwede ba yung spear?
0: Yung nasa isip ko.
1: Para kasi, para yung 300 na kaganon.
0: Gaganonin mo lang.
1: Tapos, di ba yung shield na yan, yung ganyang formation na yan, yung mga spear nasa harap, yung pag nakalapit pa yun. Parang Battle of Thermopylae.
0: Biglang, ang kukulit nyo, tag. Lusot. Lusot lang lahat. Oh. Sige, lumapit kayo.
1: Di ba? Ano mo, ito pa ha, sa mga polis, wag nyo ilalagay sa front line yung papayat-payat. Wag nyo ilalagay sa front line ng crowd control sa mga rally, yung payatot na polis.
0: Yung mga alanganin.
1: Yung mga alanganin, nadadapa ho eh.
0: Yung mga malalaki, ilagay nyo sa harapan.
1: Yung mga macho, yun yung ilagay. Diba? Tsaka, gumawa ho kayo ng something, chant or anything na intimidating.
0: Meron yan sila.
1: Diba yung, pukpukin nyo yung ano nyo, yung shield din nyo. Ikasasin nyo ganun yung shield din nyo. You intimidate them. Diba? Dagdagan nyo ng psychology.
0: Alam ko, part yan ang training nila, kaso, ayun na nga, dahil sa wala namang, hindi naman natutuloy. Nasasanay na rin yung mga rallyista. Walang mangyayari dyan.
1: Wala.
0: Panggulat lang yan.
1: Pero hindi eh. Bigyan nyo minsan. Matitigil yan.
0: Paalam nyo sa mga rallyista, hindi kami magma-maximum tolerance ngayon.
1: Hindi kami magma-maximum tolerance. Once,
0: kantin nyo kami.
1: Once ikaw ay nananakit ng pulis, pag nadapa ka, hahatakin ka namin sa paa.
0: Continue kami, sige. Diba?
1: Mata mo lang, walang latay.
0: Pero yun lang gawin nyo. Sa kwentuhan na lang din, kumbaga sa mga pulis. Pag nadapa, hugutin nyo. Huwag niyong bubugbugin. Hugutin nyo lang.
1: Kalad ka rin nyo. Pero kalad yan, pupumiglas eh. Ayaw eh.
0: Oh, tapos ipasak nyo dun sa cage.
1: Yung cage na, yung truck na may cage. Diba? Wala hong puwang sa ating society yung mga taong ganyan. Diba? Na, pinagbigyan ka na nga. Siyempre, karapatan mo mag-rally. Oo, pero nananakit ka pa? Magsisimula ka ng gulo? Walang puwang yan sa ating society.
0: Alam nyo naman na ang mga pulis ay hindi nandoon para pigilan kayo. Magbantay yun na sa security. Dahil alam naman ninyo rin na mayroon kayong mga pasaway na mga miyembro. Yun, ang proteksyon sa mga business establishment, sa mga taong nasa paligid, yun ang pinaproteksyonan ng pulis.
1: Tsaka siyempre, yung institusyon.
0: Hahayaan
1: ba nilang pumasok kayo sa U.S. Embassy?
0: Hahayaan
1: ba nila makapasok kayo sa Malacanang?
0: Mm.
1: Hahayaan ba nila na makatawid kayo ng Mendiola?
0: Alam nyo namang hindi eh.
1: Alam nyo namang namang hindi. At saka trabaho nila yun. They are just doing their job and so are you.
3: Diba? Ano dyan lang mga kano, sa mga magrarally, linawin nyo kung ano yung pinaglalaban ninyo.
1: Mas maganda ho na mas magandang isigaw nyo kung ano yung purpose. Mm. Isigaw nyo, iparinig nyo sa taong bayan kung ano yung gusto ninyo mangyari.
3: Mm-hmm.
1: Pero, hindi po manggulo.
3: Mm.
1: Yun lang yun, hindi manggulo. You have the social media para po isigaw.
3: Exactly.
1: I-live nyo yan. Mm. Diba? Walang problema dyan. That is your right.
3: Mm.
1: Pero yung manggulo kayo, yung manakit kayo,
3: iba yun.
1: Diba? Pag ako nakawigin ng pagkakataon, kakaltokan ko yun. O, munta nga.
14: Exciting Pilipinas!
1: Diba? Gusto ko yan. Ha? Pag ako, kailangan kong gumawa ng isang character ng name. Name ng character.
3: Hi.
1: Hi, I'm munta nga.
3: Yulohiyo, munta nga. Ah, dito pa nga, Yulohiyo.
1: Yohenyo. Ah, ganda ang pangalan. Ano, what's your last name? Muntanga. Ay, ako. Ayan ha, mga katropa. Ha. So, asahan ho natin yung magkakaroon ng pag-aresto doon kung sino man. Diba, duwag ka eh. Duwag yun. Kasi nakatakip ang mukha eh. Diba? Kung ikaw matapang, pakita mo yung mukha mo tsaka ka manapak ng polis.
3: At saka sabi nga daw, notorious daw yun.
1: Notorious. Oo, diba? Dapat doon, pinipilipit yung paa. Ay nako, oras po mga katropa sa Bumbasa, 5:43 in the morning. Magbabalik po ang exciting Pilipinas atin sa atin lahat ng Santon Plus Herbal Oil. Iyan po, nako. Pagka galing ka sa rally, napalo ka ng batuta. Medyo masakit ang likod mo. Masarap pang masahe po yan, Santon Plus Herbal Oil. Diba? Makakalimutan mo na napaka ng polis. Diba? Mabango pa yan. Diba? Maganda. Mawawala yung sakit-sakit ng likod. Yung mga lamig-lamig.
3: Yes.
1: Oo, tsaka yung mga pasa mula sa batuta. Santon Plus Herbal Oil, mga katropa, mabibili po yun sa pharmacies, drugstores, and yes, to health clinics nationwide. Magbabalik ang Exciting Pilipinas.
14: Exciting Pilipinas! XFM Mega Manila.
15: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
16: Mabilbili nga ba? So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
15: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Sister Pain.
17: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang mabibili.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
15: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
18: Clear Skin Beauty

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil, garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil,
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: lalakas
3: at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahe na! Makibiyahe na sa XFM Express! Express Balita! Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga, dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mm.

0: Exciting Pilipinas.
1: Nagbabalik po, Exciting Pilipinas. Dede Guzman here.
2: Jupiter Torres there.
1: Kami po ay... Parang banden. Kami po ang... Diretso na tayo sa ating mga balita, mga katropa. 8 minor de edad ang nailigtas sa isinigawang operasyon sa Las Piñas City Police o ng Las Piñas City Police at barangay officials matapos po ang insidente ng umano'y panghaharas sa mga pasahero ng isang jeepney. Nakunan sa video, mga katropa, ang ilang minor de edad na tangkang sumakay sa jeepney sa barangay Almazan 1. Nakakikita o makikita rin umano ang silang kumukuha ng gamit mula sa mga pasahero. Ayon sa police, ayon kay Police Captain Lawrence Charmino, isa sa mga minor de edad ang umano'y may dalang ice pick. Nakakatakot naman yun. Edad siyam hanggang 14 ang mga nailigtas. Apa, hindi na-aresto ha? Tandaan po natin, hindi po na-aresto. Nailigtas. Attorney Claire Castro ha?
2: Nahinto. Na-stop.
1: Apat po sa kanila ang natukoy mula po doon sa viral video na iyan na nakikita nyo. Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang iba pang mga minor de edad na nasa video. Ang dami ho nila eh. Hinikayat din ng mga polis ang mga biktima na magsampa ng kaukulang reklamo doon sa mga bata na iyan. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. There is a reason sigurado kung bakit na-trigger yung mga bata na yan eh. Ano kaya yung dahilan na yon? O talagang trip lang nila? Kasi meron mga bata na nagtitrip lang eh.
2: Ano lang, ang tawag dyan, nagbubuyuan sa isa't isa.
1: Oo. Ang pinakamagandang gawin dyan, ang parusahan nyo, mga magulang.
2: Di. Sabi nga daw ng mga magulang, mababait yung mga batang yun.
1: Mababait ba? Bakit po ganyan ang bait-bait naman po ng anak ko? Mabait ba? O wala ka lang lagi sa bahay? Hindi mo na nakikita, nasusubaybayan ng anak mo. Diba? Pagka ho kasi nababarkada na ganyan, at ganyan mga barkada, diba? Birds of the same feather
2: are birds.
1: Are birds. Ang galing! Tuntuhan na naman nakikinig sa atin, oh.
2: Tama naman, oh.
1: Tama ka naman! Birds of the same feather are birds. Hindi naman cat. Tristan Wyatt Gulay, good morning, boy! Ricardo Mansira, good morning po.
2: Yan si Angelo Redaha. Thank God is a Monday. Good morning lang katropang Deo at Kuya Jupiter na malolos Bulacan.
1: Wow. Shout out daw, Happy Mother's Day kay Emma Redaha. Yan, malapit na nga. Happy Mother's Day po. John Henry Cabangon, Happy Monday po. Pa-shout out po kay Henry Cabangon from Pampanga, an avid listener. Oy, from Pampanga, masarap ang pagkain dyan.
2: Ayan. Si Mina Javier, mapagpalang umaga, Sir Deo and Sir Jupiter.
1: Uy! Si Tatay Bert! Si Tatay Bert! Tatay Bert! Hindi ka na nakikinig lang. Nagme-message ka na, nagko-comment ka na.
2: Ay, Tatay Bert, ako si Ernie.
1: Classic yun, yung nakikinig, yung ano, yung nasa kama sila, no?
2: What?
1: si Nanay Carmen, tama pa rin ang tawag niyo ngayon.
2: O, tuloy-tuloy may pagpapagaling, Tatay Bert, ha?
1: Oo, tuloy-tuloy lang ako. At kailangan ho ng matagal at dire-diretso na pagpapagaling. Alam mo, malaking tulong yung tawa. Malaking tulong ho yung masaya ka. Kasi ikaw, may sakit ka na nga, bugnutin ka pa, mainit pa ulo mo, stress ka pa, lalo ka magkakasakit. Diba? Pansinin nyo ho mga katropa, kapag kayo stress sa trabaho, stress sa bahay, stress kayo in general, sumasama pakiramdam nyo. Diba? Sisipunin ka, uubuhin ka, lalagnatin ka.
2: Diba? Ito.
1: Ayan, namumuti ba?
2: Namumuti.
1: Namumuti.
2: Yan.
1: Diba? Ay, uso ngayon yan, ha? Salt and pepper. Oh, uso ngayon.
2: Pero ito lahi talaga namin yan.
1: Ito naman sa akin. Ito hong buhok na to, ako po eh by choice kalbo. Hindi ho ako napapanot, di katulad ng iba dyan. Diba?
2: Nag-react.
1: Pumindot.
2: Aray ko.
1: Aray ko. Di sabi ko nga sa'yo, huwag mong itali kasi. Huwag mong itali. Tsaka magsumbero ka. And be proud. Mm. Diba? Konti lang kayo. Konti lang kayo ni St. Francis of Assisi.
2: Meron yan sa amin. Mm. Di ba yung mga ano, yung mga monsignor?
1: Eh, yung mga mon. Kasi di ba, may tawag doon eh. May tawag yan, di ba? Nakalimutan ko lang eh.
2: Tawag yun. So, Monsignor, good morning. Alam mo na yun.
1: alam mo yung mga ano, yung mga nickname nung sa mga barabarangay, di ba? Pag si Doro, bakit Doro? Mm. Laki daw matay.
2: May bago. Ano? Duck mats.
1: Si Mang Doro ba? Si Mang Doro.
2: Mang Doro.
1: Meron pa isa. Ano pa yun? Ano? Eng yung ano eh. Basta nakalimutan ko. Bakit Eng? May pangalan siyang particular, Eng. Yung pala, Eng talaga. Eng daw talaga.
2: Engot pala talaga.
1: Pinasosyal lang natin niya yun, si Muntanga.
2: Glad you could join us, Muntanga.
1: Anyway, mga kato, ayun na naman tayo eh. 5.54 na po ng umaga. Dumaradyo na tayo sa huling balita ho ngayong araw na ito. Pinuri! Ikaw na nga pala! Sorry!
2: Pinuri po! Ate, tapos na ito. Ito ba yun? Ate, pinuri po ng Armed Forces of the Philippines ang atin ito koalisyon matapos nitong marating ang Pag-asa Island at magtanim ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patunay ito ng paninindigan ng mga Pilipino sa harap ng panlabas na hamon. Sinabi ni Trinidad na ang mapayapang presensya sa West Philippine Sea ay nagbibigay tinig sa mga mangingisda at lokal na komunidad. Umalis ang MV Felix Oka mula Pier 15 sa Maynila noong April 30. Layon po ng misyon na maghatid ng pagkain, fuel, medical outreach at community activities hanggang May 5.
0: Exciting Pilipinas!
1: Ayan ha. At least natuloy yung may nag-jet ski. Ayan, natuloy ho yung may mag-jet ski. Mm. Sa West Philippine Sea, ang ganda ng tubig, oh. Mm-hmm. Na may dalang bandila ng Pilipinas. Parang kayo nagpunta ng buwan. siguro walang ginagawa Chinese na.
2: No, wala. Not out of sight sila. Or yun doon sa likod, nasa may ulo niya. May something eh.
1: May something ba doon? Pero yan ho, mga katropa, it's a very good gesture ng ating mga kababayan. Itong atin ito, koalisyon. Na ipaglaban na talagang atin yung lugar na iyan na pinagtatalunan, yung Sandy Cay dyan sa West Philippine Sea. Sa Pilipinas po yan. Mm-hmm. Pasok po yan sa ating Philippine Air Responsibility.
2: Nabanggit mo yan, may paparating na bagyo.
1: Oo, buti naman. Actually, ako natutuwa. Kasi kahit pa paano, kung may uulan man, di ba, mababobos-bobosan yung init
2: mawawash out yung
1: pollution. Mm-hmm. Oo, pero wag naman sana masyadong devastating. Mm. Yung simpleng signal number 1 lang okay na. Masaya na mga Pilipino. Oy, signal number 1. Pwede to. Yan ganoon din. Pwede to.
2: Let's do this.
1: Labas tayo ng himpilan, mga katropa. Wala kay Earl Saludar, ang DSWD po o DSWD ay naghatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Utos kasi yan ng presidente. Mm. Katropa natin sa Balita Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Report. Nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapekto ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkan Mayon sa Bicol Region. Ayon sa ahensya, may higit 59,000 family food packs kasama ang hot meals at hygiene kits ang naipamahagi sa mga evacuees sa Albay, katuwang ang mga lokal ng pamahalaan at iba't ibang organisasyon. Nag-deploy din ang DSWD ng mobile kitchen para sa mabilis na paghahatid ng pagkain. Nagbigay rin ng cash assistance at cash for work program para sa mga pamilya na wala ng kabuhayan, partikular na ang mga masasaka sa loob ng danger zone. Bukod dito, naglagay ng mga water tank sa mga evacuation center upang matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig. Sa pinakauling tala, nasa 1,430 pamilya o 5,440 individual ang nanatili sa mga evacuation center sa Albay. Katropa mo sa Quezon City, para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Exciting Pilipinas!
1: Maraming salamat, katropang Earl Saludar. Si Nanay Carmen daw, hihintay na tayo matapos dahil siya daw ay magwo-walking sa street nila. Mabilis naman daw. Ayan, mabilis daw kasing sumigat yung araw. Meron lang akong paalala sa inyo, Nanay Carmen, ha? Tumingin kayo sa dinadaanan nyo.
2: Bakit?
1: Baka makaapa ka ng ginto.
2: Gintong lusaw.
1: Gintong lusaw.

0: lugar. Samsung Plus Gold.
1: Yahoo! Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis sa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Philippines Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras atin po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix.
1: Araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM.

Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

0: Magandang umaga mga katropa. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Mayo taong 2026. Narito ang mga headlines sa XFM Express Balita. Atin po sa inyo ng Santone Vitamin C. Headlines. 129 na barangay sa Albay direktang naapektuhan ng asphalt dahil sa aktibidad ng bulkang Mayon. Headlines. Pangulong Marcos Jr. inatasan ang full government response upang tugunan ang epekto ng asphalt ng bulkang Mayon sa Albay. Headlines. DOTR ibinunyag ang malaking discrepancy sa ride hailing at motorcycle taxi operations. Headlines. Dating broadcaster na si Jay Sonsa pinayagan ng korte na makapagpiansa para sa kanyang paglaya. Headlines. Historic flag jet ski ride sa Pag-asa Island, matagumpay na isinagawa ng atin ito civilian mission. Headlines. Sa balitang international, NATO inaaral ang planong pag-alis ng mga sundalong Amerikano sa Germany. Headlines. Sa balitang sports, Philadelphia 76ers na itala ang historic comeback matapos ang 44 na taon laban sa Boston Celtics. Headlines. Sa balitang showbiz naman, Joy Barcoma nagsalita na kaugnay ng isyong bullying na nagugat umano sa kanyang panahon sa kolehiyo. Headlines. Umabot na sa kabuuan 129 na barangay sa lalawigan ng Albay ang direktang naapektuhan ng makapal na asphalt dahil sa walang humpay na aktibidad ng bulkang Mayon. Batay sa pinakahuling monitoring report ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, kinumpirma na ang mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Uwas at ang lungsod ng Ligaw ang nakaranas ng pinakamalaking volume ng ibinugang abo. Dahil sa lawak ng mga apektadong barangay, tinatayang nasa 55,991 na pamilya na ang nakararanas ng panganib dahil sa ashfall. Sa kabuuan, umaabot sa 195,363 na individual ang kasalukuyang binabantayan ng mga otoridad dahil sa banta ng ashfall sa kanilang kalusugan at seguridad. Nananatiling nakataas ang alerto sa paligid ng bulkan habang patuloy na binabantayan ng PDRRMO ang posibleng pagtaas pa ng bilang ng mga apektadong mamamayan sa mga susunod na oras. Agad namang nagpakalat ng mga babala at tulong ang pamahalaang panlalawigan upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasabing pamilya laban sa panganib na dala ng uson at abo ng Mayon. Express Manila. Express Manila. Umabot sa matinding pagkalugi ang mga lokal na magsasaka sa Kamalig matapos matabunan ng makitid at makapal na abo ang kanilang mga pananim at gulay na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Agaran pong nanawagan ng cloud seeding assistance ang lokal na pamahalaan sa mga kinaukulang ahensya upang makatulong na mapalipas ang epekto ng ashfall at malinis ang mga nasirang sakahan. Hiniling din ni Kamalig Mayor Carlos Irwin Baldo ang karagdagang suporta at tulong pinansyal mula sa pamahalaan para sa mga magsasakang nawalan ng kita dahil sa sakuna. Sisimulan na rin ng mga otoridad ang assessment sa kabuuang pinsala upang makapagbalangkas ng mga hakbang para sa mabilis na rehabilitasyon ng sektor ng agrikultura sa lugar. Sa ngayon, nananatiling nakatuon ang atensyon ng lokal na pamahalaan sa paghahatid ng relief goods para sa mga pamilyang direktang naapektuhan sa nagaganap na aktibidad ng bulkan. Express Manila. Express Manila. Ipinagutos naman ni Ginubatan Mayor Gemma Ann Ongoko ang pagsuspinde sa klase sa lahat ng antas sa paaralang publiko at pribado gayon din sa mga trabaho sa buong bayan ngayong araw ng Lunes, Mayo 4. Binigyan din ng lokal na pamahalaan ang hakbang na ito ay upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente laban sa panganib na dulot ng makapal na abo na ibinubuga ng bulkan. Pinayuhan din ng alkalde ang publiko na manatiling maingat, sumunod sa mga precautionary measures at laging mag-abang sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga kinauukulan. Express Manila. Express Manila. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang mobilisasyon ng lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan para sa isang full government response upang tugunan ang panganib na dulot ng makapal na ashfall ng bulkang Mayon. Kasunod po ng direktiba ng Pangulo, puspusan na ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga pangunahing lansangan habang ang Bureau of Fire Protection ay nagsasagawa ng water spraying upang maalis ang abo sa mga komunidad at manatiling buksan ang mga daanan para sa emergency services. Sa aspektong pangkalusugan, nag-deploy na ang Department of Health ng mga mobile clinic at water stations kasabay ng pamamahagi ng libo-libong N95 masks upang protektahan ang mga residente laban sa mga sakit sa baga at iritasyon sa mata na dulot ng volcanic particles. Tinitiyak naman ng Department of Social Welfare and Development ang tuloy-tuloy na paghahatid ng food packs at relief supplies sa mga evacuation center, habang ang Office of Civil Defense ay mahigpit na binabantayan ang mga high-risk areas laban sa posibleng pagdaloy ng lahar sakaling magkaroon ng malakas na pag-ulan. Ipinabatid naman ng Malacanang na mananatiling nakatuon ang buong puwersa ng pamahalaan sa paghahatid ng tulong hanggang sa bumalik sa normalang sitwasyon, kasabay ng paalala sa publiko na makipag-ugnayan at sumunod sa mga safety advisories. Express Manila. Nagkaisa ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon at ang lokal na kapulisan sa paghahanda ng 5,000 food packs upang agapayan ang mga pamilyang labis na naapektuhan ng aktibidad ng bulkan sa Albay. Nakatakdang i-turnover ang mga nasabing relief goods sa bayan ng Ginubatan ngayong umaga bilang bahagi ng agarang tugon sa nararanasang ashfall sa lugar. Masikap na nagtulong-tulong ang mga kawani at mga otoridad sa pag-repack ng mga donasyon upang matiyak na maipapamahagi ng mabilis ang mga pangunahing pangangailangan ng mga residente. Tiniyak naman ni Sorsogon Governor Boboy Hamor ang maayos na daloy ng tulong sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan kay Albay Governor Noel Rosal para sa maayos na koordinasyon ng relief operations. Express Manila. Nagsasagawa ng aktual na inspeksyon sa Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Kilikaw Binitayan Bridge kasama si Albay Governor Noel Rosal upang tiyakin ang integridad ng infrastruktura sa gitna ng aktibidad ng bulkan. Binigyang pansin ng mga opisyal ang nasabing tulay bilang bahagi ng kanilang pagbisita sa mga lugar na direktang naapektuhan ng pagbuga ng abo ng bulkan Mayon. Personal ding tinignan ng kalihim ang kalagayan ng mga residente at ang naging epekto ng volcanic ash sa pamumuhay at kabuhayan ng mga naninirahan sa paligid ng bulkan. Ang nasabing hakbang ay bahagi ng mas malawak na pag-assess ng pamahalaan sa mga pinsalang dulot ng kalamidad upang makapagbigay ng agarang tugon at rehabilitasyon sa lalawigan. Express Manila. Sa iba pang mga balita, inilantad ng Department of Transportation na halos kalahati lamang sa 100,000 ride-hailing drivers ang may tunay na prangkisa, habang tinatayang 30,000 sasakyan ang ilegal na bumibiyahe. Sa sektor naman ng motorsiklo o motorcycle taxis ay lumampas na sa 200,000 ang bilang ng mga riders, bagamat 70,000 lamang ang opisyal na pinapayagan ng pamahalaan. Ipinaliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nag-uugat ang gulo sa lumang sistema kung saan pinahintulutan ang mga kumpanya na mag-admit ng mga drivers kahit na wala pang sapat na dokumento. Dahil sa discrepancy na ito, pansamantalang ipinahinto ng ahensya ang pagtanggap ng mga bagong drivers habang isinasaayos ang digitalized franchise system upang maging malinis ang operasyon. Kasalukuyang ding sinisiyasat ng kagawaran ang mga ulat hinggil sa illegal na onboarding fees na umaabot sa halagang 25,000 pesos hanggang 90,000 pesos para lamang makabiyahe. Layunin ng DOTR na matigil ang anumang katiwalian at siguraduhin na ang lahat ng pumapasada sa kalsada ay sumusunod sa tamang proseso ng batas at regulasyon ng transportasyon. Express Manila. Samantala, pinawalang bisa ng kataas-taasang hukuman ng utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2018 na sibakin si Arthur Carandang dahil wala umanong disciplinary power ang Pangulo sa isang deputy ombudsman. Binigyan din sa desisyon ni Associate Justice Maria Filomena Singh na dapat manatiling malaya ang ombudsman mula sa impluwensya ng ehekutibo upang masiguro ang matapat na investigasyon kahit sa mga pinuno ng bansa. Lumabas din sa pagsusuri ng korte na kulang ang ebidensya para patunayan ang mga akusasyon ng graft o korupsyon laban sa dating opisyal na naging sentro ng kontrobersya noong nakaraang administrasyon. Dahil sa pagkawalang bisa ng kanyang pagkatanggal, pinayagan ng korte na makuha ni Carandang ang kanyang buong retirement benefits at mga nahuling sahod mula sa panahon ng kanyang suspensyon hanggang sa matapos ang kanyang termino noong 2020. Ang nasabing hatol ay nagpapatibay sa prinsipyo ng checks and balances sa gobyerno upang protektahan ang mga independyenteng ahensya laban sa anumang labis na paggamit ng kapangyarihan ng palasyo. Express Manila. Pumayag ang isang korte sa Pasay City na makapagpiansa ang dating broadcaster na si Jason sa matapos maitama ang unang hatol ng kanyang kaso na dati ay tinuturing na non-bailable case. Ayon sa abogado, inaasahang magbabayad ng halagang 10,000 pisong piyansa si Sonza ngayong araw. Ayon naman kay Attorney Mark Tolentino, agaran nilang tutugunan ang nasabing bayad upang mapabilis ang paglabas ng kanyang kliyente mula sa detention center. Matatandaan na nahaharap si Sonza sa mga kaso may kaugnayan sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Express Balita. Samantala, hinatulan naman ng guilty ng Quezon City Metropolitan Trial Court ang pinuno ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Eduardo Sapar Corda dahil sa paglabag sa batas na nagbabawal ng mga pagtitipon o rally ng walang permit. Batay sa desisyon ng hukuman, pinatawan si Corda ng 4 buwang pagkakakulong matapos mapatunayan na pinamunuan niya ang isang illegal na pagtitipon sa Davao City noong August 2024 bilang suporta sa KOJC leader na si Apollo Kibuloy. Ipinaliwanag ng korte na bagamat mahalaga ang karapatan sa pagpapahayag, hindi ito dapat makasagabal sa kaligtasan ng publiko at sa maayos na pagdaloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Binigyan din sa hatol na kailangang balansihin ang kalayaan ng individual at ang seguridad ng nakararami, kaya dapat lamang na panagutin ang mga sumusuway sa ipinatutupad na batas. Isinapubliko ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang desisyon ng korte upang magsilbing paalala na may kaukulang parusa ang namang pagsuway sa otoridad at sa mga alituntunin ng publiko. Express Balita. Ipinamalas naman ni Vice President Sara Duterte ang kanyang suporta sa komunidad ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagbisita sa bagong bukas na Davao Philippines Temple ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang nasabing istruktura ay tinuturing na mahalagang palatandaan dahil ito ang 5th templo sa Pilipinas at ang pinakaunang naitayo sa buong rehiyon ng Mindanao. Sa kanyang official social media post, ibinahagi ng Vice Presidente ang mga larawan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga miyembro ng simbahan habang isinasagawa ang open house ng templo. Nagsilbing pagkakataon ang nasabing pagbisita upang kilalanin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pananampalataya ng mga Dabawenyo. Express Balita. Matagumpay na naidaos ng grupong Atin Ito ang pinakaunang jet ski flag ride sa karagatan ng Pagasa Island bilang bahagi ng kanilang 4th na civilian mission upang igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni Akbayan Representative Dabakiram Ismula ang symbolic action kung saan binigyan din nito na may isang Mindanawang babae ngayon ang tunay na nanindigan para sa bansa. Layon po ng aksyong ito na maipamalas ang mapayapang pag-angkin ng mga sibilyan sa teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na agresyon ng China sa nasabing rehiyon. Binigyan din pa ni Ismula na bilang isang Moro at katutubo mula sa Mindanao, ang kanyang paglahok ay simbolo ng pagkakaisa ng lahat ng Pilipino sa pagprotekta sa soberanya at integridad ng ating karagatan. Express Balita. Magdi-deploy ng mga barko at eroplano ang Philippine Coast Guard o PCG upang formal na harangin at paalisin ang 4 na Chinese research vessels na na-detect na nagsasagawa ng illegal na marine scientific research sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Sa pamamagitan po ng Dark Vessel Detection System ng Canada, natukoy ang presensya ng mga barkong Xiangyanghong 33, Xi'an 1, Jia Zheng at Zhuhaiyun na namataan sa mga strategic na lugar sa Palawan, Batanes at kanlurang bahagi ng Luzon. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, ang mga barkong ito ay may mga sophisticated sensor at unmanned vehicles na ginagamit sa seafloor mapping at deep sea research nang walang anumang pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Binigyan din ng PCG na ang mga aktibidad na ito ay malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na nangangalaga sa karapatan ng mga coastal states sa kanilang nasasakupang karagatan. Ipinahayag naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na hindi sila magtatubiling ipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang soberanya ng bansa laban sa anumang anyo ng panghihimasok o ilegal na pananaliksik. Bilang bahagi ng mas mahigpit na pagbabantay Patuloy na makikipag-ugnayan ng PCG sa mga international ally upang siguraduhin na mapapanatili ang seguridad at integridad ng mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ibang bahagi ng archipelago.
1: Express Balita. Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid po sa inyo ng Santone Gold Herbal Tea. Patuloy na sinusuri ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang naging desisyon ng Estados Unidos na bawiin ang kanilang mga sundalo na kasalukuyang nakatalaga sa Germany. Ayon kay NATO spokesperson Alison Hart, puspusan ang kanilang pangangalap ng mga detalye upang mabatid ang tunay na dahilan at motibo sa likod ng biglaang pagtatanggal ng nasa 5,000 na US troops sa nasabing bansa. Ang nasabing hakbang ng Washington na iniuugnay umano sa kawalan ng suporta ng Europa sa panig ng US at Israel, kaugnay ng umiiral na tensyon at pakikipaggyera sa Iran. Hindi rin nagustuhan ng NATO ang mga naging pahayag ni US President Donald Trump kung saan tahasan niyang tinawag ang alyansa bilang isang paper tiger o walang tunay na pangil. Binatikos din umano ng Pangulong Organisasyon sa pagsasabing tila wala itong silbi sa pagtataguyod ng mga interes ng Amerika sa kabila ng malaking pondong inilalaan nila rito. Nasa maglalabas ng formal na posisyon ng NATO sa mga susunod na araw matapos makumpleto ang kanilang ginagawang Situation Evaluation.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa po sa inyo ng Vision X Plus. Tinapos po ng Philadelphia 76ers ang mahigit 4 na dekadang paghihintay matapos patumbahin ang Boston Celtics sa score ng 109-100 sa Game 7 ng Eastern Conference Quarterfinals. Pinangunahan ni Joel Embiid ang ratsada ng kuponan sa pamamagitan ng kanyang halimaw na laro na may 34 points, 12 rebounds at 6 assists upang selyuhan ang kanilang pag-abante sa susunod na round. Gumawa rin ang kasaysayan ng 76ers bilang ikalabing apat na kuponan sa NBA na matagumpay na nakabangon mula sa 3-1 deficit sa isang serye upang makamit ang isang pambihirang comeback. Bagamat nagpakitang gila si Jaylen Brown para sa Celtics na may 33 points, hindi ito naging sapat upang punan ang puwang na iniwan ng injured na si Jason Tatum na hindi nakalaro dahil sa knee stiffness. Nagawang maibaba ng Boston ang abante sa isang puntos na lamang sa huling limang minuto ng huling quarter, ngunit nanatiling matatag ang depensa ng Philadelphia upang pigilan ang anumang tangkang pag-agaw sa panalo. Samantala, susunod na makakaharap ng 76ers ang New York Knicks sa inaabagang Eastern Conference Semifinals.
1: Showbiz News!
0: Ang balitang showbiz atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Sinagot po ni Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma ang mga akusasyon na nag-uugnay sa kanya sa isyu ng bullying na nagsimula umano noong siya ay nag-aaral pa sa Polytechnic University of the Philippines o PUP. Sa isang panayam, inamin ni Joy na nagkaroon siya ng alitan sa isang kaklase noon. Ngunit muli lamang nabuhay ang usapin matapos kumalat ang isang blind item nitong Marso na tila tumutukoy sa kanya. Ipinahayag ng beauty queen na mas masakit para sa kanya ang paraan ng paglalarawan sa issue sa social media kung saan tila ginawang katatawanan ang seryosong usapin ng bullying dahil sa maling anggulo. Ipinaliwanag din niya ng kanyang dog show o palaban at mapagbirong imahe online ay maaring nagdulot ng maling interpretasyon sa publiko bagamat iginit niyang kailanman hindi niya kinukonsinti ang pangbubuli sa iba. Dahil dito, nanawagan si Joy na huwag abusuhin ang paggamit ng terminong bullying, lalo na kung ginagamit lamang ito bilang armas kapag may isang individual na natututong lumaban o sumagot sa mga pambabatikos. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayon pong araw ng Lunes, ika-apat na araw sa buwan ng Mayo taong 2026. Mga katropa, maging updated po sa mga balita. I-follow, i-like at i-share ang aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po inyong katropa Jupiter Torres para sa XFM Express Balita.
1: Express Balita. XFM 99.5.
2: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
4: Sister Pace.
5: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor. Sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalak raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito, yung siksik sa antioxidant,
3: may collagen
4: at glutathione pa.
3: At sa lasa,
4: kape-kape.
3: Panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
4: spirulina,
3: garlic,
4: plus
3: collagen
4: and glutathione.

alas 4:30 pa lang ng madaling araw, siguradong mapapangiti ka na sa programang Gigising sa inyong mga morning. Hatid ay mga balita at impormasyon, magaan at positibong balitaktakan ng inyong mga katropang Deo de Guzman at Jupiter Torres. Exciting Pilipinas! Alas 6 hanggang alas 6:30, mabilis ang paghahatid ng mga mahalagang balita. Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Alas 6:30, susunod naman ang programang tututok sa mga may init na issue. Kasama ang inyong katropang paghumirit, malupit, Joel Gorospe. Bullseye! Alas 8:30 hanggang alas 9:30, aming tutugunan ang inyong karaingan at problema sa buhay sa abot ng aming makakaya. Serbisyong Katropa. Alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, sasa inyo naman ang programang magbibigay kasagutan ng inyong mga karamdaman at problema sa kalusugan. The Secret of Health. Alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaktakan at talakayan sa mga may init na isyu ng lipunan. Dagdagan pa ng iba't ibang kalamang makabuluhan at napapanahon. Sentro, kasama si Katropang Buddy Uberas. Alas 12 ng tanghali, ihahatid ng XFM Networks ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng Pilipinas. Kasama ang mga ulat ng mga katropa nating XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. XFM News Nationwide. Alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, mas mahabang talakayan, paliwanagan at solusyon sa lagay ng ating mga kalusugan. Kasama ang mga katropa nating naturopathic doctors ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. 1:30 hanggang 3:30 ng hapon, mag-chill, mag-relax habang nakikinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig. Kasama ang katropa natin, Erica Balagtas, X-Rated. XFM, tunay na maaasahan sa balita, impormasyon at public service. Sa Mega Manila, ito ang katropa mo, XFM 99.5.

maari-saring balita, expose at kontrobersya, tututukan mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan, tamaan ang tatamaan sa Bullseye. Bullseye. Kasama ang inyong katropa, Joel Grosse, dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM. Bullseye! Bullseye! Bullseye.

0: wake up.
1: Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Visayas. At magandang umaga, Mindanao. Magandang umaga sa inyo lahat. Wala na yung ano ko, wala yung jingle ko. Yung hey, hey, hey! Binura ni Clyde eh. Binura niya pati yung amen! Ngayon, Clyde, ikaw ang mag-amen ngayon, Clyde, ha? Ikaw bumigkas na... magsalita ka muna, Clyde. Amen, sabi mo.
2: Sa lahat, ah. Good morning.
1: Oy, ang hina ng boses mo naman. Good morning! Lakasan mo ng konti yung boses mo. Good morning. Yan. Lakasan mo pa. Ikaw ngayon na mag-amen, ha?
2: Oh, amen. Good morning sa lahat. Okay, oh, ulit.
1: Binura mo, eh. Pati, hey. Di ba? Oh, there's a bullseye. Good morning! Nawala nga. Parang sinabota. Parang sinabotahin mo ako, Clyde, porque paalis na ako, ha? Porque huling araw ng pag-ere ni Joel Gorospe sa Bullseye at saka sa XFM, ha? 99.5. Binura mo? Grabe naman niya.
2: Hindi ko binura. Parang sasama ata sa'yo.
1: Ha? Parang sasama?
2: O, i-play mo sa...
1: Saan?
2: Sa kabila.
1: Kira ulo mo. Walang ganon. Mga katropa, alas 6:36 ho ng umaga. Magandang umaga ho sa inyong lahat. At welcome aboard sa Bullseye, my last day of airing. Dito po sa Bullseye at saka sa XFM 99.5 Mega Manila. At sa huling pagkakataon, mga katropa, ay samahan niyo po sana ako. Tayo po ay magkarinigan hanggang alas 9:30 ng umaga today. Diba? Pwede ba mag-play ng kanta rito? Parang gusto kong i-play yung ano, partner, yung handog. Meron ka ba dyan, handog? Meron, si Florante! Kanta yun, ano ka ba? Talaga to si Clyde, oo, awitin yun. Yung ano, Clyde, yung parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Yun. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marat. Yan! Clyde, maraming salamat. Mga katropa, ito po ang aking handog na awitin sa inyo lahat ngayon. Sa huli nating, sabi nga nila, pagsasama-sama dito po sa ating programa, mga katropa. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Apo, dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang sa isang awiting. Light! Ay, naku, mamaya na! At siyempre ang ating programa, mga katropa, ay hatid po sa atin ang Yes to Health Incorporated. The makers, sabi nga ho nila, ng mga produktong kinagigiliwan ho nating lahat. Nandiyan po ang Santon Plus Gold. Nandiyan din po ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C, mga katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang ating morning energy na kape. Oh, hindi lang kape, kundi may vitamina pa ho yan, ha? Ang Santon Herbal Oil, ito po ang ating pampahid sa pagod na katawan pag-uwi sa bahay. Yes, kailangan natin ang tinatawag na self-care moment, Clyde, di ba? At ganoon din ho, nandyan po ang Turbo Supplement for Men para sa inyong mga nanghihina na! At ganoon din ho ang Vision X Plus. Meron na ako, Clyde. May Vision X Plus na ako. Oo, kung kailan pa ako alis, saka pa ako nainom. Chismoso ka. Napaka-chismoso mo, Clyde, ka. Anyway, nandyan din ho ang Premium D3 Soft Gel natin, mga katropa. Premium D3 Soft Gel para po sa araw-araw ho nating lakas, sa mga buto ho natin. At ganun din ho, mga katropa, ang para po sa mga buto-buto, no, ha? Yung mga nerve ho na barado dahil sa bad cholesterol, mga katropa, kailangan natin yan. Hindi turbo, Clyde, ang kailangan nila. Premium D3 Soft Gel, ga? with the virgin coconut oil, malunggay oil at saka vitamin D3 mga katropa, no? At ganoon din ho ay tumatawag si Goto Bob. Naka-eray ho ako. Deliver nyo na lang dito. Oh, deliver nyo na lang dito. Naka-eray na ako. Ano pa ba? Yan, nisturbo ako ni Goto Bob. Aga-aga. Premium D3 coffee mix. Nainom ko rin, Clyde. Meron ako ngayon. Yun ang nainom ko kanina. Masarap pala. No added sugar talaga. Walang sugar siya. At syempre po, ang ating Clear Skin Herbal Soap para sa inyong mga kababaihan. Pwede na rin sa mga kalalakihan, ano ha? Na gustong pumuti, gumanda ang kutis with Gluta and Kojic. Good morning! Nandyan din ho ang Cesdapine po natin para sa mga sakit sa katawan na ho na hindi na ho kaya. Na mga painkiller, pain reliever. Nandyan po ang Cesdapine po natin, for fast relief that keeps you moving. At syempre, ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, mga katropa. Kung gusto ninyong gumanda, maging blooming ho kayo, kuminis ang inyong mga balat. In a natural way, we have Santon Gold Coffee Mix, katropa, no? Isa po sa kinagigiliwang kape ngayon, mga katropa. Pwede ho yan sa mga diabetic, may mga sakit sa puso, kahit po yung mga may sakit sa bulsa. Pwede ho yan, mga katropa. Alright. At syempre mga katropa ha, huwag po natin kakalimutan tangkilikin po natin ang mga produkto po ng Yes to Health Incorporated, okay? Alam nyo po, sabi nga nila, tangkilikin po natin ang sariling atin, no? Okay, sige, so once again mga katropa, sana po isamahan nyo po ako. Please be with me for my last day of airing dito po sa ating programa Bullseye sa XFM 99.5 Mega Manila. Okay? Good morning! Okay, sige. Oh, sige, ano na tayo? Enjoy lang, ha? Oh, makikita-kita rin tayo sa labas. Makikita nyo rin ako kapag umikot na ako na magbibenta na ng bangus sardines ni Mama Olive, di ba? Sarap ka na kaya nun, bangus sardines ni Mama Olive, no? Napakasarap na bangus sardines ni Mama Olive, mga katropa. Sige, at ano ba ang lagay ng panahon po natin today, mga katropa? Ibigay muna natin ang ating weather update today, mga katropa. Sandali lang. Ay, nawala pala, Clyde. Sandali ha. Para po sa ating weather update today. Today is Monday. It's May 4 na ho sa ating kalendaryo, mga katropa kong mahal. Weather update. Ito po tayo sa ating weather update para sa ating ulat panahon. Weather update. Atid sa atin ang Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat ang Western Visayas, ang Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, ang Palawan, kasama ho dyan dahil sa tinatawag na Easterlies. Abang makakaranas din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panaka-nakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila. At nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies. Samantala, tatama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan. Nako po! Mainit na naman sa aming bayan. At 43 degrees Celsius naman sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union. Habang aabot naman sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila, particular po dyan sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City. At kanina, napakaagang sumikat ang araw, Clyde. 5:32 ng umaga, nagmamadali rin ang araw. Kinahabol daw yung mga labahin ni nanay at saka ni tatay. Yung mga labahin mo, Clyde, hinahabol ng haring araw at 5:32 ng umaga, sumikat na. At inaasahang lulubog po mamayang alas 6:14 naman ho ng gabi. Yan po ang ating weather update today. Atin po sa atin ang Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Parang kailan lang tatanda at lilipas din ako. Ngunit may muli ha, sabi ko nga sa inyo, samahan niyo po ako please. Samahan niyo po ako sa ating huling pagsasahim papawid sa programang Bullseye ng XFM 99.5 Mega Manila. Mahal ko po kayong lahat. At ako'y, sabi ko nga, mahal ko rin ang mga kasama ko dito, no? Lalo na si Boss Buddy, si Boss Remil Uy, morning, sir.
0: Good morning.
1: Si GM Edwin Garing, magandang umaga rin.
0: Good morning.
1: Lahat ng mga katropa natin dito sa studio, wala naman ho ako masasabi. Lalo na kay Clyde. Wala talaga. Wala talaga akong masasabi dyan. Kaya samahan nyo po ako, ha? Pabati na kayo. Pabati nyo na lahat ng mga dapat batiin today, ha? Ayan. 6:45 ang tamang oras sa buong kapuluan. Dyan lamang ho kayo, katropa. Magbabalik po tayo in a while at alamin ho natin ano ba yung mga latest, yung mga trending, mga viral na pinag-uusapan pong issue ng bayan. Exciting na mga balita.
3: Exciting!
1: Dito lamang po sa Bullseye ng XFM 99.5 Mega Manila.
4: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking chan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhid.
7: Cess the Pain. Pangalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalak raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhan Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito yung siksik sa antioxidant,
3: may collagen
4: at glutathione pa.
3: At sa lasa,
4: kape-kape.
3: Panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
3: Santhan Gold Coffee Mix.
4: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
4: spirulina,
3: garlic,
4: plus
3: collagen
4: and glutathione.
3: Santhan Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
3: lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heat stroke. Paano maiiwasan ang heat stroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heat stroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heat stroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5

May 10 minuto pa bago umaga, alas 7 ng umaga. Ay, Lunes ngayon, ha? Baka kala nyo, Linggo. Ay, siya nga pala, nagsimba ba kayo kahapon? Nagsimba ba kayo kahapon? Nagpasalamat ba kayo sa Diyos kahapon sa biyaya ng buhay na binibigay sa atin araw-araw? Baka naman hindi, ha? Alright. Anyway, mga katropa, sa ating gabay ngayong umaga, yes, syempre, di mawawala yung gabay, di ba? Kailangan pa rin ho natin ang gabay sa araw-araw. Ano ba ang gabay na iatid natin today, mga katropa? Ala, meron ako kahapon. Ah, ito, yung sinasabi ng isang gabay ho natin today, mga katropa. Salat po sa atin, ha? Tandaan po natin kasi masyado tayong judgmental, eh. Tayo hong mga tao, talagang ano, no? Nasa dugo na natin yung magiging judgmental, ano? Hindi na talaga mawala-wala. Pero sana'y ayusin po natin. Yan ang sinasabi po sa atin ngayon. Don't judge so that you won't be judged. For with whatever judgment you judge, you will be judged. And with whatever measure you measure, it will be measured to you. Okay? At sabi nga po mga katropa, anong gagawin? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga layunin ay matutupad. Amen ba yun? Amen! Wala na eh. Clyde, sumigaw. Sabi ko si Clyde, sumigaw ka, Clyde! Oh, di ba? Ipagkatiwala raw ho natin sa Panginoon ang ating mga gawa at ang ating mga layunin ay matutupad ayon po sa kawikaan, mga katropa. Yan po, kawikaan is Proverbs. Yan po yung mga kasulatan sa Biblia na nagpapatunay na totoong may Diyos po tayo nagmamahal po sa atin. Amen? Ni Haring Solomon yan eh. Anong ibig sabihin nun? Di, isang magandang paalala ho ito sa ating lahat na ang sinasabi, ialay po natin sa Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga gawain at plano ngayong araw hong ito at sa mga susunod pa mga araw. Dapat everyday eh. Kaya nga, di ba, meron tayong kape. Kausapin ang Panginoon everyday. Hindi lang tuwing Linggo. Hindi lang tuwing Linggo dapat kinakausap ang Diyos. Dapat araw-araw, magbigay ka rin ng time para sa Diyos, hindi lang para sa sarili mo. Naintindihan mo ba? Ha, Clyde, naintindihan mo ba? Ayan. At magtiwala na ang kanyang direksyon na magdadala sa ating tagumpay. Ganda, di ba? Yun naman talagang kailangan ka, Tope. Okay, sa ating programa ngayon, ano ba mga issue, pag-usapan ho natin bago tayo mag-good morningan. Bago tayo mag-good morningan. Ay, pwede kayong tumawag ha sa ating landline tuloy. Sa ating hotline na 0927-394-0341. Apo, pwede ho kayong tumawag sa ating hotline 0927-394-0341. Oh, batiin nyo naman ako. Pwede tayong magbatian at pwede tayong mag-good morning. Marami na nagtatanong ngayon. Opo, hindi ho kayo nagugulat sa akin pong sinasabi. Opo, pasensya na ho kayo ha. May mga bagay po tayong dapat ayusin sa buhay. Ito na bang taga ano? Sabihin mo sa guard dyan sa parking. Okay. Diba, may mga dapat po tayong ayusin sa buhay. May mga dapat po tayong tawag dito, asikasuhin. Mga katropa, oh, medyo hindi po kasi natin mapagsabay. Sabi ko nga po, ganun talaga, diba? Opo. Pero ako'y nagpapasalamat po sa management, the staff of XFM 99.5 Mega Manila, our very own, na napaka-kind and generous na boso natin. Apo, si Doc Remilito Oy, sir. Good morning and thank you for giving me the opportunity to be part of the team of XFM Mega Manila. Ma'am Olivine Uy, wala ho ako masasabi sa inyo for being so kind and really generous to your staff. To your employees, no? And also all our friends from sa Yes to Health Incorporated, GM Edwin Garing, maraming salamat for you. Thank you for being so, sabi ko nga po, very understanding.
At si Sir Buddy Uberas. Good morning, SM. Maraming salamat. Good morning. Kala mo, masyadong seryoso sa buhay. Pero ano yan, pag kami nag-uusap niyan, napapangiti ko yan. Ayan! Napapakagat labi pa. Ayan. Okay, mga katropa, ang dami nang gumugo. Good morning. Pag-usapan natin mamaya, pagputok ng ng mayon, Oo, mga katropa, nakakalungkot, Diba, grabe ho yung ashfall. Ang DOHB call ay nag-deploy na ho ng medical teams sa 17 evacuation centers para po sa mga nasalanta ng ashfall. Meron ka ba nun, Clyde? Meron ka nun? Picture nung Mayon Volcano, diba? Oo, grabe yung pagputok, Pero ba't ganun, Clyde, no? Walang takot ang tao. Parang parang nag-i-enjoy pa sila. Malamang sa malamang, napakarami hong mga foreign journalist. Ang malamang sa malamang po ay nagawin na ho, nandito na ho sa Pilipinas. Dahil yan ho yung mga gusto nilang kunan. Tsaka yung challenge daw, kakaiba eh. Sabi, pag yun nandiyan ka, abang pumutok, Clyde, tapos tumatakbo ka na mabilis, Clyde. O, papalayo. Ay! Talaga naman. Ang mahirap niyan pag ikaw ang tinamaan, ay tapos na. Ang hi, alas 6:56 po ng umaga. At ako, Bicol Party List, nagpamahagi na po ng N95 masks para po sa proteksyon ng mga residente laban sa ashfall ng Mayon. At pagtaas ng pasahe, pag-isipang mabuti. Subsidiya naman ng gobyerno, dapat munang sulitin daw ho ayon sa isang kongresista. Sulitin ang alin? Yung mga ayuda ninyo? Subsidiya ninyo? Oh, nagkakaproblema nga kayo eh. Ang dami palang mga ghost rider. Ang daming mga ghost rider na tumanggap ho nung ayuda, yung subsidiya ho. Eh, hindi ko alam paano nangyari yun. Grabe, Clyde, Paano nangyari yun? Eh, meron naman hong listahan, master list ang LTFRB. Paano ho nakasingit ito yung pong mga ghost rider? Talaga naman, oo. At Pangulong Marcos Jr. daw ho nangako ng proteksyon sa mga manggagawa sa kabila ng walang anunsyong dagdag sahod. Ito yung sinasabi ng ECOP eh. Kasi may 1,200 na pinag-uusapan. Iminumungka at ipinupush, itinutulak po na 1,200 na dagdag sa minimum wage, no? Dagdag po sa sweldo. Sabi ng ECOP, mukhang malabo, lalo na may krisis pa ho, mga katrope. Krisis sa langis. At mahigit 3.4 million pisong livelihood grant daw ho. Ipinagkaloob sa LGU Dolores Eastern Samar para sa mga magulang ng child laborers. At mamaya, pag-usapan pa ho natin yung mga iba. Magbabati muna ako. Alina tayo, magbatihan na tayo. Ayan na. Magandang umaga. Good morning, nandiyan na si Randy Santisas. Ikaw, Randy, ha? Pagkabati mo dun sa kabila, lipat, ha? Galing, ha? Talaga. Magandang umaga rin kay Mami Loida Diaz. Mami Loida, good morning.

0: Seng, nakikinig na pala ngayon. Mami Falconeri Seng at ganun din kay Tin Seng. Tin, good morning.
1: Good morning.
0: Ay, gabi magkasama yung mag-jowa.
2: Ayun.
0: Grabe na ito. How lovely. Grabe ang ngiti ni Clyde, oh. Pinasyalan po siya ng kanyang jowa. Ayan. Anyway, bagay naman kayong dalawa. Hi, good morning, Cheryl. Ayan. Ang saya naman nilang dalawa. Grabe, naka-rebound pa. Kaya pala si Clyde, blooming na blooming. Ay, grabe na ito. Ang ngiti hanggang sa likod. At magandang umaga rin kay Don Charles Tam. Good morning kay Joel Grospe. Josh, Monday show ulit. Watching right now from Bayan Luma 1, Imus, Cavite. Tita Jocelyn Gatica, good morning.
1: Good morning.
0: Tita Yoli Sanchez, Tita Yo. Yes. Makikita pa rin naman tayo sa FB natin. Saka si Messenger, di ba? Sino ba? Adelpha Gelason. Nandiyan na rin si Kuya Alex. Good morning.
1: Good morning.
0: Magandang umaga, Imelda Rivera, Nana Imelda, Luz Manly. Magandang umaga ho sa inyo. Ati Presi Garcia. Good morning kay Kuya June Garcia. Good morning, Kuya June.
1: Good morning.
0: Diyan sa may pinagbarilan sa Baliwag, Bulacan, Adoracion Ramos. Tita, good morning.
1: Good morning.
0: Bakit nababasa ko sa mga comment na alis ka, nagtatanong kung saan ka lilipat?
1: Good morning.
0: Magbibenta na po ako ng bangus sardin.
1: Ayun.
0: Kaya order ka na, tita. Tita Adoracion Ramos.
1: Good morning.
0: Umorder ka na para ako'y mapasyal dyan sa iyong lugar. Diba? Para naman makapasyal na ako dyan. Okay.
1: Good morning.
0: Nena Rubio Manly, magandang umaga. A wonderful morning. Dr. Racine Fernandez.
1: Good morning.
0: Dr. Racine, good morning. Tita Tess Bobadilla, Jose Bobadilla. Tita Tess!
1: Good morning.
0: Magandang umaga.
1: Good morning.
0: Good morning, Kalamba. Ayan na. Napakabuting tao po nito eh, si Tita Tess Bobadilla. Love na love ko po.
1: Good morning.
0: Ayan, Tristan Wyatt Gulay. Oh, Tristan! Saan ka nakinig kanina? Huling-huli ko kayo, no? Kung saan kayo nakikinig, ano? Tapos, biglang lipat.
1: Good morning!
0: Sirila Tadeo. Hindi, ganun talaga yun eh. Meron yun na makikinig muna sa ganito. And then, depende kasi, di ba? Anyway. Yan ang ugaling ayaw ko, yung judgmental. Kaya konti ang kaibigan ko. Kaya lagi pamilya lang ang kasama ko. Sabi niya. Charlie Spry, brother. Magandang umaga sa'yo, brother Charlie.
1: Good morning!
0: How's your day today? And also kay Ate Grace Spry.
1: Good morning!
0: Good morning! Sige, sige. Danny Flores, goodbye. I hate to see you go, but I have a good time. Dito Danny Flores, dito Baby Q. Magandang umaga sa inyo dyan sa San Pablo. Ayan. Jokes Oxales, mga yung buntag. Manong Danny Bravo, good morning. Ganyan yan si Joffe. Apo, na-miss ka namin. Apo, mamimiss ko rin ho kayo, ha? Josie Yap, good morning. Nakatutok na raw ngayon si Tita Josie Yap. Happy Monday, Tita Josie. Nanay Benedicta, ang Tatay Boy de Castro ng Cavite City ay tutok na rin ho ngayon. At ganoon din si Cecilia in Australia, Rafael Salandanan, pare ko. Magandang umaga, salamat sa pagtutok sa bulsa. Ayan, salamat po sa pagmamahal po ninyo kay Joel Gorospe, no? Kay Joel Malasagit Mar Gorospe, maraming salamat po sa tiwala sa pagtutok sa programang Bullseye. Wala na ho akong masabi. Sa pagmamahal nyo po sa inyong lingkod, no? Ayan. Rowena Marcos Bilaos, magbi-business na nga. Bangus sardines nga, diba? Bangus sardines, dinakdakan, Vietnamese roll. Di naman kasi kayo umu-order. Ganun talaga. Okay. Mami Lloyd Diaz, magandang umaga kay Mama Olive ko. Mama Olive, good morning.
1: Good morning.
0: Ayan ang aking Mama Olive, Mama Francine. Advance happy birth, 90th birthday on Thursday. Ayan. Mama France, happy birthday. Mama Francine, happy 90th birthday. Binabati na kita ngayon.
1: Happy birthday.
0: Kasi hindi na kita mababati sa area. Ayan, binabati kita, Mama Francine. Happy 90th birthday to you on Thursday.

mahal na mahal ka namin. At syempre, lalo na yung pinakagwapo mong tawag dito, pinakagwapo mong son-in-law. Ayan! Happy birthday, Mama Franz. We love you, ha? Tigil mo na yung ano, kakasikot ng sigarilyo. Emily Kabuga, magandang umaga. Tatay Bert, walang maganda magandang umaga sa inyo. Janeline Arceo Amaro, good morning din po. Morning. At kay Doktora Dulce Magbuo Santos. Doktora! Ayos pa tayo dyan! Naglilinis ka na ba? At si Engineer Romeo Santos din ho, ng may kawayan Bulacan ay nakatutok ko ngayon. Oh, sige, sige. Break muna ako ha. Sa ating pagbabalik ay ibigay ho natin ang mga detalye ho ng mga isyong pinag-uusapan po ngayon mga katropa. Huwag na tayong ano siguro, no? Huwag na yung isyong nagpapasama sa kapwa. Huwag tayong maging judgmental. Huwag tayong masyadong judgmental, ha? Pero totoo ba yung ano? Totoo kaya yung may nabasa kasi ako eh. Ano yung 100 billion? Ano yun? Ano yung mga naiwang mga sulat kamay ni Saldico? Ano yun? Ayaw ko na siya ng pag-usapan yun eh. Pero may nakita kasi ako katropa na na sulat kamay ni Saldico. Tapos ano yung 100 million? Ano yung 300 ba yun? Ano yung pinaghati-hati? Alas 7:06 ho ng umaga katropa. No? Diyan labang ho kayo ha, magbabalik pa tayo. Ito po ang Bullseye Monday edition ng XFM 99.5 Mega Manila. Katropa mo, katropa ng bawat Pilipino.

Alin na, mag-bullseye na tayo ngayong umaga. 7:11 ang tamang oras sa buong kapuluan. At syempre sa mga nagkakapinahon ng Santon Coffee Mix, maganda ho yan sa katawan, hindi lang ho basta kape yan mga katropa ha. Kumusta? Doon po sa mga umiinom na ng Santon Plus Coffee Mix. Maganda, di ba? Alam mo yon yung lakas ng katawan sa buong maghapon? Yan ang the best dyan sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix na may sustansya ng mangosteen, malunggay at soya beans mga katropa, no? Kaya bibigyan ka nito ng natural na lakas na tatagal buong araw. Oh, hindi lang masarap ha, kundi hindi lang masarap siya, kundi ano, kargado pa sa bitamina. Mabibili po mga katropa sa Mercury Drugs, Outstar Drugstore, TGP, at Generica Drugstores Nationwide, at sa lahat po ng Yastuel Clinic sa Unate Nationwide. Yes! Yan ang Santon Plus Coffee. At mga katropa, nagpadala na ho ang Department of Health, Bicol, ang mga emergency medical team nito sa 17 evacuation centers upang hong magbigay ng agarang serbisyong pangkalusugan sa mga pamilyang nilikas mula po sa ashfall ng Bulkang Mayon. Oo, kawawa ho sila dun eh. Alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay prioridad ho ng mga medics ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga evacuee, partikular na ho yung mga nasa tatlong malalaking pasilidad sa bayan ng Kamalig. At pinaigtin din po ng kagawaran ng disease surveillance upang matutukan ang mga kaso ng hika at bronchoconstriction. Kasi yung nalalanghap, di po ba? Oo, nakaraniwang idinudulot po ng pagkalanghap ng abo mula po sa bulkan. Mahigit ding mahigpit din po ang ipinatutupad ang water sanitation and hygiene or wash measures sa lahat po ng mga evacuation sites upang masigurong hindi magkakaroon ng outbreak ng anumang nakakahawang sakit. At umabot na sa halos 1,000 face masks ang sampung libo na mga face mask ang naipamahagi ng DOH at Provincial Health Office ang Albay bilang pangunahing proteksyon ng mga residente laban po sa panganib ng ashfall. Nakahanda na rin daw ho ang sapat na supply ng mga gamot tulad ng salbutamol, nebules na nakalaan para sa mga pasyenteng makakaranas ng matinding hirap sa paghinga habang nasa loob ng mga center. Talaga magkakaroon ka diyan ng hika, hihikain ka talaga diyan. Lalo na yung mga may TB. Ay nako po talagang kailangan tutukan at tulungan ho talaga ng gobyerno. At maraming salamat DOH sa mabilis na aksyon. At ganun din sa ating Pangulo sa mabilis ho na aksyon. Dito nga po sa pagputok ng bulkan dyan po sa Albay mga katropa. No? Sama po natin sila sa ating mga prayers. Opo, sama ho natin sila sa mga prayers ho natin na wag nang lumala no yung sitwasyon at ganoon din ho ay sila po ay hindi po dapuan ng sakit dahil delikado ho yan eh yung ashfall ho na yan yung abo na yan eh pag nalanghap mo talaga yan Clyde talagang hindi ka solve dyan. Yan ang wag na wag mong lalanghapin Clyde ah Clyde kasi pag hinilanghap mo yan Clyde alam mo ba nangyayari? Walang following. Magkakasakit ka ho niyan. Oo, alas 7:15 na ho ng umaga. At naghatid naman po ng libreng N95 face mask ang ako Bicol party list sa mga residente ng barangay Mulat Bukad sa Ginumatan upang tiyakin daw ho ang kanilang kaligtasan laban sa mapanganib na abong nagmumula sa Bulkang Mayon. Abay, dapat lang. Eh, mismong party list nyo, ako Bicol eh. Dapat nangunguna talaga kayo. Oo. Dapat kayo ang nangunguna dyan na tutulong sa mga kababayan ninyo. Kaya nga tinawag nyong ako Bicol, di ba? At pinangunahan naman ni Congressman Alfredo Garbin Jr. at Attorney John Chan ang nasabing inisyatiba bilang agarang tugon sa panganib na dulot ng mga volcanic particles sa kalusugan ng mga bata at matatanda. Sabi ko nga dapat lang. Kaya nga party list nyo, ako Bicol, di ba? O ano man ang mangyari dyan, dapat kayo nauuna para bagang frontliner kayo.
Ang nasabing hakbang ay bahagi ng mas malawak na programa ng grupo na naglalayong protektahan ng mga komunidad nang direkta ang naapektuhan ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan sa lalawigan ng Albay. At patuloy naman pinapaalalahanan ang publiko na manatiling alerto at lagi magsuot ng proteksyon sa mukha upang maiwasan ang anumang sakit sa mga baga dulot po na namamataang ashfall. Alam mo, Clyde, naalala ko yung pumutok yung maut pinatubo eh. Oo, maut pinatubo sa amin naman ditong side. Grabe yun. Imagine nyo ha, Sambales, mga katropa, pero hanggang sa Dagupan City, I was still in my elementary pa noon eh. Talagang grabe ho ang ash. Ang ash talaga. Nagfo-fall. Grabe talaga yung ash na nagfo-fall. Opo, talaga ho yung yung mga bubong ng bahay. Imagine nyo, napakalayo na ho noon. Nung panahon na yun po ay talagang papalahin mo yung ano eh, Friday, yung bubong sa sobrang kapal. Oo, tapos eh dati hindi pa uso yung mga face mask, 'di ba? Alam mo ginagawa namin, Clyde? Yung t-shirt, igaganon mo dito, Clyde, oh, yung parang ninja ang dating mo, yung ninja. Oh, yung ano, yung t-shirt, igaganon mo, tatali mo, tapos para kang ninja. Ayan, eh, mahirap po yung ganun, eh, no? Kaya sana talaga ay tutukan po ito dahil hindi hubiro ito ang sakit po na makukuha. Oo, ang sakit po ha, na sa baga. Yan ang matinding problema dyan. Kaya dapat tutukan talaga ng gobyerno at walang iwanan. Alas 7:18 na po ng umaga. Uy, siya nga pala. Alright, sige. Ayun, Tita Adoracion Ramos, good morning once again. Tita Josie Yap, Emily Kabuga, sige. Magandang umaga, Idol. Sabi ni Tatay Bert, dito lang kami ni Nanay Emily. At Tatay Bert, good morning, Idol. Tanong ko lang, ano na naman klaseng pagbubudol ng presidente natin? Yung programa ng gobyerno, siya mamamayan ay kinukuha. Nakuha pa siyang banggitin na manggagawa. Walang katapusan ng pambubudol like father, like son. Ano ba? Alis na nga lang ang tao eh. Ay, di ako nagsabi nun. Si Tatay Bert nagsabi nun, ha? Ay, si Tatay Bert ang nagmi-message. Ano pa sabi niya? Congrats na lang pang may sobra, pang maintenance lang, partihan nyo lang galing sa nakalimot, ano? Nakulimbat nyo. Salamat po. Grabe talaga. At kay Minya Javier naman ang nakatutok ngayon. Binabati yun ang magandang umaga. Happy birthday! Happy birthday daw ang pagbati. Kay Clarita de Jesus. Happy birthday, Clarita! At ganoon din, happy birthday kay happy anniversary. Ano ba? Elaine Cruz, Kiko Magbintang. Happy birthday! At ganoon din kay Elizabeth Enriquez at Maya Rillon. Happy birthday! At happy anniversary kina Pedro and Christy Aguilar. Happy anniversary po sa inyo. At John and Percy Marahan ng Hagone, Bulacan. In advance, happy birthday, Mama Francine. Shoutout po dito sa amin, Pista. At sa mga bisita na saktong kumakain na, kain po tayo. Padala nyo na lang dito. Happy Fiesta sa inyo dyan sa Hagone, ya. Happy Fiesta ba sa Hagonoy? Hagonoy ba ire? Sige. Happy Fiesta, Minya Javier. Sana'y mabusog nyo sila. Ganda kumaga sa mga kumakain na. Sige, sa inyo lang pagkain namin ang mga balita. Kaya tumutok lang kayo dito sa... Si Sani Sapanta, magandang kumaga, Sani. Nakikinig na raw sila ni Anita Sapanta at sa kanyang asawang si Marites Sapanta amang nagkakape ng Santon Plus Gold. Wow! Maraming salamat. Ayan ha. Maraming salamat, Mang Sani, sa pag... pag-inom ng ating mga produkto ha. Si yung Santon, ano siguro ito? Santon Gold Coffee Mix. Umiinom ng kape eh. Good morning! Oo, nakalista na siguro ang mga kasabwat niya sa mali-maletang pera. Ano ba? Del Umali, magandang umaga, Del. Binabati rin niya ng magandang umaga si Joseph Umali.
na lagi raw nakatutok sa atin. Maraming maraming salamat, Joseph. Ang Umali family at sa inyo po dyan, ha? Del Umali. Good morning ho, Del Umali. Nanay Minerva Blanco, Tatay Rico Blanco, Selena Enriquez, good morning. At nasa Potrero, Malabunda, ang kasamang mga anak, good morning, shoutout sabi. Shoutout sa mga apo niya, si M.M. Pacho, Trisha, J.Lead, Chelsea Uson family ng Potrero, Malabon. From Lola Lina Enriquez, Nelson Malinaw. Parang narinig ko rin yung pangalan mo, no? Siyempre, meron, mukhang may pinapakinggan si Nelson din. Tapos, pag oras na, lilipat na rin. Pero lang yun. Hanggang may kawayan, sir, umabot yung ash noong pumutok ang pinatubo. Adoration Ramos. Actually, malawak yun. Malawak yung inabot nung, kasi yung hangin, di ba? Yun yung hindi makakalimutan pagputok ng bulkan. Dito naman po sa Luzon, yan po yung Mount Pinatubo. May mga, alam ko, may mga namatay dun. O even sa media, alam ko, may mga nasugatan ng mga veterans. Lalo na yung mga photojournalists po natin. Na sugod ho sila doon. Ayan, kaya alam nyo ho, itong mga ganito, na hindi naman natin gusto yung mangyari ito. Ito po ay nature. Di natin alam kung kailan po putok, hindi po ba? Although may babala, yan po ay parte ho ng natin. Sa mga pagsubok ho natin pagdadaanan dito po sa buhay natin, sa paglalakbay ho natin sa buhay na ito. Kaya pilitin mo, ika'y magbago habang may panahon, ika'y magbago.

0: Magbe break muna kami katropa ha. Mamaya pag-usap. O Santa Elena, Hagone, Bulacan, apista dito sa amin. O, happy fiesta po sa mga taga Santa Elena, Hagone, Bulacan. Ayan, si Santa Elena. Ayan. Okay. O, wala akong sasabihin. Iba. Sa ating pagbabalik mamaya, pag-usapan po natin yung pasahe. Oo, pag-isipang daw mabuti. At yung subsidiya po ng gobyerno dapat munang sulitin daw ho ayon sa isang kongresista. Paano nga susulitin? Wala nga hindi nga nabigyan lahat. Itong congressman na to. Sino ba itong congressman na to? Paano nyo nga susulitin? Hindi nga sulit. Maraming nagre-reklamo na hindi pa rin nakatanggap ng ayuda. Yung ayuda na yan, yung subsidiya na yan, na 5,000. May nagsabi nga sa akin eh, hindi raw 5,000 binibigay eh. Ba't ganun? May nakatanggap lang 3,500. Hindi po ba mga katropa, di ba? Ito minsan ano eh, alam mo, ewan ko ba? Ang lakas pa rin ng loob nila na dapat maisumbong to sa DSWD. Ito pong mga ano, ito pong mga sumisegway mga katropa. Di ba? Imagine niyo pati ba naman yung 5,000 na nga lang para sa tulong sa mga drivers ho natin, mga riders ho natin. Abay mga katropa, eh babawasan niyo pa ng 1,500. Bakit ho ganun? Tsaka pwede bang itigil na ho natin yung ano, yung pila, yung mahabang pila. Sa init ng panahon, papipilahin nyo sila sa... Hindi po ba? Pagpipilahin nyo po sila ng napakahaba para lang sa 5,000 yan. Hindi ba pwedeng gawan nyo ng paraan? May ano naman eh, meron namang e-wallet eh, hindi po ba? Meron naman siguro mga... Kung wala silang bank account, edi sa e-wallet. Diba yung pangalan, o sige halimbawa, idaan natin doon sa mga ano e-wallet o yung mga center, mga pera padala, hindi po ba? O tapos ano na lang, isulat, ito yung pangalan niya, o kukunin nila doon, bigyan, i-notify natin sila. Hindi yun, papipilahin natin sila na napakahaba, may mga namatay na eh. Meron pa nga yung lolo na ano, katrope, yung natumba. Natumba na lang yung mama. Medyo may edad na rin, may edad na rin eh, pero nagda-drive pa rin, hindi po ba? Sus, Mariose po, oh. Nagkakagulo pa dahil sa ginagawa ninyo. Tapos, pagdating doon sa napakahabang pila, limbawa, pag number 200 ka, pagdating mo doon, sasabihin sa'yo, wala ho kayong pangalan. Mariose. Magkakaroon pa ng diskusyon, bakit walang pangalan? Eh, ito, pagpapatunay na rider ako, eka. O, itong pagpapatunay na ako'y driver. O, bakit walang pangalan? Hindi po ba? So, ibig sabihin, hindi malinaw. O, hindi updated yung master list ng, ano, ng LTFRB. Hindi po ba? LTFRB ang pinagkukuna ng, ano yan eh, ng DSWD. Ibig sabihin ho, eh, hindi updated. Oo, ibig sabihin, di ba mga katropa, may mga tumanggap, bakit ano yung ghost driver? O baka naman pati yung mga patay na kasama pa. Nabibigyan pa na 5,000 ayuda yung mga patay na, di ba? Oo, ibig sabihin talaga mga katropa, basta binigyan nila ng gano'n, sige, bahala na kayo dyan. Anyway, alas 7:27 ng umaga, mamaya po discuss natin yan ha. Pagtulong-tulungan ho natin. Sige na, samahan niyo ako. Kayo naman, no? Ito na nga yung last day of airing natin, eh. Diba? Samahan niyo na ako at pwede kayong tumawag, ha? Tawag kayo sa 0927-394-0341. 0927-394-0341. Para sa huling pagkakataon, makausap ko naman kayo ng live, no? Tawag kayo, Tita Yoli Sanchez, ha? Tita Jocelyn Gatica, tawag kayo. Oh, Joff, tawag ka rin, Joff. Magbabalik po tayo, 7:28. Ang tamang oras, buong kapuluan, mga katropa. Oras natin sa atin yan ng Turbo Supplement for Men. Bawat galaw, bawat aksyon. Abay, suportahan po natin ang Turbo Supplement for Men. Ginawa para sa pang-araw-araw nating pangangailangan, lakas, stamina, at active performance. Sigurado yan ba sa naka-Turbo Supplement for Men? Available po sa mga butika at sa mga Yes to Well clinics po natin nationwide!
1: Maysay! Maysay! XFM 99.5 Now! Now! In Mega Manila!
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di pipitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo! Mabibili sa pinakamalaking butika sa inyong lugar.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Cellphone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Sunzone Vitamin C.
5: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sunzone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sunzone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sunzone Plus Coffee Mix.
6: Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
8: D3. Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Sunfun Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunfun Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Sunfun Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunfun Plus Herbal Soap.
13: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
14: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
0: Alas 7.32 sa umaga, ito yung sinasabi ko sa inyo. Binigyang diin po ni Quezon City 3rd District Representative at House Transportation Committee Chairperson Franz Pumaren, Triple! Kaya alam mo si Franz Pumaren, Clyde? Magaling na ball handler yan. Yan ang point guard ng alam ko San Miguel. San Miguel Beer na ano team sa PBA. Franz Pumaren, 3 points. Diba? Ngayon ay matagal na ano to eh. Dati councilor to, councilor ng Quezon City. Ipinalad siya sa ano sa pagtakbo sa Kongreso. Ayan na dapat munang suriin daw ho kung sapat ang kasalukuyang subsidiya ng pamahalaan bago magdesisyon sa anumang pagtaas ng pasahe sa bansa. Kailangan ding isaalang-alang daw ho ang kakayahan ng mga commuter na magbayad dahil ang masyadong mataas na singil sa transportasyon ay magdudulot na matinding pasanin sa mga low-income households.
15: Bullseye.
0: At pinuna rin ni Pumaren ang pagkakaantala ng national ID na nagiging hadlang upang makaabot ang tulong ng gobyerno sa mga karapat-dapat na transport workers dahil po sa kakulangan ng maayos na data. Dahil dito maghahain ang resolusyon ng Kongreso upang imbestigahan ang rollout ng national ID system para masigurong magiging epektibo ang pagpaparating ng ayuda sa sektor ng transportasyon. Ano yun? Hindi ba pwedeng ano? Hindi bakit kailangan ng ano? Kailangan pa ng national ID? Marami pang hindi nakakatanggap ng national ID eh. Oh, marami tayong ano ba tawag dito? Marami tayong kaibigan na hindi pa rin nakakatanggap ng national ID. Oo, yung isa natanggap niya, hindi niya mukha. Mukhang ulo. Oh, di ba? Yung mukha nung isang nakatanggap, mukhang unggoy. Oo, basga. Diba? Parang, ay nako, for me ha. Meron namang mga lisensya yung mga yan eh. Diba? Mas ano nga yun, diba? Oh. At least, malalaman mo na driver talaga siya kung may lisensya siya. Tapos, ipakita niya yung kanyang CPC. Tama ba ako? CPC. Oh, CPC, yung kanyang ano, certificate for ano... Yung parang prangkisa kung tawagin ho mga katropa sa mga riders ho natin o sa mga chopper, hindi po ba? Ayan, yun alam patunay eh, di ba? Oo, yan ang nagiging problema ho kasi natin mga katropa eh. May payo pa na sulitin daw muna natin yung po mga programang tulad ng fuel subsidy at discounted fuel para sa mga driver at operator upang maiwasan daw ho ang biglaang pagmahal ng pamasahe sa jeep at bus. Nagtataka lang ako talaga, no? Bakit ang bilis nagtaas ho ng mga kumpanya ng langis? Hindi po ba? Napansin nyo ho, yung pagputok ho ng krisis, kung maalala ho ninyo, napakabilis ho nilang magtaas ng presyo ng langis, no? Wherein, wala pa naman parating na mga bagong stock, hindi po ba? Kumbaga, ang gamit pa lang is yung mga natitira, yung mga tinatawag ho nilang mga inventory. Apo, yung mga old stock ho nila ng langis, ng krudo, hindi po ba? Nagtataka lang ako, di ba yung bilis ng pagtaas po nila ng presyo ng produktong petrolyo? Parang biglang yaman sila, no? Talagang ano, mga katropa, talagang sabi nila, this is it, pansit! Hayahay buhay ngayon ng mga nasa kumpanya ng langis, di ba? Apo, yung mga mayayamang mga kumpanya ng langis, talagang nakabawi. Oo, sila ho ang tumiba. Grabe, sabi nila. Diba, Ma'am Peggy Rico Solis, Art Solis at Princess, diba? Tiba-tiba ho yung mga... tiba-tiba ho yung mga ano, yung mga may-ari ho ng mga gasolinahan. Oo, grabe, no? Biglang yaman, may nabasa ako na, alam mo ba, kinikita nila sa isang araw lang, ganun-ganun eh, no? Milyon! Talagang ayos. Oo, sila ho yung tumiba, katropa. Pero tayo ho ang naging kawawa. Ay, kumusta na kayo mga breadwinner? Kumusta na ho tayong mga breadwinner? Oo. Clyde, alam mo bang lahat tayo halos ng mga manggagawa ay breadwinner? Alam mo yung Clyde? Breadwinner ka rin? Can you imagine mga katropa, paano kayo naging breadwinner? Loose aura na nakikinig ho ngayon. Ano? Sandali. May sinasabi ho si Tatay Berte. Magandang umaga, Idol. Yung gawaing yan, parang election lang yan kahit patay nakaboto sa Pilipinas. Mulang mararanasan, walang iniwan noong pandemic. Yung 4K, 3K na lang natanggap. Sa kakilala ko, dapat 4K, naging 1K eh. Na lang, natanggal. Magaling talaga gumawa ng pera. Salamat, Idol, at God bless. Dami talagang gumagawa ng pera. Basta nasa gobyerno ka, ang bilis gumawa ng pera. Hindi po ba, Los Biminda Sales, nanay? Ang bilis gumawa ng pera, ano eh? Pag nasa gobyerno ka, lalo na politiko ka, ay, sarap buhay. Lahat mabibili mo. Hindi po ba? Lahat ay mabibili mo. Oo, kaya maraming nangangarap maging ano, eh, maging politiko. Yung party list nga lang, katropa, eh, kung umanap ka ng financier, bumuo ka ng magandang ano, tapos marami kang alimbawa, hoy, marami kang followers, di ba? Oo, gagawa ka ng ano, ang tawag dito, gagawa ka ho ng pangalan na party list, parang magulang, gano'n, magulang. Or pogi party list. Clyde, pwede yun, no? Pogi party list at saka magulang. Oo, di ba? Magulang. Kaaway ng mga magulang. Galit sa mga magulang. Ay, hindi. Galit sa mga magugulang. Kaagapay ng mga magulang. Magulang party list! Bullseye! Ando ng pera eh. Tapos ang gagawin mo lang, katropa, alam mo kung anong gagawin mo? Didikit ka lang. Didikit ka lang sa administrasyon at saka sa, ano, sa majority. Siguradong magkakaposition ka. O, di ba? Hindi lang position, Clyde. Aba, may parating pa! Di ba? Yun yung ano doon eh. Sabi na, naayos ko yung hairdo ko. Bakit kaya ganun yung hairdo ko ngayon? Yung hairline ko eh, hindi bumabagay sa ano ha? Inaayos ko lamang po siya. Dahil importante yan, Clyde, di ba? Yun po yung mga issue, naming issue. Sabi ko nga, napakayaman ho ng Pilipinas eh. Napakarami ho natin pera. Ang problema lang ho dyan, oh, marami na ako nalaman. Ah, ilang araw na wala ako rito, di ba? Na ako po'y nag-leave, mga katropa. Bago po tayo magpaalam on the air, di ba? Tawag dito, marami akong nalaman ho sa aking pag-iikot. Tindi talaga. Pinakamatinding problema ho talaga natin sa Pilipinas ay korupsyon. Maliban sa korupsyon po, yung kasakiman. Oh, yun ho yung napagalaman ko kamakailan. Anyways, Pangulong Marcos Jr., nangako ho ng proteksyon sa manggagawa sa kabila ho ng walang anunsyong dagdag sa home! Ay, malungkot na balita. Ayan. Mukhang ano? Mukhang yung dagdag sahod po eh, naunsyami. Hindi siya magiging dagdag sahod, kundi ano, dagdag problema. Clyde, dagdag problema, Clyde! Pero ipinangako po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropang ating Pangulong BBM, na palalakasin daw ho niya ang proteksyon at oportunidad para sa mga Pilipinong manggagawa tulad ho natin sa pamamagitan daw ho ng paglikha na mas marami pang trabaho. Bagamat pinuri ho ng Pangulo ang sakripisyo ng mga manggagawa bilang haligi ho ng ekonomiya ho natin, hindi siya nag-anunsyo ng anumang dagdag sahod na matagal nang hinihiling ng iba't ibang grupo ng manggagawa sa bansa. Mr. President, baka sige naman payagan nyo na kasi breadwinner na kami ng buong Pilipinas. So, imagine yung mga katropa, di ba? Paano ko nasabing tayo ang breadwinner ngayon? Breadwinner ng buong Pilipinas. Bakit po ikanin nyo? O tayo po ay nakakaltasan ano, buwan-buwan para sa gobyerno. Tama po, di ba? O tayo po ay nagsishare sa gobyerno para may pera ang bayan. At may pera ho yung mga buhaya. Imagine nyo, sa tax natin, tayo ang tawag dito, tayo po yung nagsishare para ho meron silang maibulsa. Tama po, di ba? Imagine nyo, mga politiko, mga nasa gobyerno, mga mambabatas, tayo po nagpapasweldo sa kanila, di ba? Ang yaman natin eh. Parang ang yaman-yaman natin. Ano po? Tapos sa maliban ho doon, tayo rin po ang bumubuhay po sa mga ano, sa mga tawag din eh, dito po sa mga kababayan din ho natin sa laylayan. Yung mahihirap, eka. At pinakamahihirap, tayo rin po ang sumusuporta sa kanila. Tama po, imagine nyo ha, yung ayuda sa 4-piece na tinatanggap po nila, galing po sa atin lahat po yan, no? Kaya nga,
15: sana
0: mapapasana all ka talaga eh. Gida Guerrero, speaking of National ID, 2022 pa yung application ko. Until now, wala pa din chinecheck ko ang update. Wale, sabi ho niya. Gida Guerra, asa ka pa? Huwag ka nang umasa, te. Wag mo nang asahan na darating sa iyo. Anyway, Rita Alawigan, magandang umaga sa iyo, Rita. Sa Rita Alawigan, opo, Santa Elena, Hagone, Bulacan, Pista. Happy Fiesta po sa inyo, diba? Balikan natin yon. Diba mga katropa, breadwinner ho tayo. Breadwinner tayo, tayo po ang nagpapasahod, tayo po ay nagtutulong-tulong para ho may sweldo ho ang mga mambabatas. At para ho may maibulsa yung ibang mga mambabatas. Tapos tayo rin ho ay maliban sa pinapakain natin ng ating mga pamilya, binubuhay po natin ang ating mga pamilya, ang ating mga magulang, ang ating pong mga anak, ay maliban ho dyan ay binubuhay din po natin yung mga mahihirap. Imagine nyo, libre na lahat sa kanila. Binigyan ka na ng ayuda, tapos libre ka pa sa kuryente kung saan sa atin pa rin kinukuha. Di ba? Imbis na sa national government, si national government mag-subsidize o magbayad po mga katropa para po sa kanilang libreng kuryente. Wow! Sana all. Hindi po, sa atin po pinasaho ng gobyerno. Di ba meron naman tayo national budget? Tingnan mo yung mga technique na ganyan, ano? Parang, mga kaibigan, pinirmahan na ho ng Pangulo ang ating mga batas na itinulak para ho mapababa ang tawag dito, para ho sa mga mahihirap nating kababayan, para hindi sila maputulan ng kuryente. At ano pa dito, matulungan ho natin sila na hindi po sila, kumbaga, makakay papano'y makahinga po sila. Oo, na tayo po, malilibre na ho sila kapag ito po ang kanilang nakonsumong kuryente. Tapos, malalaman mo na lang, kamukat-mukat mo, malalaman mo, akala mo galing sa gobyerno yung ano, yung tulong na yon. Galing pala sa atin, pinagsama-sama. Sa atin pala kinuha. Abay, dapat talaga mukhang kailangan yung amyendahan. Baka kailangan yung amyendahan ang ating ipiralo. Ang mga batas na yan, dapat siguro amyendahan po natin o reviewin po natin mga mambabatas. Hindi po ba? O ngayon, sabi pa ni Sherwin Gatchelian, ni Senator Sherwin Gatchelian, kawawa naman ho sila. O alam po namin yun, sir. Hindi po namin ipinagdadamot ang pagtulong sa kapwa. Maganda po yan kasi nasa Biblia po yan ang pagtulong sa kapwa, di ba? Ang gawain pagtulong sa kapwa. Pero ang punto namin ho dito, marami na ho kaming na itutulong. Alam nyo naman po yan, hindi po ba? Pero sana naman, yung mga ganyan ay nililinaw ho natin. Na sasabihin natin na manggagaling ba sa national government ang budget for them or manggagaling ho sa amin? Para kaming ninakawan, hindi namin alam, kinakaltas na pala sa amin. Tinan dyan sa social media, anong lumalabas ho ngayon? Puro bill ng kuryente. Hindi natin masisisi, Amiral ko, katropa. Ito na, napag-aralan ko na to, tapos nalaman ko. Hindi natin pwedeng sisihin ang Amiral ko dahil sumusunod lamang ho sila kung ano po yung utos, ano ho yung nasa batas. Diba? Narealize ko, hindi dapat sila sisihin Ang sisihin ng gobyerno. Diba? Kasi kung ano yung pinapatupad naman po ng gobyerno natin, ng mga ahensya ng gobyerno, like ERC o DOE, hindi po ba? DOE and ERC, yung po yung sinusunod po ng Meralco. Diba? Sinusunod po nila yan, kung ano po yung utos. Ganun po yun. So, hindi dapat natin sisihin si Meralco. Yun ang sinasabi ko na sa inyo. Hindi dapat pala natin sisihin si Meralco. Dapat questionin natin yung pong batas na yan. Diba? Dapat nilinaw nila sa ating lahat. Para sa ganun, alam natin na tayo pala ay nagsishare. Sabihin na natin, sige, 10 piso. Wala namang problema dun Hindi naman problema yung 10 piso, diba, Earl? Bakit? Ikayayaman ba ni Earl yung 10 piso? Kayayaman ba namin? Hindi naman O pati yun yung senior citizen na something, meron din bawas. Although it's centavos lang. Hindi ho namin alam May government tax ka ba? Maraming iba. Diba? Ano ba yung sinasabi ko? Sandali. Dito muna tayo, ha? RJ Liwang, Lichon Baga, magandang umaga. Hello, Donna Bethlehem Irish.
15: Good morning.
0: Good morning, Donna. Sa aking napakagandang pinsya na si Donna.
15: Good morning.
0: Donna, Donna, Donna, Donna.
15: Ayoy.
0: Donna, Donna, Donna, Donna. Alexander Luno, magandang umaga. Masaya na ang Mother Anita Lopez. Lunod ko dahil narinig ulit ang boses mo.
15: Good morning.
0: Matamlay nung nawala ka sa himpapawid. Salamat na dyan ka na ulit.
15: Good morning.
0: Alexander Lunod, Mother Anita Lopez, wag ho kayong Nanay Anita Lopez Lunod, wag ho kayong matatamlayin ha. Oo, dahil ngayon po ay ang huling araw ho nating pag-airing ngayon dito sa programang Bullseye. Sinasabi ko na sa inyo, baka abangan nyo pa ako bukas. Wala na po ako bukas, no? Hindi na ho tayo i-airy bukas. Ako po'y pinagbigyan lang ni Sir Buddy Uberas para sabi niya kahit papaano makapagpaalam tayo sa ere. Mabuti nga yung XFM 99.5 Mega Manila dahil binigyan pa ako ng pagkakataon na magpaalam on the air. Yung pinanggalingan ko dati, talagang hindi na. Hindi ako pinaere para lamang para magpasalamat sa taong bayan. Yung pinanggalingan ko po. Alam niyo na kung saan ako galing, 'di ba? Galing ako doon sa AM. Hindi ako binigyan ng pagkakataon magpasalamat sa mga listener. At least dito, I'm so thankful because pinayagan po tayo ni Sir Buddy Uberas na siyang station manager dito na ere ka muna pare, sabi nga sa akin. Para naman na marinig ka ulit ng mga kababayan natin, mga katropa natin na nakikinig po sa radyo. Kaya I'm so thankful with the management and especially Buddy Uberas na napaka ano po niya. Napaka pogi.
15: Ayoy.
0: Talaga. Igwapo naman talaga si katropang Buddy Uberas eh. Oh, bakit? Sinong kukontra?
15: Ayoy!
0: Wala. RJ Liwag, Lichon Baga, huwag kang kumontra ha. Gwapo naman talaga yun. Hindi, kasi ano yun, may puso talaga yung mama na yan. No? Kaya, parang kailan
15: lang.
0: Sir Joel, ako malungkot naman kami. Huwag naman kayong malungkot. Supportan natin ang XFM 99.5 Mega Manila ha. Oo. Tawag naman ang tawag ito, ang kulit naman ito. Kasabi ko nang huwag ka munang tatawag din eh. Nagpo-programa ako. Carmen Corneta Pil, paano na yung araw-araw na di kita marinig? Ay, di isipin nyo na lang na naririnig nyo ako. Pag narinig nyo ang awiting handog, pag narinig nyo yung mamaya ihahanda ko yung ano, yung handog dito ha. Ihahanda ko dito, Clyde. Titirahin. Clyde, magbe-break muna ako ha. Tapos, hanapin ko yung handog. Pag narinig ho niya yung awiting handog, tsaka yung 1 in a million, kayo talaga, oh. Tsaka yung 1 in a million, oh. Pag narinig niyo yung 1 in a million, yan, maalala niyo ko, di ba? Oh, sabi ko sa inyo, eh, alika nga rin, at iparinig natin yung 1 in a million. Sandali lang, ah. Pipindutin ko lang saglit, ah. Nagkagulo tuloy dito sa, one, oo. Ganun ho talagang buhay. Meron tayong mga dapat ayusin sa buhay, di ba? Ala, wala na. Ba't wala na? Ala, wala na. Meron pa pala. Ito. Yan o. Ayun o, Clyde. Grabe na ito, Clyde. Di ba? Kita nyo? Pag yan ay narinig ninyo, maalala nyo siyempre si Joel. Maalala nyo siyempre si Joel. Ano? Apo. Pag narinig ninyo yung awiting ito, isipin nyo na lang, ako yung kumakanta. Ganun lang ho yun, ha? Magbe-break ho muna kami. Diyan lamang ho kayo mga katropa. Ito po ang Bullseye ng XFM 99.5 Mega Manila.
16: Bullseye. Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
17: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
16: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
18: Sister Pay.
19: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sis the
18: Pain, tanggal ang pain,
20: fast and safe.
21: Sis the Pain.
22: If symptoms persist,
21: consult your doctor.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Clair Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang galang kati-kati.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samsung Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mahigit 2 taon nang taus-pusong nagbibigay serbisyo sa inyo, mga katropa. Hatid ay mga impormasyon, tulong at gabay sa mga katropa na nangangailangan. Diskusyon sa mga bagay-bagay na kailangang malinawan mula sa mga eksperto. Ayuda at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa. Tuwing alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng umaga sa programang Bullseye dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
6: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production, runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.

Alas 8:01 na po na kumbaga. Tamang oras. Ay. Sa mga nag-aalmusal na, magandang umaga sa inyo. Huwag niyo kakalimutan pagkatapos mag-almusal ha. Ang pag-inom ng ating Santon Plus Gold. Ay, malaking tulong ito para sa sugar level. Kung lagi bang mataas ang inyong sugar? Barado ba ang inyong mga ugat dahil sa kolesterol? Madali ka bang mahawa ng ubo si puno lagnat? Ano pa, masakit ang bulsa? Masakit ang bulsa? Masakit ba nga ikilos ang inyong mga kasu-kasuan? Oh, lagi ka bang walang ganat, madaling mapagod sa trabaho? Abay, sinyalis yan na wala ka ng pera. Hindi, sinyalis yan na may sakit ka, di ba? So, anong gagawin? Ayan. Anong gagawin? Aminom po tayo ng Santon Plus Gold, mga katropa, no? Dahil ito sa mangosteen, may ampalaya, spirulina, ano pa, meron pa yung malunggay na nakakatulong ho sa atin hong kalusugan, mga katropa, no? Ito po'y tumutulong para sa pag-regulate ng asukal po sa ating dugo. At ganun din ho, ang mangosteen sa Santon Plus Gold ay tumutulong din ho sa paglilinis ng daluyan ng dugo at pagpapababa ng bad cholesterol. Kasi ang bad cholesterol, Sir, what do you call this? Sir Julian Meneses, ang bad cholesterol is bad. Okay. Ang bad cholesterol ay bad. Kaya nga tinawag na bad eh. Diba, Carmen Cornetto Pil? Para ka lang kumakanta ng kanta ni Bamboo ah. Hinahanap-hanap kita. Diba, Lydia Tuason, ano ha? Lydia Tuason at Noni Tiglao. Noni, magandang umaga. Ay, good morning, good morning, good morning ha. Kaya mag Santon Plus Gold po tayo, katropa. Ay, naku, maniwala kayo sa akin. Ito yung all-in-one na food supplement na talagang marami hong umiinom na. Lalo na ho sa ating mga followers, mga listeners, mga kaibigan ho natin. Mga katropan tumututok lagi sa bulsay. Abay, nakasanayan na ho nilang pag-inom ng Santon Plus Gold, no? Tulad ni Mami Evelyn Lubaton at Daddy Rick Lubaton. Na maliban sa Santon Plus Gold ay umiinom na rin ho ng Santon Coffee Mix. Masarap, lumalakas sila lalo. Opo, opo, pampalakas po yan ng katawan ha. Araw-araw, pampagising sa mga antuke. Pero Santon Plus Gold muna tayo. Mabibili po sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica Drug Stores Nationwide. At syempre sa lahat po ng Yes to Well Clinics po natin Nationwide. Smile lang tayo ha. Oh, huwag kayong malulungkot ha. Wala dapat malungkot. Alicia Laigo na nasa Spain. Ay, nasa Spain. Nasa Australia. Apo. Kaigo Maglaki, magandang umaga. Nasaan ka? Kaigo Maglaki, Ate Lida Maglaki, Ma'am Lida Maglaki, magandang umaga. Tita Jovita Carcamo Cruz, Margie, Teniente Narding and Darling Mungkal. Celso Drio III, good morning po Sir Joel Gorospe. Uy, good morning, Celso. Ah, bigla kang lumabas, ah. Oo, oh, ayun. Hindi, ganun ho talaga. Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, ay sana'y, ano po ha, manatiling nakatutok lang sa XFM 99.5 Mega Manila. Suportahan po natin ang ating himpilang ito, mga katropa. At lahat po ng mga, ano po, mga produkto po na meron po ang Yes to World Incorporated.